0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
6: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
5: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
6: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Maraming pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Hey, how are you? How are you, RJ Patrol? Exactly, impunto alas 9 ng umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Muling sumasa inyo ang RJ Patrol. Nandito tayo sa DCRJ, 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV. Handa na ba kayo? Handa na ba kayong lumusong sa baha? Nako po! Iipunin daw na, ha-harvestin natin yung tubig baha para pagdating ng tag-init ay... ang daming mga ano ha? Ang daming mga nilalabas na comedy sa social media tungkol sa baha. Ang daming mga matatabaang utak sa Pilipino talaga, mga ka-RJ Patrol. Bilib na talaga ako. Akala ko pag idle mind is the work of the devil. Hindi. Idle mind, pag-active mind, di ba? Let's have an active mind, mga ka-RJ Patrol. Miss nyo ba ako? Dalawang araw na indisposed. Pero talaga ngayon, lumangoy ako, lumusong. Hindi pa rin tinatantanan ang Metro Manila ng matinding pagbuhos ng ulan. Alam mo, parang ano, mini-mini-mini-mo ako, tawag doon. O, teka, titila na ba? Titila? O, asa na yung payong? Titila ng kaunti, wala pang isang minuto, biglang na namang pipito na naman yung ano, bubunga ng bahay. Ano ba talaga, kuya? Sunod-sunod, ano? Ano ang mga forecast ng pag-asa? Sunod-sunod. Meron pa tayo. Ang naglilinger na, ano, low pressure area. Ano na bang pangalan? Luis, Maymay, merong isang bago eh. Over the weekend ko kasi nakita yung forecast. Teka, ha? Anyway, hindi ko naman pinabababa yung inyong sigla for today. Ini-inspire ko kayo despite napakakulimlim at medyo pag naglalakad kayo sa labas ng bahay, bilisan yung paglalakad. Huwag lang madulas, ha? Yung sakto lang yung hakbang. Bilisan pero sakto yung balanse palagi dahil mahirap madulas, ha? Pag mga senior, busina dyan, ha? Masama yung ano, sabi nila brittle na daw yung buto ng mga ano, o maulang morning, o brittle na daw po yung mga buto-buto. Masasarap yung buto-buto, ha. Kina ba yung 17? Ah, Monday. Biglang nagdating yung buto-buto, bulalo sa bahay. Akala kasi birthday ko. hindi po birthday. Kasi 1-7. Kasi ang patrol number ko po ay 17. So, alam nila, it's my birthday month, August. Kaya sabi, uy, birthday natin tito, ni ano, kuya, ni ano. Tayo na sa kanila. Naabutan nila ako, naglilinis ako ng gamit ko. Nakaubad dun sa ano, sala. At nagpapagaling ng konting sinat. Ganun lang talaga. Life must go on, di ba? Life must go on. Samantalang buhay pa tayo, may pag-asa. Sabi nga ng ano, comedy sa social media. Pag may buhay, May pagsubok. May pagsubok ba pag ba? Talaga naman. Ang dadami ng ating mga barkada talaga. Rick Oracion, good morning Sir Angelo. Good morning Rick Oracion. Sheila Arbues, Neneng. Tama ka Sheila. Thank you. Si Neneng, MN na. Eh, mayroon pang nasa likod niya, low pressure area. Anong kasunod nun? MNO na. Oscar na siguro. Wala pa naman. Susunod na Johnny Gomez Live, sabi ni Angelo Ridaha. Stay safe and dry ka RJ Patrol, Angelo Ridaha. Rainy midweek, Wednesday morning, Tukayo, Simbang Baklaran, Malolos. Baklaran. Oh, tama, tama. Redemptorist pag sa Miyerkules. Oh, usong-uso dyan sa Redemptorist yung mga deboto naglalakad ng paluhod. Report, gumuhong lupa sa Lobo o Lobo, Batangas, mga kalsada hinarangan para bigyang babala ang taong bayan. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
0: Hinarangan na ng mga otoridad ang ilang bahagi ng kalsadang naapektuhan ng pag-uunang lupa sa Barangay San Miguel, Lobo, Batangas. Agad na naglagay ng mga warning sign at road barriers ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at General Services Office, katuwang Coast Guard, Lubo Substation, Lubo PNP at Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin itong maiwasan ang anumang aksidente, lalo na sa mga motorista at residenteng dumaraan sa mga bahaging may guhong lupa. Paalaala naman ng mga otoridad sa publiko na mahigpit na sundin ang mga nakalagay na babala at direksyon sa kalsada at iwasang dumaan sa mga lugar na itinuturing na delikado. Samantala, patuloy naman ang pagsasayos ng battery 2 sa mga linya ng kuryente matapos bumagsak ang isang poste dahil sa pagguho ng lupa. Pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Isa pang report, Gina Acosta. May karanasan na sa paghawak ng confidential funds bago sumali sa Office of the Vice President, ayon kay Representative Adyong. Report ng DCRJ reporter Jong Malapas. Jong.
2: Naniniwala si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Sia Alonto Adyong na may sapat ng karanasan si Gina Acosta sa paghawak ng confidential funds bago pa siya naging Special Disbursing Officer ng OBP o ng Office of the Vice President. Ayon kay Adyong, dati nang nagtrabaho si Acosta sa Davao City Government at nakaranas na umunong humawak ng financial documents at confidential funds noong panahon na alkalde si Vice President Sara Duterte. Ikinumpara rin ng mambabata sa naging testimonya ni Acosta sa impeachment trial noong Lunes sa kanyang pagharap sa House Inquiry noong November 2024. Ayon kay Adyong, malinaw at diretsyong nakakapagsalita noon si Acosta ng Pilipino at English habang sumasagot sa mga tanong ng mga mambabatas. Dahil dito, kinasyon niya ang sinasabing hirap ni Acosta sa pakikipag-communication sa Pilipino at English sa kasalukuyang impeachment trial. Binigyan din ni Adyong na technical ang tungkulin ng isang special disbursing officer dahil kinakailangan sundin ang mga lituntunin sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01 sa paggamit, pag-uulat at pag-liquidate ng confidential at intelligence funds. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Manlapas. Isa pa report, Senator Alan Peter Cayetano. Nakikiisa sa pagdarasal ng mamamayan ng Zamboanga para sa mga biktima ng pamamaril sa nasabing paaralan. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Nagpahiyag si Senator Alan Peter Cayetano na nakikisa sila sa mga mamamayan ng Zamboanga sa pagdarasal para sa mga biktima ng malagim na pamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus sa mga nasugatan sa kanilang mga pamilya at lahat ng mga naapektuhan ng trahedya. Matagal nang naintindihan ni Senador Alan na hindi dapat maging normal ang karanasan sa mga paaralan. Dapat aniya manatiling ligtas na lugar ang ating mga paaralan kung saan walang makakapag-aral itong kabataan ng walang takot at lalago sa mga pagpapahalagang tumitindig sa dignidad ng bawat buhay ng tao. Iginiit ni Senador Alan na ang pagbuo ng mas ligtas na kinabukasan ay nangangahulugan din ng pagsasabuhay ng mga pagpapahalagang halagang ito bilang bahagi ng ating pagka-Pilipino mula sa tahanan hanggang sa ating mga paaralan, media, gobyerno, simbahan at bawat sektor na lipunan ay dapat tayong magtulungan o pahubugin ng isang henerasyon na nakabatay sa pananampalataya, paggalang sa buhay, malasakit sa kapwa at tapang na piliin kung ano yung tama sa bawat sitwasyon. Ito ani ang layunin ng panukalang Filipino Identity and Value Act ang gawing isang pundasyon ng ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino ang mga pagpapahalagang ito. Dagdag pa ni Cayetano na ang mga magulang, leader, guro, simbahan, media at bawat Pilipino ay may papel na ginagampanan sa pagiging halimbawa ng uri ng tao na inaasahan nating maging ang ating mga anak. Naway pagkalooban niya ng Diyos ang paggaling sa mga nasugatan at kaaliwan sa mga pamilya ng mga biktima. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pa report, mas maraming metal detector sa mga eskwelahan ilalagay ng Department of Education. Report ng DCRJ reporter Chona Yu. Chona.
4: To the rescue ang Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Benguet na apektado ng mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Ito ay matapos may...
1: Take two. Jonah, take two. Yung report mo tungkol sa DepEd ang ipapasok natin. At kapatid yan ang report ni Jojo Sikat kaugnay doon sa mass active shooting kahapon doon sa may Ateneo de Zamboanga. Nakakalungkot, ano po. Pangalawang mass shooting sa loob ng isang high school. Nauna dyan sa may Leyte, doon sa San Jose ba? High school. So, ganun ang masyadong nakakapanlumo na isipin. High school students. Yung apo ko trained na sa practical shooting, ha. Pero alam niya yung boundaries and limits, o kailangan kasi pinag-aral ko rin ng martial arts. Eh ang martial arts, ang decorum talaga, ang discipline ay shouldn't we are forced to use our skills, but in extreme emergency. During extreme emergency lang pwede. Ito na yung report. Mga magsasaka sa Benguet, tinulungan ng Department of Agriculture na maghakot ng gulay sa mga palengke. Report ng DCRJ reporter Chona Yu. Chona.
4: To the rescue ang Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Benguet na apektado ng mga pag-ulan itong mga nakalipas na araw. Ito ay matapos maiulat na itinapon na lamang ng mga magsasaka ang inaning gulay dahil hindi maibiyay sa mga palengke, bunsod ng hindi madaanan na kalsada dahil sa mga landslide. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, ibinayahi ng DA Regional Office ang mga gulay sa bahagi ng Pampanga, Manila at Cavite na sa humigit kumulang 1.2 million ang naibenta ng mga gulay nitong nakalipas na linggo. Sabi ni Castro, may ginagawang 7 cold storage facility ang DA sa Cordillera Administrative Region. Nasa 44-foot container ang bawat storage facility. Paraan niya sa long-term na plano sa 2027 budget, may panukala ang DA para sa vegetable processing facility sa 1.5 hectare property sa La Trinidad na kung saan makapagpoproseso ng mga gulay at makapagbibigay ng higher value at mas matagal na shelf life ng mga gulay. Aminado si Castro na sadyang nakapanghihinayang ang mga itinapon na gulay. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Chona Yu. Oh, napabalita kahapon. Nagkaroon ng surplus. Sumobra ang harvest ng mga gulay dyan sa Benguet. Teka, di natin mahagilap yung Public Information Officer ng Agriculture Department ng Cordillera Administrative Region. si Jonathan Llanes sa papahanap natin. Uy, ito malaki, malaki istorya. Yung request ni ano, ito, ang daming sumasayaw, nakita ko kanina sa social media. Nireject po ng Sandigan Bayan ang bid ng ombudsman, Boyeng Remulla, para gawing state witness. In-endorse po ito ng ombudsman mismo. Ang dating Department of Public Works and Highway, DPWH Secretary Manuel Bunuan, from a graft case involving anomalous flood control projects, state witness. Yung petition para gawin siyang state witness, si Martin Bunuan, or rather Manuel Bunuan, former DPWH Secretary, ito malaki to. Nireject po ng Sandigan Bayan. So, kita ko kahapon, kagabi, nagsasayaw-sayaw si former COMELEC Commissioner Rowena Gonzon. Ala, it's good, sabi niya ganun. While it's raining, this is a very good news, ganun sabi niya. So, yung bid to become state witness ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan ay nireject po ng Sandigan Bayan. At alam niyo na, sabi nga ni Commissioner Gonzon, alam niyo na kung bakit ini-endorse ng ombudsman. Bakit nga naman ini-endorse ng ombudsman si Bunuan para maging state witness doon sa flood control? Very anomalous and ridden of graph ng flood control projects dito sa ating bansa. Bakit naman siya magiging state witness? Eh parang co-equal siya kung tutuusin sa iba pang mga personalidad na binabanggit ng ombudsman na involved sa manumalyang flood control projects. Eh, alam nyo na, si Secretary Bunuan din, last week, kung maalala nyo, bago sumabak yung impeachment trial, ay naglabas din po ng parang expose na lahat ng senador daw po ay na-involve doon sa leadership funds diyan sa Senado. Rejection as state witness. Ito ang palakpak ng palakpak ang tenga ni Commissioner Gonzon. Nireject po siya para maging state witness sa kaso ng flood control, sa hearing sa kaso ng manumalyang flood control projects. Rejection as state witness, the anti-graft court denied the motion to discharge Bunuan from the charges alongside co-accused Senator Jinggoy Estrada, noting that Estrada had already been arraigned and removing Bunuan would unfairly restrict defenses. In the legal language. Oh. Eh, magkakamag-anak sila doon. Magkakamag-anak yung kaso nila. From former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Martin Bunuan, DPWH, magkakawing-kawing. Oh. Although, he's enjoying hospital arrest. Former Secretary Bunuan. Nasa hospital arrest, PNP General Hospital siya. Pero ikulong, sabi ni Commissioner Gonzon, ikulong nyo na nga yan, tuluyan nyo, ikulong. Hindi naman yan, the less guilty. Hindi naman the least. Itong si Secretary Bunuan, para umani ng atensyon last week, naglabas ng pahayag na doon sa court hearings na yung mga senador in the previous Congress ay binigyan ng allocation ng malalaking amount through DPWH funds, tinawag niyang leadership funds, At marami pong nagsasabi mga ka-RJ Patrol, kahit i-reconstruct yan ng gobyerno or ng Senado or ano, alam nyo na, pag history ng corruption, papalitan nila po ng mga pangalan. Nire-restructure kunyari ang pangalan para ma-divert. The same dog but different collar. Papalitan nila ng collar yung aso. Yung anomalya, yung PDAP, naging DAP ni Noynoy Aquino. Yung PDAP, ginawang unconstitutional ng tawag doon pork barrel. Layman's term, pork barrel. Yung talagang taba ng pera ng taong bayan na ninanakaw through commission ng ating mga nasa legislatura. Nung ginawang unconstitutional ng Supreme Court ang PDAP, ginawang DAP ni former President Noynoy Aquino, palibhasa yung author ng PDAP na sinasabi na nag-mentor kay Janet Napoles na gumawa ng matitinding pamemera, pagkukomisyon at pati yan, yung ghost project o substandard projects, infrastructure, so anong klaseng mga projects. Ang nag-mentor sa kanya ay parang right hand ni Noynoy Aquino dati, si yung Batanes Congressman Butsabad, ginawang finance secretary. Bukang bibig yun ni Janet Napoles nung siya ay nasa hearing pa sa korte noon. Na hindi naman siya yung mastermind or hindi naman niya brainchild yan. Minentor lang po daw siya ng isang naggagalang Butsabad. So nang dineclare na unconstitutional, ginawan DAP. Tuloy pa rin yung pagnanakaw or pagkukomisyon ng katakot-takot. Ngayon, ginawang budget insertions. Yung unprogrammed funds, binabanggit dyan sa Supreme Court ngayon, pending pa. Marami nagsasabi na nababagalan sila sa kilos ng Supreme Court, pero himay-himay daw talaga yan Himay-himay daw talaga. Matagal lahat ng mga reference ay binabalik-balikan ng mga maestrado. Sandigan Bayan. Believe naman ako Sandigan Bayan. Medyo at least nakakabawi tayo sa nilalabas na decision ruling ng Sandigan Bayan. Ito pa. Ibig sabihin, kapag nireject o dinismiss yung petition mo para maging state witness ng Sandigan Bayan, binasura din ng Sandigan. At the same time, binasura. Ito yung equivalent niyan ng pag-dismiss ng petition niya para maging state witness. Yung graft case niya, ni former Secretary Bunuan, hindi po dinrap, hindi po binasura yung kasong graft ni Manuel Bunuan. So, dusa ka muna dyan. At tingnan natin kung bail petition, meron ba? Meron din siyang bail petition. Kasi nga, pag yung ginawa siyang state witness, naku po, malamang makakalabas na kaagad yun. Makakalabas na kaagad yun ng kulungan. Yun. Imbis na sasayaw si Rowena Guanzon, baka umiyak sa social media. Sympathize po kami sa sentimento mo. Kayo ba ay natigalgal doon sa mass active shooting nangyari sa Buanga? Ateneo pa man din, exclusive school. At saka, hindi mga average, mga top, nagtatop sa klase yung involved ba? Ang problema, ang pagkakaiba ko in comparison doon sa late incident ng mass shooting, nahuli yung mga shooters, yung mga estudyante. Pero planado na nila yun. Kasi pala bukang bibig nila sa isa't isa na unearthed yun, na natuklasan sa kanilang mga palitan ng mga text messages na hindi sila pwedeng maikulong dahil mga minors pa sila. So, pwede silang pumatay. Hindi sila pwede ikulong. Dun sa Leyte yun. Pero dito sa Zamboanga, ay nagharakiri na yung yung shooter. Nasa top 1 pa sa klase, ha? May Muslim name siya eh. Kita ko yung mga police report updates yung access nila sa baril. Madali kasi doon sa Leyte, pamangkin pa ng police mismo. 'Di ba may kaso yung police? Lady police woman, lady cop. Dahil maaring ma-charge siya ng negligence in the custody or infidelity in the yung pag-secure mo ng baril mo, which is a deadly weapon. Na-access ng yung pamangkin, yun, namaril. At yung pamangkin, siguro nagbabasa, hindi naman siya nasa top of the class eh. Doon sa Leyte, nakita niya siguro yung batas ni na ipinasa na panukala ni Kiko Pangilinan, Senator Kiko. 17 ang age of discernment. Age of discernment, yung malalaman mo kung tama o mali yung ginagawa mo. 17, mayroon na nga nagtatrabaho, may nag-aasawahan na sa probinsya ng 12. Sabi naman ng batas sa pag-aasawa, dapat 18. Pero sabihin mo yun sa mga katutubo, 12 pala nag-aasawa na. Kasi pagkapanganak, pinagkakasundo na sila ng mga magulang. Pag 12, 13. Kasala na po sa mga highlands, tawag yan, hinterlands, sa tataas na bundok, mga katutubo. Huwag mo sabihin, wala pa silang wisyo doon sa 12. Diba, nag-iisip na yung magpamilya. Although may guidance pa ng parents, pero madali na yun, ma-adapt. Nakikita naman nila sa paligid, imitate. Huwag ka mag-emote. Na-imitate na nila yung gawain ng kanilang mga magulang. Ano po? So, doon sa Zamboanga, high power weapon yung gamit. Kasi anak ng main suspect eh. Anak ng isang customs official. Pag customs ka, usually nung araw, sabi ko, meron ba diyang savings na baril? Oo, maraming nagsasabi sa customs pag may mga smuggled items na mga illegal tulad ng mga baril, hindi lahat yan dinidisclose sa kanilang report. Binabawasan nila yan, yung mga naka-discover niyan. Kaya may savings sila palagi. May kilala ako dyan, may very close sa akin, si General Yuchonko, Joey. Customs police yun. Ang daming collection ng baril. Hindi na migay. Sana all. Oy, sa Recoracion, another shootout ng students sa Ateneo, Sindangan, Zamboanga. Tapos, anti-impacta Claire Castro said that some teachers are teaching their students how to be rude and impolite. Napaka-reckless ng kanyang statements at degrading our teachers. Ma'am Ina Gray, ang dating teacher, dapat ang pakinggan natin na magbigay ng payo tungkol dito. Ma'am Ina Gray, good morning, Ma'am Ina Gray. Si Jaime Samoya Bernante, morning RJ Patrol, morning Sir Angelo. Pag laging maulan, Sir Angelo, may baha tayo. Government workers, pukaw na mo, gawas na mo sa kalsada. Ang galing mo, Jaime. Ha? Bakit? Sa Quezon City, ha? Holiday. Saan ba hindi holiday? Oh. Mercy Fernandez Narciso. Thank you, Mercy. Good morning po, regular listener, DZRJ Radyo Bandido. Kabandido ka pala, Mercy Fernandez Narciso. Thank you. Charito Cabrera, Diana, welcome back. Sobrang magdamag na ulan po. Grabe na. Thank you, Charito Cabrera, Diana. Sheila Arbuez, neneng yung bagyo. Tama ka, Sheila. Oh. Bawat senador, 500 million ay 24 senators. How much, magkano po yun? OMG! Tapos, merong pang flood control projects funds. Pag pamagkano na paldo-paldo, Sir Angelo? Sabi ni Jaime Samoya Bernante. Yan yung nagagawa ng mga online games. Yung Roblox na inuutusan ka na pumatay. And other tasks at nire-record pa. Tama ka, Sheila Arbuez. Oh, documented yung pagbaril ng taga-Sambuanga. Alright, oh, tama. Malamang, isa rin siya sa hinala ko, Sheila, yung Roblox. Kasi parang nagkaroon ng pattern ng ganun. Pamamaril. Anyway, break. Break muna tayo. Ang oras in punto alas 9:30 ng umaga.
5: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
6: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
6: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: RJ Patrol!
1: Alas 9:33 na po ng umaga dito sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Napakaulan. Alam niyo ba, dyan sa Malolos, Bulacan, 118 barangays ay lubog pa rin sa baha. Hanggang 6 feet? Aba. 6 feet? 5 lang ako. Hindi ako bubuhay ng 6 feet ah. May report, Representative Abante, giniit na ang OVP na ang dapat magpaliwanag sa paggamit ng confidential funds, hindi si Madriaga. Report ng DZRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
2: Sinabi ni Manila Representative Benvenido Abante Jr. na nasa Office of the Vice President o OVP na ngayon ang pananagutan na ipaliwanag ang paggamit ng confidential funds sa alip na atakihin si Ramil Madriaga, na sinasabing dating bagman ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Abante, dapat sagutin ng OVP ang mga tanong tungkol sa paggamit ng confidential funds, lalo na ngayong nagpapatuloy ang impeachment trial at lumalabas ang iba pang testimonya at dokumento Kunasyon din ang mambabata sa pagsasampa ng bagong perjury complaint laban kay Madriaga habang sinasagawa ang impeachment proceeding. Anya, ang pagsasampa ng kaso ay hindi nangangulugang na patunayang nagsisinungaling si Madriaga dahil wala pang hatol ang korte laban sa kanya. Sinabi ni Abante na noong House impeachment hearings, itinuring lamang na aligasyon ng pinamit at testimonya ni Madriaga at kinakailangan pa itong suriin kasama ng iba pang ebidensya. Ako si Diyong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Diyong Malapas, si Jojo, Senator Escudero.

0: aralan, mental health at ang patuloy na exposure ng mga kabataan sa mararahas na online content at e-games. Ayon kay Escudero, sa kabila na maraming ginagawa ang Senado sa paglilitis, ang impeachment court, budgetary at session, hindi maaaring maisantabi ang mga usaping may agarang implikasyon sa seguridad ng kabataan. Mungkay ni Escudero na kailangan na maisama sa mga priority bills ang pagre-repaso sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Aniya may nakapaloob mang mekanismo para sa accountability at rehabilitasyon ng mga minor de edad na lumabag sa batas, ngunit kung may mga puwang sa implementasyon tungkulin na tukuyin at ayusin ang mga ito. Kaugnay nito, ipinaabot ni Senator Escudero at pusong pakikiramay at panalangin sa pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, kung saan dalawang buhay ng minor de edad ang nawala at may mga nasugatan sa naturang karahasan. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pang kaso, ikakaso sigurado dyan, yun sa tatay nung estudyante. Kasi na-access ng anak niya yung nasa top sa class. Sino ba mag-aakalang mag-aamok ang isang nasa above average ang ano, ang IQ ng bata? Naalala ko, may nagbanggit sa akin na isang psychologist na kapag ang isang tao ay suicidal, usually nababaliw na siya bago mag-suicide. Ganun daw po yun. So, ganun. Anong ikinabaliw ng mga bata at nag-suicide after mass shooting? Anyway, balikan natin yung matinding epekto ng mga pagbaha dyan sa Bulacan. Kasama natin ang pinuno ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, si Colonel Manuel Lucban Jr. Colonel Lucban, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po sa inyo, Sir Joe.
1: Angelo po ito.
2: Sir Angelo. Opo, magandang umaga po sa inyo.
1: Opo.
2: Opo.
1: Napapanood namin kayo sa social media, Colonel, at wala yata kayong pahinga dyan. Nakatulog ba kayo sa paglilibot sa mga constituency ng Bulacan?
2: So, ang katotohanan niyan, sir, paidlip-idlip naman din po, at dahil sa kakabantay nga po sa atin, dahil nagpatuloy na naman po ang magdamag ng ulan, tayo po ay nakamonitor sa ating mga kalalawigan dito, sa ating mga bayan, at tinitingnan po natin yung kalagayan nila.
1: Kumusta na po yung mga nagdeklara, idineklara po ninyo na nasa ilalim ng state of calamity ng mga lungsod, bayan?
2: Tama po kayo dyan, ano? Nagkaroon po ng declaration ang Kalumpit at yung ating Hagonoy. So, pati po yung meron pa pong isa na sa ngayon naman po ay pangkasalukuyan po na talagang medyo may kataas ang pantubig sa kanila. Talaga pong marami pa rin sa mga barangay po nila na talagang naapektuhan po ng ating mga pagbaha.
1: Meron pong...
2: So, particularly lang nga po itong sa tatlong sinabi natin, nabanggit natin na mga nagdeklara ng state of calamity, itong Giginto at itong mga nagdeklara po natin ng
1: Kalumpit.
2: State of calamity, itong Kalumpit po,
1: Hagonoy
2: at Bukawi po, talagang itong Hagonoy po at yung Bulacan-Bulacan talaga pa naman pong nasa ilang karamihan sa kanilang mga barangay ay baha dahil na rin sanhi na rin ng high tide at sa patuloy na pagulan.
1: Ano po yung sinasabing back flood, back flow?
2: Maganda po yan na nabanggit ninyo. Yung back flooding po, ito po ang tunay po niyan na term ay backwater flooding. Ito po yung delayed na tubig na napupunta sa Bulacan, ito pong tubig na sinasabi natin, ay galing pa po ng Nueva Ecija Tarlac at Pampanga.

0: Ga. So sa nature po noon tinatawag na Pampanga River Basin ay ang pong tubig na yan ay palabas po ng Bulacan at ang huling dadaanan po niyang ay specifically ay ang Kalumpit. So sa Kalumpit po niyan dahil kapag mataas ang level ng tubig ng high tide at meron na rin pong mataas na tubig pa sa area, ang nangyayari po niya sa tubig na galing sa Pampanga River Basin, ito po ay dagli ang kumakalat sa mga waterways natin. So, ito po yung tinatawag na backwater flooding o backflooding. Hindi kagad po nakakalabas. Instead po, sa area ng Kalumpit, yung aming mga waterways dyan ay kaagad mapupuno na kung saan ito po ay kumukonekta rin sa Hagonoy, Paumbong at Malolo. So ito po yung higit pang nakaka-apekto sa amin.
1: Opo. Yung isang barangay na sinasabing Taon kung humupa yung baha diyan sa Kalumpit. San Miguel ba 'yon, barangay?
0: Opo, tama po kayo diyan ano. Okay. Dalawa po 'yan, yung May Sulaw at San Miguel. Kung mapapansin po kasi geographically, sila po halos ay nasa area na ng Pampanga River. No, nasa gilid po sila mismo na alam naman natin itong Pampanga River, ito na po yung papalabas ng Manila Bay at kung saan ito na po yung parang pinaka-catch basin bago po tuluyang makalabas, kaya po hindi maiwasan na mas mababa po ang area ng May Sulaw at San Miguel na kung saan sila ang unang babagsakan ng Pampanga River at kaya yung tubig dito ay hindi na makalabas pa dahil nga mas mataas pa yung sa area ng Manila Bay kumpara dito sa naging catch basin na May Sulaw at San Miguel po.
1: Kayo po ba'y nagkakalinga ng mga bakwet, evacuees?
0: Patuloy po tayo. Meron na po tayong dalawang linggo mahigit na patuloy na nagmamonitor at nagpupunta, namimigay ng relief operation. Ito nga po ang maganda rito. Sa Bulacan, no other than our PDRMC chairman, Governor Daniel Fernando, ang nangunguna po sa pagbaba po para sa mga ating mga tinatawag na displaced person o yung nasa evacuation center.
1: Mga ilan na po yung bilang lang inyong hinahouse sa evacuation?
0: Opo. Noong una po, nang bigla ang kalakasan, noong isang linggo po, ay umabot po ito ng halos 11,000 na individual, pero sa pangkasalukuyan po ang nakatala po sa atin na mukhang patuloy na...
1: Oop! Taka. Mukhang nagkaroon ng... Okay na, okay na rin po, Colonel. Ano po yung binabanggit nyo?
0: Opo. Opo. Yung sinasabi po natin ay... nung isang linggo po ay umabot ng 11,000 po ang individual na nasa evacuation center. Pero sa pagtila po nitong weekend ay
1: mayroong nangyayari. Cellphone? Lobat?
0: 4,700 po na individual ngayon yung nasa evacuation center pa natin.
1: Kumusta po yung mga pananim niyo diyan, Colonel? Mga palayan diyan, may mga taniman na pa.
0: Opo.
1: Panahon ng taniman na po.
0: Opo, naapektuhan na rin po ang ating mga agricultural ang mga pananim po natin, naapektuhan na rin yung ating mga agricultural at meron na rin po na damages tayo na naitala in terms of mga pananim natin. So, sa damages po ng ating pananim, ito po ay umabot na po, partially po, ay nasa 130 million na rin po, both to agriculture and fisheries po.
1: Nabanggit yung fisheries. May mga public market, mga palengke dito sa Metro Manila, Colonel, na galing Bulacan yung kanila mga bangus. Kumusta po yung mga fish pen?
0: May mga nakausap po tayong ilang mga mayroong mga palaisdaan dito, sabi nila ay tunay talaga ring naapektuhan marami sa kanilang pilapil ay na mga naapektuhan din. At maganda na lang yung mga talagang may fish pen na yung iba hindi nakalabas na tubig kasi talagang medyo tumaas yung tubig din dito sa mga may fish pen. Yung mga nakapilapil ay maraming naapekto na nasisira, na nakalabas din yung mga ilang isla nila. Mm. Kaya ngayon ay nahirapan pa sila na magbenta rin o magpaani dahil nga sa may kataasan ng tubig. And on the same time, maraming nakaalis, nakalabas din po na tubig sa kanila. Yung mga, sa kanila.
1: Opo. Yung mga government offices po dyan, suspendido na lahat yung pasok? Mga eskwelahan?
0: Opo, base po sa executive order po kasi ng ating presidente, hindi na po naglabas pa ang ating mga lokal.
1: Opo. May sumisingit. Oh. Colonel? Po? Colonel, mayroon parang nagsisignal eh. Ano ba yun? Parang may convoy ng may Howie boys. So, yun. Pinipinta natin yung general picture dyan sa Bulacan, ano po. Yung pala, yung back flooding ay galing Nueva Ecija, Pampanga River, na nasa taas, pababa. Dadaan sa Bulacan yung tubig. Pag talagang umapaw sa mga ilog, talagang yun ang back flooding pala. Then, papunta pa lang ng Manila Bay. Kaya lahat ng madadaanan dyan sa Bulacan ay talagang lalos. Oh. Colonel, andyan kayo?
0: Opo. Opo. Pasensya na po. Marami po talagang tumatawag. Marami po mapasok na tawag.
1: Opo.
0: Kaya tayo napuputol.
1: Opo. May casualty count po ba kayo dyan? Dahil sa sunod-sunod na bagyo?
0: Meron na po tayong naitala last week, ano, nitong mga August 13. Dalawa po yung naitala natin na nalunod sa San Jose del Monte. At ito naman ay pareho na rin pong na-retrieve na isang 17 years old, isang 13 years old na mga nagsitalon. Isa sa Santo Cristo, sa may Santo Cristo, siya ay nakuha na sa may Santa Maria River. At yung isa naman sa Barangay Gaya-Gaya na nakuha naman sa may Marilao River na po.
1: Nako. Meron kayong, ano, dapat mag-introduce kayo dyan ng proper swimming or yung careful tips na walang magaling na swimmer kapag malakas yung current ng tubig, ano po, Colonel?
0: Tama kayo dyan, ano? Ang actually, may pit po yung ating mga...
1: yung mga official nyo dyan para palalahanan yung mga...
0: Chairman PDR, si Governor Daniel Fernando, tungkol po dito, tumatalima naman po yung ating mga barangay, kaya nga lang po ay talagang merong mga, sabihin natin, napapabayaan na kanilang mga magulang na nagsisitalon, na gustong maligo kung kailang may trill, kung kailang mataas yung mga waterways natin.
1: Alright, so... Kumusta naman? Ayos pa naman yung relief, pamimigay nyo ng mga relief goods sa inyong mga constituencing apektado ng matinding
0: pagbaha? Patuloy po tayong namimigay ng relief goods. Actually po, mamaya po ay mga barangay naman po ng Paumbong na pangungunahan pa rin ang ating Governor Daniel Fernando ang pagbibigay po ng relief goods natin. Ang maganda rito po kasi ang lalawigan is...
1: Kay Governor Daniel Fernando.
0: Ang DSWD po ay tumutulong naman sa atin kaya patuloy po tayo nakapagbigay ng relief goods.
1: Alright. Ingat po kayo dyan sa Bulacan, Colonel Manuel Lucban. At maraming salamat sa pag-update kung ano yung general picture ng Bulacan.
0: Maraming salamat din po at mag-ingat po tayo, Sir Angelo.
1: Yes po. Thank you. Mabuhay kayo dyan.
0: Ingat po. Ingat po.
1: Ingat-ingat lang po. Thank you. Colonel Manuel Lucban, siya yung Public Information Officer, head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Bulacan. Alala ko kasi sa isang palengke dito sa May Cubao, akala ko lahat ng mga nilalako na bangus, tilapia, galing sa Pangasinan. Yung tilapia, halimbawa, nasa Laguna, di ba, eh, galing, or Batangas, yung maitim, yung, ang tawag nila, fish cage, hindi yung fish pen, eh. Yung, nasa laot ng dagat sila, naglalagay ng kanilang fish cage. May lambat sa ilalim para hindi makatakas yung mga isda hanggang lumaki. Fish cage ang tawag doon. Pero yung bangus, akala ko monopolized ng dagupan yon, or dahil siyempre, nagmamalaki palagi yung mga tindera. Dagupan bangus po ito, sir. Matamis ito. Masarap ito. Meron din pala malalaking mga palaisdaan dyan sa Bulacan. Ano bang pangalan ng lugar na yan? May kasama ako eh. Asahagonoy? Ganun ba? Ayan yung taon kung kung humupa yung baha dyan sa Hagonoy. Merong katunog ng kalumpit eh. Na lugar. Eh, may kasamahan ako sa ABS noon eh. Sako-sako pag nagdala ng pag may party kami, sasabi, oh, ka, ano, Santi. Santiago pangalan niya. Eh. Dala ka naman ng ano, para maihaw natin, ihaw-ihaw. Ba, isang sako dadalhin? Oh, yun pala, may 7 hektaryang palaisdaan dyan sa Bulacan. Oh. Rainy midweek, Wednesday. Eh, tanggap na natin po yan. Oh. Huwag masyadong ano, ha? Huwag masyadong manunood ng Roblox, ha? Mga kabataan, ha? Oh. Tuloy, tinatawag na impacta si Claire Castro, si Auntie Claire. Eh kasi po, pag gobyerno, ang aasahan ng taong bayan, pag may mga ganyang insidente, mag-re-recommend ka, magsasuggest ka ng solusyon. Yung malaki, broader ano, guidelines or solution mismo. Kung para ma-avoid, prevention is better than cure. Sabi nga. So, dapat gawin ng gobyerno ang trabaho para hindi lang yung sinabi ng Malacanang kanina na dadagdagan ng metal detector. Sa mayayamang eskwelahan po yun. Para kung public schools. Wala namang maka-afford ng metal detector na public schools. Lalo ngayon na balita ay nagkakaroon na ng budget season. Naalala nyo, yung edukasyon, defense, tsaka health, binawasan, dinala sa flood control, yung budget. Naalala nyo po ba yun? Kung, di ba po dapat in the past, nung panahon ng ako'y reporter pa, pinakamataas talaga binibigyan ng allocation ng budget, edukasyon. Kasunod, defense. O pangatlo na yung defense eh. O, sabi na, infrastructure, DPWH. O, abe, pinunduhan pa rin ang DPWH ngayon para sa flood control projects. OMG! Magbantay tayo mga ka-RJ Patrol. Baka mamaya, biglang maglaho yung mga budgets na yan. To the tune of billions, ha? Ang balita ko, ang sinabit ng Malacanang Department of Budget and Management ay mahigit 7.5 trillion pesos national proposed national budget for 2027. Oh, magkakaroon ng mga budget deliberations na naman. Tapos may hocus pocus pagdating sa bicameral conference committee or di ba? Napanood na po ng taong bayan yun. Ano kayong gagawin nila? Babaguhin na naman nila ang tawag? 2027 na next week? Next year. Next week, September. Nagmamadali. Election time! Sino ba ang dapat ligawan ng gobyerno para yung i-anoint nila na successor ng administrasyon ay i-patronize, kumbaga, tangkilikin sa Tagalog ng mga botante pagdating ng 2028. Di po ba? Panahon na yata ng panliligaw. Nag-umpisa na po. Yung mga... ayoko lang din banggitin ha, pero napapansin ko lang po, mga ka-RJ Patrol. Pag umiikot ang presidente, Bongbong Marcos, namimigay ng 200,000 per barangay. Ilang milyong barangay ba sa ano, buong bansa? Million ba to the tune of millions? Saan galing yung pondo? 200,000 bawat barangay. Saka yung IRA, yung tawag nila dyan, allotment na dinagdagan dahil dun sa Garcia Mandanas law. Abay, dinadagdagan pa lalo. Ang tawag doon ay Local Government Support Fund. Anong ibig sabihin nun? Ang nililigawan, local governments, ano ba ang mga kinocomprise o ng local governments? Ano po? Di po ba gobyerno ng probinsya, lalawigan, lungsod, bayan, munisipalidad, hanggang sa barangay? Paano yan? Malamang sa malamang, yung proposed national budget, meron na yan. May naka-allocate na dyan. Kasi alam po ninyo, hindi natin maalis na mula sa presidente, pababa sa barangay chairman, mga politiko lahat yan. Mga politiko. Alam po ba niyo na ang ibig sabihin ng politiko, personal interest. Ano ba personal interest ng isang presidente? Na yung legacy niya ay ipagpatuloy ng susunod na administrasyon. So dapat yung kanyang manok, mamanokin sa next presidential elections, yun ang mananalo. Uso na ngayon yung, ayokong sabihin gapangan ha, uso na ngayon yung mga junkets, yung panliligaw, di ba? Panliligaw sa mga nasa local government units. Mga opisyal pababa ng gobyerno para ikampanya o i-toe the line yung plano ng gobyerno. O paano yan? Makatapyasan na naman yung budget natin, national budget. May dagdag bawas, di po ba? Babawasan yung edukasyon, dadalhin dun sa AX, ayuda. Sino ba may pakana nun? No less than itong head ng Committee on Justice ng Congress, si Congresswoman Jervie Luistro, na parang mangyak-ngyak pa. Walang AX, walang tupad, walang akap kung wala si Speaker Martin Romualdez. Dinala po yung mga malaking bulto na pag-alaman po sa pagkakaroon ng mga investigasyon na yung malaking percentage, porsyento ng pondo ng taong bayan, ng kabangbayan, tinapyasan yung ibang mga ahensya tulad ng edukasyon, depensa, foreign affairs, foreign assisted projects. Tinapyasan po yung budget dyan ng gobyerno at dinala doon sa kung saan nila gustong dalhin. Una, sa flood control projects. Para lang maglaho. OMG. Alright, ingat, ingat mga ka-RJ Patrol. Bukas ulit. Balitan ulit tayo. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Janet Jalil. The future shape of social media platforms is at stake in a trial which has got underway in California. Lawyers for 29 US states accuse Meta of making Facebook and Instagram addictive to children. Meta denies the allegations. Ukraine's ousted defense minister, Mykhailo Fedorov, whose sacking last month prompted mass protests, has called for elections. He said Ukraine was facing a crisis of governance and corruption. An Australian woman who killed three relatives by feeding them a meal laced with poisonous mushrooms has begun an appeal against her murder conviction. Erin Patterson's lawyers say she did not receive a fair trial last year. South Korea has announced that its current military exercises with the United States will finish 6 days earlier than planned. President Trump had called them inappropriate and hostile to North Korea. The US Secretary of State, Marco Rubio, has announced sanctions against the president of the International Criminal Court and its senior trial lawyer. The United Arab Emirates has suspended all trade and financial transactions with Iran until further notice. Hours earlier, it accused Iran of firing two ballistic missiles at its territory. Iran denied this. A new study suggests London's strict vehicle emissions rules have led to better lung health in children. The researchers say the findings could have global significance. More than a billion children live in polluted cities worldwide. Harvard University has agreed to pay more than $50 million to resolve lawsuits alleging it mishandled bodies donated to its medical school, which were dismembered and sold online by a former mortuary manager. And that's the latest BBC News.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Philippine Ballet Theatre would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theatre this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
8: Dalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio Bandido, 8:10 a.m.
10: Radio, Streama, or Radio Garden. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
11: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido.

0: Alright, muli sa magandang umaga, mga tropang JGL. Heto na. Heto na po yung inyong malayang pambansang palatuntunan. Ngayong maulang araw ng Miyerkules, ika-19 ng Agosto 2026. Layunin po natin bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. O tigilan na daw po muna yung pagtuturo. Ng pagsisi. Ika nga doon po sa mga problema ng bayan. Ang sinasabi na anti-clear pasok. Si Ariel Castro ang ating technical director. Si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Maulan ako kaninang alas 8 ng umaga. Itinaas po sa red warning, ika nga, itong ating pagulan sa Metro Manila. At kanugnog na bayan mga kaibigan, wala pong pasok yung ating mga chikiting. And no less than the palace, ang palasyo po ng Balacanang ang nagdeklara kagabi na wala pong pasok yung ating mga bagets. Para nga siguro, hindi po napagpipiestahan sa social media. Ito pong mga LGUs, ang ating national government, patungkol po din sa kanselasyon, suspensyon, at paalaala, ika nga, anunsyo patungkol po rito sa suspensyon at kanselasyon ng ating mga klase, hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa mga kanugnog na mga lugar, maging sa buong kapuluan na hinahampas. Hinahampas po ng masamang panahon, ika nga. May ulan, may baha, tapos meron pang mga lubak-lubak, ika nga, anak ng baka, tapos yung ating pambansang talak dyan po sa palasyo ng Malacanang, wala pong habas, turo din turo diyan. Lahat ng problemang nag-e-sprout, lahat po ng problemang nararamdaman ng ating mga kababayan ay itinuturo sa kung kanino man. Perlas na bilog, huwag tutulog-tulog. Ituro po ninyo sa amin ang salarin. Anak ng baka naman talaga, oo. 9 minutes na makalipas ang 10 in the morning. Inaantabayan na po natin yung Coalition 169 para mahingan ng kanilang paliwanag tungkol po dun sa inilabas na suspension, 6 months na preventive suspension without pay. Ayan, dito po sa LTFRB, yung kanilang assistant secretary at chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at yung hepe ng, ano bang tawag dun kay Guadis? OTC ba yun? Ha? Office of Transport Cooperative. Ayan! Alam po ninyo, ito'y ilan lamang dun sa hiniling ng Coalition 169 na pansamantala pong matanggal sa kani-kanilang mga pwesto. Pero kulang pa ito. Kulang pa ito kasi si Vince Dizon kasama po dun sa hinihiling ng Coalition 169 na matanggal muna habang patuloy pong dinidinig at pinag-aaralan ito pong kasong isinampa. Dahilan nga po doon sa itong computer fees, ha, na sinisingil sa mga motorista, mga may-ari ng mga sasakyan, mga fleet owners, yung pong engage into the logistics business. Babalik tayo, perlas na bilog, huwag tutulog-tulog. Sipain ang mga dapat sipain dito po. Dito po sa ating pamalaan, anak ng baka, mga nagpapahirap. Dito po sa ating mga motorista, may-ari ng fleet, mga may-ari po ng mga logistics companies, etc., etc., etc. Alam po ninyo, merong isang napakagandang tanong na aking nabasa patungkol dito po sa office o dito sa order ng Office of the Ombudsman na preventive suspension laban po kay Attorney Vigor Mendoza, ito pong chairperson ng LTFRB, at kay Attorney Guadis ng OTC. Ang kanyang tanong, para saan ba talaga itong computer fees na ito? Alam po ninyo, bigla kong napaisip eh, bakit nga ba merong computer fees? If we are talking about automation, tandaan po ninyo, ito po yung isa sa mga pangunahing programa ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos para nga daw po somehow, tayo po'y makaranas naman ng kaliwanagan ng ating mga direksyon dito sa pamahalaan. Automation, because the idea is to curb yung pong issue patungkol dito sa korupsyon. Ito po yung pilit sanang nilalabanan eh. Kasi nga naman kapag ka-automated, yung pong mga may-ari ng sasakyan, even dito sa driver's license, ha? Kapag ka-automation at ikaw ay nag-a-apply, bagong driver's license man ito o renewal, kinakailangan po niyong mag-apply online. So, walang human intervention. The idea is to stop, possibly stop, ito pong corrupt activities at itong corruption dito sa ating bayan. Pero ang tanong nung isa nating netizen, nung isa nating kababayan, bakit merong 169 na computer fee? Bakit sinisingil ang 169? Alam po ninyo, during the 90s, tayo po ay nagsimulang gumamit ng mobile phone. Di ba? Tingnan po ninyo yung analogy. During the 90s, in the early 90s, inintroduce ng mga dambuhalang tech companies ito pong mobile phone. Nagsimula tayo sa paggamit ng analog. Ito po yung dipindot. Until such time na yung mga malalaking kumpanya dito po sa China, South Korea, and even the US introduced yung digital communications. Hindi po nakasabay yung mga kumpanya sa Germany, kumpanya sa Europa, dahil sila po'y nag-stick dun sa analog. Kaya sa kasalukuyang panahon, bumabalandra po sa atin yung mga kumpanya ng South Korea at ng Amerika. Talking about mobile phones. Sa ngayon, meron tayong dalawang higanteng local telecommunications companies. No? Tapos meron pong isang singit. Tatlo kasi yung telco dito sa Pilipinas, pero nag-aagawan sa subscription yung pong dalawang giant telecommunication companies. Alam po ninyo kung anong pangalan itong mga kumpanya na ito. Pero kung babalikan natin, if we are going to revisit yung pong mga promos during the 90s, yun, kada text mo may bayad. Kada tawag mo may bayad. Kada gamit mo ng internet may bayad. Ngayon, for them to keep yung pong kanilang number of subscribers, talagang ibinababa po nila yung kanilang promo to attract and to, you know, magkaroon po ng piece of the market nung kanilang kalabang telco. Kaya pababaan eh, magkano ba yung pinakamurang package ngayon? Yung merong kang text and call, tapos merong kang data. 30 pesos yata, pwede na. Bakit nagawa ng mga telecommunication companies yung ganitong klase ng pagbibigay ikang sa serbisyo, ng serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino? Ano bang tawag dito? Because there is a spirit of competition laban dito sa dalawang dambuhalang telecom companies na ito. Pagka binalikan po natin itong ating LTO, binalikan natin yung ating LTFRB, binalikan natin yung vehicle registration, binalikan po natin itong driver's registration, etc. Meron rin namang competition eh. Merong isang kumpanyang naniningil ng 169, tapos meron ka pong online registration na walang bayad. So there is a very distinct feature. O eh bakit kinakailangan pa rin pong pagtagalin yung buhay nung kumpanya na naniningil? Teka muna, baka kuha tayo ng feedback at information mula po kay Engineer Rene Santiago, isa po sa mga conveners ng Coalition 169. Si Engineer Santiago po ay sought after ng iba't ibang grupo here and abroad para po dun sa automation at para na rin dun sa mga guidelines and guidance, ika nga, when it comes to transportation-related issues. Engineer Rene, magandang umaga po sa inyo at welcome muli dito sa Johnny Gomez Live. Engineer?
1: Magandang umaga, Johnny.
0: Tama ba yung aking analogy, Engineer, dun sa 90s na telco?
1: Ah, yung mga telco.
0: Oo, dahil merong competition eh, hindi ba?
1: Oo.
0: Pero ang nangyari, because of this strict competition, eh parang yung mga packages na pabor sa mga gumagamit ng cellphone, ang inilalabas nitong mga telco companies na ito. Pagdating sa transportation, eh there is a very distinct feature nitong bagong LTMS versus the old Stratcom na naniningil ng 169, samantalang dito sa LTMS walang bayad. Bakit kinakailangan i-push pa itong 169 in your bold opinion, Engineer?
1: Dahil kasi may gustong kumita eh.
0: Ay, naku, ayan na. Corruption na naman.
1: Oo eh. Kasi yung 169 eh, parang ina-allocate at dinidistribute sa mga kaalagad.
0: Uh-huh.
1: Kaalyado.
0: Oo.
1: Ngayon ang problema.
0: Yan ang malaking problema. Pero, I don't know, good news ba ito? Sinuspinde ng Office of the Ombudsman ni Ombudsman Boying si Attorney Mendoza at si Attorney Guadis, no, representing LTFRB and OTC because of this questionable billions of pesos na kinikita because of this computer fees, Engineer Rene. Are we winning, so to speak?
1: Eh, magandang balita yung ginawa ni ng Ombudsman.
0: Oo.
1: Sinuspinde yung dalawang pinaka-guilty ka nga eh.
0: Mm-hmm.
1: Sumisigil na wala namang kontrata.
0: Okay.
1: That's an illegal collection, not backed up by a contract.
0: Mm-hmm.
1: At tapos eh, yan eh, natapos na noong 2013 nata.
0: Right, right.
1: So, nag-end na noon. Kung i-renew mo man dahil wala kang kapalit, hindi 169 ang sisingilin mo dahil nabawi na yung 169.
0: Oo. So kung may sisingilin man, dapat hindi 169.
1: Oo.
0: Okay. Give us an idea muna. Kasi alam po ninyo, si Engineer Santiago, eksperto when it comes to public partner partnership, ito pong PPP, na pinapasok na kontrata ng gobyerno when it comes to, again, transport-related issues. Bigyan mo nga kami muna ng idea, Engineer Rene, paano bang nakapasok ang Stratcom at paano nagkaroon ng computer fees dito sa ating mga vehicle registration?
1: Sila ang nagtayo ng mga computer, ng system na old style.
0: Okay.
1: Para makabawi sa kanilang investment, sumisingil.
0: Aha.
1: Yun ang 169. Pero pagdating ng 2013, ika nga, fully paid na siya.
0: Okay, okay.
1: O yun na, dapat hindi na sumingil na 169.
0: Mm.
1: If at all, the best thing he could charge is siguro 50 pesos.
0: Aha.
1: For maintenance ng system.
0: Right, right.
1: But even then, kailangan may valid contract. Eh, wala silang valid contract. Eh.
0: Kanino po dapat manggaling yung kontrata, Engineer?
1: Dapat magkontrata yan ng DOTR, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasama yung LTO dahil yung contract eh, originally with the DOTR eh.
0: Okay. Alright, if there is a contract, dapat meron rin tayong tagabantay nitong kontrata na ito. Ano po yung spesipiko na departamento ng gobyerno na dapat ay ikang ay part of this umbrella discussion and approval. Ano po dapat yung ahensya ng gobyerno na magsisilbing focal agency to check if the contracts are legit and somehow ay hindi po onerous at talagang para sa mga sambayan ng Pilipino natin, engineer?
1: Pwede nga yung PPP Center.
0: Okay.
1: Pwede yan kasi naatasan ang batas na siyang medyo titingin sa mga kontrata na PPP. Yun ang kwan. Kaya lang, you cannot escape the fact na kailangan may kontrata.
0: Correct. At ito po yung hinahanap ng Coalition 169. Kaya patuloy po yung pakikipag-ugnayan ng grupo dito po sa DepDev, Department of Economy, Planning and Development. Ano po naman ang partisipasyon ng DepDev dito sa pagpasok ng kontrata ng gobyerno sa isang private institution o private party, engineer?
1: According to the law ng PPP code, pagka yan ay BOO, kailangan aprobahan ng LENA.
0: Okay.
1: Ng DepDev. Kaya yun. Eh hindi nila pinaprobahan sa DepDev.
0: Mm-hmm.
1: Nakalimutan ata.
0: Nakalimutan.
1: Sa pagmamadaling kumolekta eh.
0: Oh. Baka puro calculator yung hawak, nakalimutan gamitin yung kanilang telepono at mga computer, etc. I happened to read kahapon a comment from a netizen dahil talagang bumulaga kahapon yung issue ng suspension kay Attorney Mendoza at Attorney Guadis. Ang kanyang tanong, bakit daw kailangan magbayad ng 169 to begin with? Para saan daw po itong computer fees na ito, engineer?
1: Kung hindi pa tapos yung kontrata ng PPP,
0: oo,
1: valid yung 169. Eh, tapos na nung 2013. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, fully paid na yung investor, yung private investor.
0: Correct.
1: So dapat hindi na siya sisingil ng 169.
0: Okay. Pero ang tanong niya, bakit may computer fees? Eh, meron namang LTMS.
1: Eh, gusto kumita ng mga...
0: Ayun, babalik na naman tayo dun sa argumento ni Engineer Rene. Meron talagang mga gustong kumita. Ibig sabihin, talagang isiningit itong usapin ng 169 for some individuals and groups to benefit siguro financially.
1: Kasi yung 169, pupunta sa Stratcom.
0: That's right.
1: Pero eh, kung fully paid na yon, bakit pa siya kukolekta?
0: Uh-huh. So, yung pong legal stand is that yung 169 ay legal prior to 2016, if my memory serves me right, engineer, ha? Dahil po merong active na kontrata. Pero nung hindi na po na-renew yung kontrata, dapat yung sinisingil na computer fees dapat nag-stop the moment the contract is no longer valid. Am I correct in that understanding?
1: Tama ka dyan. Kasi tapos na yung contract, hindi ka na pwedeng sumingil.
0: Okay. Now, hindi po ba yung purpose ng LTMS is to provide a scheme para hindi po nahihirapan yung ating mga kababayang Pilipino pagdating doon sa online transaction, because the idea is to stop corruption. Pero paano nagpatuloy pa rin kung may LTMS na?
1: Eh, pinipilit ng mga nasa loob yung luma.
0: Aha.
1: Kasi yung LTMS walang bayad.
0: That's right. Okay.
1: And it has more features than the old one.
0: Hmm.
1: Na pwede ka mag-online transaction eh.
0: Yes.
1: In fact, tatlong taon ako lang babayad online. Hindi na ako
0: kailangan. Oh yes, pumunta. Nakita ko yung nakita ko yung vehicle registration ni Engineer Rene. At evidently, talagang merong 169. Kayo po ba, engineer, kasi alam po ninyo ano ito, ha? First-hand experience. Ha? Hindi po ito kwento ng kung sino mang may-ari ng sasakyan kay Engineer Rene. siya mismo yung naka-experience. Pagdating po ba ninyo sa LTO, binigyan po ba kayo ng pagkakataon na pumili between 169, itong Stratcom Run registration, o yung LTMS na walang bayad, engineer?
1: Hindi ako binigyan ng choice na ganyan.
0: Wala pong choice na ibinigay.
1: LTMS ako.
0: Aha.
1: Tapos nung magbayad ako this year, bakit sumingil ng 169?
0: Baka may quota, hindi kaya.
1: Eh, pinasok bigla doon sa illegal.
0: Pero, teka muna. Ang tanong ng ating mga kababayan, hindi bago ito eh. Itong suspension order. Dahil in May, that last stretch ng May, prior to the memorandum, June 1 memorandum, strictly enforcing Stratcom sa iba't ibang mga lugar, especially in Mindanao, pumasok po ang Office of the Ombudsman at sinabi sa LTO na wag nang gamitin ito pong Stratcom. At ang sinabi po ng ating mga transport officials, they will abide by that order of Ombudsman Boying, and yet hindi naman po ito natuloy eh. Parang hindi naman po pinansin yung sinabi ni Ombudsman Remulla.
1: Hindi nga sinunod eh.
0: Hindi sinunod.
1: Kasi sabi sa akin ng 169 eh.
0: Right, right. So ano pong guarantee na susundin ngayon? Kahit na nasuspindi na yung dalawa.
1: Yung mag-i-impose niyan, suspended ulit.
0: Baka wala pong matira, engineer.
1: Kung kailangan na palitan lahat, di palitan.
0: Uh-huh. And you think this is ito po yung best way to somehow ayusin po yung DOTR, LTO, LTFRB as an institution para makita talaga ng ating mga kababayang Pilipino na the government is on top of everything?
1: Dapat talaga palitan na lahat yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kumbaga sa kon, yung mga nandan compromise, ika nga.
0: Okay.
1: Na-compromise na, so mahirap silang bumaliktad.
0: Right, right, oo. Okay. Hinahanap ko lang yung here is the statement of DOTR patungkol po dito sa ating pinag-uusapan. Hihingi po ako ng kapirasong minuto kay Engineer Rene Santiago ng Coalition 169. Babasahin ko lang po muna sa inyo ang nakalagay po rito sa statement ng DOTR. Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez respects the decision of the Office of the Ombudsman regarding the preventive suspension of former Land Transportation Office Chiefs Vigor Mendoza II and Teofilo Guadis III. Mendoza currently serves as the chairman of LTFRB, while Guadis is currently the chief of the Office of Transport Cooperatives. While the DOTR has yet to receive a copy of the decision, Secretary Lopez said the agency will comply with the Ombudsman's order. The LTFRB and OTC will remain fully operational and essential services will continue to be delivered efficiently and without interruption. The DOTR will also continue to cooperate with the Office of the Ombudsman and uphold the principles of accountability, transparency, and due process in the performance of our mandate. Of course, this statement, to me, is just a press release. Ang hinihintay natin dito ay kung papaano po talagang susundin itong Office of the Ombudsman. Dahil babalikan natin yung May 30, if I'm not mistaken, between May 27 to May 30 na decision po ng Office of the Ombudsman, implementable ng June 1 pero hindi naman sinunod. Oh, again, babalikan natin yung tanong, Engineer Rene, what is the guarantee na this time around ay susundin po ito?
1: Eh, wala tayong guarantee. Kung baga sa pan, kung matigas ang ulo mga yan, at hindi susunod. Pero dapat mag-issue ng order ang DOTR na ihinto yung pagsingil ng 169.
0: Okay.
1: Tapos isoli sa mga lahat ng illegal na nakulek.
0: So,
1: 10 taon yun.
0: You're asking for a refund. Is that correct, Engineer Rene?
1: Oo, bagay lang. Kasi illegal yung pagkakakolekta.
0: Oo.
1: Eh, dapat ibalik ng Stratcom yung nakuha niyang bayad.
0: Dahil kapag kausapin ang kuryente, meron tayong Energy Regulatory Commission na binibigyan ng kautusan ng Meralco na i-refund yung mga sobrang bayad sa kanilang mga consumers. So, dapat dito, pwede rin gawin ito, Engineer Rene.
1: Oo, dahil kasi walang base yung pagsingil ng 169.
0: All right. Sige. So ano pa pong hinihintay natin? What will be the next step para po dito sa Coalition 169 to somehow provide the necessary pressure dito po sa ating mga government agencies, because you know, we are talking about transparency, we are talking about integrity, we are talking about the rights of the Filipino motorists, vehicle owners, logistic company owners, etc., etc. Ano po yung susunod na hakbang, Engineer Rene?
1: Eh, hinihintay kong mag-issue ang DOTR ng order na ihinto yung 169.
0: Okay.
1: Order na niya yung LTO na huwag magsingil. So that will be very, very clear na any collection is already illegal. No?
0: At kayo po ba sa Coalition 169, hindi rin titigil dahil marami pong pangalan na sinampahan po ninyo ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Hindi lamang po itong si Attorney Mendoza, hindi lamang si Attorney Guadis, hanggang kay Secretary Vince Dizon, formerly Secretary of DOTR, now with DPWH, eh kasama po sila dun sa mga respondents dun sa complaint, Engineer, hindi po ba?
1: Oo, kasi nga negligence yung nangyari sa kanila
0: Okay.
1: Pinabayaan nilang sumingil na hindi, na kung titignan mo yung kontrata, wala naman. So,
0: I see. Alright. Sige, balitaan po ninyo kami, Engineer Rene Santiago, ng mga susunod na hakbang patungkol po rito sa ating pinag-uusapan, Engineer.
1: Ayun, masaya ang mga motorista pagka binalik sa kanila yung nasingil.
0: Okay. Malaki-laki yan.
1: Kasi 169, parang 10 taon ang sinisingil eh.
0: Right, right. Dako.
1: So,
0: pero should, isa, ito, final question. Final question. Should we be happy with the order of the Office of the Ombudsman, Engineer Rene?
1: Yes, we should be happy in the sense na kumikilos ang ombudsman.
0: Okay.
1: But it's not enough. Kailangan masuspend rin yung iba. Yung mga ayaw sumunod sa pautusan.
0: Should we be contented with that order, Engineer Rene?
1: No, we should not. We should keep on pressing the issue. Na huwag silang sumingil, is only yung 169.
0: Yeah.
1: Yun ang pinaka-importante.
0: Okay, that's the, ano, no? That's the ultimate goal. Matanggal yung mga dapat tanggalin at ibalik sa mga motorista at may-ari ng sasakyan yung pong kanilang sinigil na wala namang kontrata. I think the message is crystal clear, Engineer Rene, hindi ba? Ang importante lang dito is really to, you know, kinakailangan po talaga na itong order na ito ay sundin. At this point in time, kailangan po ba na makiusap ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi ang fear natin baka dahil sabi ko,

0: Doki, nagbabalik ang ating palatuntunan. Meron po tayong 39 na minuto na. Makalipas po ang 10 in the morning. Pamaya-maya, hindi ko napabasa kay Engineer Santiago pero binigyan po ako ng kopya. Babasahin ko na lang yung statement naman ng Coalition 169 patungkol nga po dito sa order ni Ombudsman Boying Remulla. Pero back-to-back reports muna tayo, ha? Mula sa ating mga kabandido. Standby lang si Jojo Sikat, standby si Chris Lucas. Unahin ko ang balitang bit-bit mula sa Kongreso. Mula po naman kay Jong Manlapas. Magandang morning, Jong. Please come in.
1: Nagpaabot ng pakikiramay si House Speaker Faustino Bongi D. III sa mga pamilyang nawalan ng mga anak sa trahedyang naganap sa Ateneo de Zamboanga at sinasabing magsasagawa ang Kongreso ng masusing pagsusuri para matukoy kung paano higit mapoprotektahan ang mga bata laban sa karahasan sa mga paaralan. Bilang ama at lolo, sinabi ni D na masakit isipin na may mga magulang na nagatid ng kanilang mga anak sa paaralan ngunit hindi nila ito makakasamang umuwi. Ayon sa speaker, ibang-iba na ang mundong ginagalawan ng mga bataan ngayon dahil nahaharap sila sa mga impluwensya at panganib na maaaring hindi nararanasan ng mga nakaraang henerasyon. Ginit niya hindi dapat matapos sa pakikiramay at panalangin ng tugon ng bansa. Kailangan alamin kung paano nangyari ang trahedya, ano maaaring nakapigil dito at kung

0: ano ang mga pagbabago ang kinakailangan upang maging mas ligtas ang mga paaralan. Ako si Jong Malapas para sa DRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Yan ang balitang bit-bit mga kaibigan mula sa Kamara de Representantes. Mula po sa ating kabandidong si Jong Manlapas, and as expected, reactive na naman. Ito pong gobyerno dito sa uri ng karasan. Mamaya pag-usapan po natin yan. And I would like to engage our JGL community dito po sa discussion ng karapatang pantao, ng harassment, ng issues sa pag-iisip, etc., etc. Kung paano po natin matutulungan, kasi reactive eh. Reactive yung naging sagot. How are we going to assist and to provide the necessary assistance to this government pagdating po sa usapin ng kaharasan? Okay, si Jojo Sikat muna. May bit-bit na balita. Good morning sa iyo, Jo. Please come in.
2: Mariing ipinapaalala ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas o KBP sa lahat ng news outlet, mamamahayag, content creator, social media users na dapat unahin at bigyang prioridad ang dignidad ng tao at ang mga karapatan ng mga minor de edad kaysa views, likes o pagiging una sa balita. Ayon sa KBP, mangyari magpakita ng malasakit at responsibilidad online sa pamagitan ng pagsunod sa mga sumusunod, protekta ng mga minor de edad, huwag mag-post, mag-share o mag-broadcast ng mga pangalan, mukha o anumang detalye na maaaring pagkakilanlan ng mga batang sangkot sa mga nakabibigitang pangyari, maging sila ay biktima man o bahagi ng insidente. Iwasan sila mailantad sa dagdag na trauma at sa sensasyonal na pag-uulat. Igalang ang mga biktima at pamilya. Bigyan ng pribadong espasyo mga nagdadalang ating pamilya. Huwag magbahagi ng mga graphic na larawan, hindi censored na media o mapanghimasok na kuha ng pribadong pagdadalampahati. Unahin ang pagkatao kaysa bilis. Dapat mauna ang pagiging sensitibo at kaligtasan kaysa pagiging breaking news agad. Kung nakapag-post ka na ng mga hindi broad na larawan, graphic na video o pribadong detalye ng mga sangkot, mangyaring i-delete, i-blur o tanggalin agad ang mga ito. Magbahagi ng nilalaman na may pagpipigil, malasakit at paggalang sa batas. Kaugnay nito, nagpahayag ng pinakamalalim ng pakikiramay ang KBP sa lahat na naapektuhan ng malagim na pamamaril sa paaralan sa Zamboanga City. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DJRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Alright, salamat po ng maigit marami. Balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Ngayon naman mula kay Chris Lucas. Meron pala akong nakita, Idol Chris, no? Dahil kapag ka ang Metro Manila daw ang pinag-uusapan, at itong mga baha-baha yung pinag-uusapan, meron ako nakitang post sa social media. Ang Metro Manila daw po is the next Venice. Alam po ninyo yung Venice? Yung merong Venice Canal? Dito sa may Bonifacio Global City, merong mall at merong ganyang ano eh, merong ganyang pasyalan. Pero dahil daw po sa mga pagbaha, eto ah, ang Metro Manila daw po ay the next Venice. At king of leptospirosis, anak ng baka talaga. Oo. Chris, magandang umaga sa iyo. Good morning. Please come in.
3: Iniulat ng Department of Health na umabot na sa 220 ang nasawi sa leptospirosis sa bansa ngayong taon, habang 3,400 naman ang kasong naitala mula Enero hanggang August 8. Ayon kay DOH Disease Prevention and Control Medical Officer Dr. Ann Dominic Aces Matuba, na mas mababa ang kasalukuyang bilang ng mga kaso kumpara sa 5,380 na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Gayunpaman, mahigpit na binabantayan ng kagawaran ang posibleng pagtaas ng kaso kasunod ng mga nagdaang pagbaha. Payo pa ng DOH sa mga lumulusong sa baha na agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig, at kung maaari ay gumamit ng bota at takpan ng anumang sugat kapag hindi maiwasan ang pagdaan sa baha. Hinihikayat din ng DOH ang mga magulang na huwag hayaang lumangoy o maglaro sa baha ang mga bata. Ayon pa sa DOH, pinakamahalaga na kumonsulta sa health center o doktor sa loob ng 24 hanggang 48 oras matapos ma-expose sa baha, lalo na kung may mga mataas na panganib ng leptospirosis. Nagbabala rin ang kagawaran na bukod sa leptospirosis, dapat ding mag-ingat ngayong tag-ulan laban sa iba pang sakit gaya ng waterborne diseases, influenza at dengue. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Yan ang balita, mga kaibigan, mula po sa Department of Health, mula po sa ating kabandidong si Chris Lucas. 46 na minuto na makalipas po ang 10 in the morning, perlas na bilog. Huwag tutulog-tulog, ituro sa amin ang dapat na managot. Teka muna ha, yung pong statement muna. Sandali lang, salamat po ng maigi at marami yung ating kaibigan si Ginoong Bernard Yu, kasama po ni Engineer Rene Santiago sa Coalition 169. Ito't pinadalhan po tayo ng statement patungkol nga po dun sa suspension order na inilabas ng Office of the Ombudsman. Accountability begins. A good day for justice. Ombudsman orders preventive suspensions in LTO case. Coalition 169 welcomes the Office of the Ombudsman's decision to order the preventive suspension of former LTO chief and current LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II and former LTFRB Chairman and current Office of Transport Cooperatives Chief Attorney Teofilo Guadis III. The action, or this action, sends a clear message. No public official is above scrutiny. Allegations involving the exercise of public office must be subjected to a fair, impartial, and independent investigation. For years, Filipino motorists have endured recurring problems at the LTO. System disruptions, delayed services, and persistent questions that have eroded public confidence in the agency. The Ombudsman's action serves as a timely reminder that public office is a public trust. Government exists to serve the people, not to test their patience with inefficiency and unresolved controversies. Coalition 169 fully respects the constitutional right of every respondent to due process. We trust that this investigation will establish the truth behind the alleged irregularities involving the LTO. We remain committed to pursuing accountability for all remaining respondents named in our complaint filed on May 4, 2026 until justice is fully served, the coalition said. Today is a victory of accountability. Today is a victory for the rule of law. Most importantly, today is a victory for the Filipino people. Salamat po. Yun lang sinasabi ko kanina, the president should somehow provide the needed leadership example. Okay. Kasi napatunayan natin prior to the June 1 memo ng LTO regional offices in Caraga, in some parts of Mindanao. For strict compliance ito sa paggamit ng Stratcom. While there was an order given by Ombudsman Remulla to suspend, tigilan, tantanan. Pero how come yung pong sinabi ni Remulla was bypassed? Eh kaya ako tinatanong si Engineer Rene kanina, kailangan na ba ng intervention ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi from that experience in May and June, eh hindi lang bypass. Ha? Hindi lang bypass, parang alam po ninyo these individuals, no? Yung pong mga transport officials. Eh talagang hindi lang binypass yung order ni Boying Remulla, kundi they shot the messenger. They shot the messenger. Ang messenger dito si Boying Remulla eh. Oh, hindi na sinunod, binypass pa, ipinagpatuloy pa yung pangungulekta ng 169. Kaya ang tanong ko, do we need to, you know, is this something that we need to be happy about? Dapat ba celebratory yung feeling ng ating mga kababayang Pilipino? Hindi po dapat dyan magtapos. And ako, personally, I encourage the public to fight against manipulation and corruption. That is the main goal. That is the agenda. Ibalik ng Stratcom yung pong mga siningil nung sila po ay wala ng kontrata. That will be the ultimate goal. That will be the ultimate goal. Eh kung si Boying Remulla ay hindi pinapansin, dinadaan lang sa mga press release, eh baka nga kinakailangan ng intervention ni Bongbong Marcos tungkol dito. Ha? Alright. Doon sa mga nagdanais magbigay ng inyong mga komento, nakikinig sa DZRJ 810 kHz. Alam po naman ninyo yung ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Marami na rin pong nakatunghay sa palatuntunan at nagbibigay ng kanilang mga komento dito po sa ating pinag-uusapan at pag-uusapan pa. Wala palang impeachment proceedings ngayon. Dahil po sa sama ng panahon, eh naglabas po ng anunsyo ang Office of the Senate, no? Sa pangunguna po ni Senate President Win Gatchalian, postponing ito pong coverage today ng impeachment trial laban po kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Okay, so wala tayong panunooring sarsuela today. Ha? Wala po tayong panunooring sarsuela today. Real talk tayo. Let us use every second of Johnny Gomez Live in discussing issues na relevant at talaga po namang kinakailangang maintindihan ng ating mga kababayang Pilipino. Yung ating mga lodi, mga nakikinig at nanonood sa ating malayang palatuntunan. Boss natin, Boss Rick Nicolas, magandang morning po sa inyo. Yung ating Boss Armando Busa at ang ating Filipino community kaway-kaway dyan po sa Dubai, UAE, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan, si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan po naman sa Australia, magandang morning po sa inyo. Magandang hapon doon sa ating mga kababayan sa Melbourne. Boss Rick Orasyon, Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Boss Michael A. Manalo. Good morning mga lodi! Yung iba, sandali lang ha? O sige. Maulang morning, sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, si Ma'am Menchi Me ng Bahay Pari dyan po sa Bulacan. Blessed Wednesday morning, Sir Johnny. Shout out kay Ate Deda Barameda. Ayun. Magpapansit ka raw po, sabi ni Ma'am Menchi. Baka birthday eh. Oh, eh baka birthday. Anyway, shout out. Magandang morning kay Ate Deda Barameda. Ayan. Good morning, mga karadyo bandido. Binabati po tayo ni Tata Rick Orasyon. Teka muna. Binabardagol yung aking lalamunan, Secretary Vince Dizon. 17 billion o 1.7 billion ba ito? Ha? 17 billion kasi nakalagay rito eh. The most expensive asphalt na ginamit sa EDSA, 1.7 billion, okay? Nabakbak daw po kaagad. Oh, eh, another EDSA mishap na naman yan. Kaya nga, bolang bilog, huwag tutulog-tulog, Secretary Vince. Murahin ang dapat na murahin, anak ng baka. Okay, magandang hapon. Ang walang modo na si Claire pinagbibintangan yung mga groin. Ako, oo, relate si Ma'am Ena rito. Dating guru si Ma'am Ena eh. Ha? Dating guru, pero pinagbibintangan yung mga guru na nagtuturo sa mga bata para maging kriminal. Oo, meron kasing naging statement itong si Claire Castro na yun daw pong mga guru ay merong mga activities in not so many words, no? Na ginagawa na somehow ay nagko-corrupt dun sa murang isipan ng ating mga bagets. Hindi ko alam kung timely ba sabihin ni Claire Castro ito, kung hindi ba talaga, kung insensitive ba itong si Claire Castro. Alam po ninyo, ang daming mga organisasyon like the KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, yung iba't ibang mga television and radio networks, eh naglalabas po sila ng kanikanilang mga statements para daw po dun sa taong bayan at mga nakasubaybay dun sa shooting incident sa Ateneo, no, na maging intellectual in posting and sharing information. Ako, sabi ko kahapon, everybody is a victim here. Hindi lang po yung pumatay na minor de edad, hindi lang po yung napatay na minor de edad, hindi lamang yung mga security personnel, everybody. Kasama yung tatay ng bata na pinagpepiestahan ngayon sa social media. Tayong mga observers, everybody is a victim. Because for the longest time, our system is being corrupted. Mamaya, pag-usapan natin yan at tingnan natin kung paano tayo makakatulong. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, ikalawang oras ng inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Ako ay magdamag ang ulan daw sa Cavite. Sabi ni Ma'am Chato Charito Cabrera Diana. Tingnan ko, mamaya, nakakalimutan kong silipin kung ano yung rainfall warning. Dahil at 8 a.m. nakataas po sa red yung pong rainfall warning, ha? Ikalawang oras ng inyong palatuntunan, second hour, mga kaibigan, ngayong Miyerkules ng umaga. Ikalabing siyam ng Agosto 2026. Doon sa mga late na nag-tune in sa inyong balayang palatuntunan, 0917-751-3804. Yan po yung ating text line, 0917-751-3804. Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby lang si Jong Manlapas. Unahin kong balitang bit-bit mula sa Senado. Naroon at nagbabantay si Jojo Sikat. Guedjo, please come in.
1: Nagpahayag ng panghihinayang at pagkabahala itong si Senador Lito Lapid sa pagtatapon at pagkasira ng mga gulay mula sa lalawigan ng Benguet. Ito ay makaraang mapaulat na itinatapon na lang ng mga magsasaka ang repolyo at carrots sa Labay, Lakamen Road, Tublay, Benguet dahil sa kawalan ng mamimili at baksak presyo ng mga gulay dulot nga ng bagyo at habagat. Si Lapid, na isa ring magsasaka, ay nananawagan kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na agad na magpatupad ng rescue buy scheme sa mga produktong agrikultura na pwede pang anihin sa Benguet at iba pang bayan para mapakinabangan. Mungkay ni Lapid na maaaring magsagawa ng programa ng Department of Agriculture na ipamahagi ang mga gulay na mabibili mula sa ating mga magsasaka sa Benguet sa mga kababayan nating sa evacuation center na apektado ng magkakasunod na kalamidad. Bukod dito, sesyon pa ni Lapid na pag-aralan kung paano magagamit ng mga nag-aalaga ng hayop at mga magsasaka ang mga maisasalbang gulay na hindi pwedeng kainin o ipamahagi. Ano yan ang senador na kung bibilin ang Department of Agriculture ang mga gulay, malaking tulong din ito sa mga magsasaka sa Benguet para mabawi ang kanilang puhunan at kastusin sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga gulay. Ang Rescue Buy Scheme ay isang emergency intervention kung saan ang magkatuwang ang government civic at ng government organization na bibili ng mga produktong agrikultura mula sa mga magsasaka sa Benguet, Cagayan Valley at iba pang lugar sa bansa. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan ang balitang bit-bit mula po sa Senado mula kay Jojo Sikat. Muntik akong mapalukso sa tuwa eh. Akalain po ninyo, nagsasalita pala si Lito Lapid, no? Eh akala ko puro sign language lang. Aba naman talaga, Boss Idol. Si Senator Lapid pala ay gumagalaw-galaw din. Ay, nagsasalita pala. Nagbabalik si Jong Manlapas. Jong, muli sa magandang morning. Please come in.
2: Hiniling ni Vice President Sara Duterte na maging bukas sa publiko ang mga travel authority na inilalabas ng office ng President kasama ang kakulang gastos at pondong bayan na ginagamit para sa mga biyahe ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Sa payag ng Office of the Vice President, sinabi ni Duterte na hindi lamang isang tanggapan ng gobyerno ang dapat hingan ng transparency at accountability. Ayon sa Vice Presidente, nag-i-issue rin ng Office of the President ng travel authorities para sa iba't ibang tanggapan kabilang ang sarili nitong mga opisyal at empleyado. Dahil dito, sinabi niyang makatutulong sa publiko kung ilalabas ang kompletong impormasyon tungkol sa mga gastusin sa paglalakbay kabilang ang halagang mula sa pondo ng bayan. Hiniling ni Duterte na simula ngayon, gawing available sa publiko ang lahat ng travel authority na inilabas ng palasyo kasama ang kaukulang travel expense at public funds na ginagamit. Git niya, mahalaga ang transparency at accountability sa paggamit ng pera ng taong bayan. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Office of the Vice President. Pinantayan ng ating kabandidong si Jong Manlapas. Ito po, update muna tayo ha tungkol dito sa bagyo at habagat. Yung pong bilang ng mga kababayan natin na kuy na italang nasawi. Si Chris Lucas para sa dagdag na balita. Go ahead Chris, please come in.
3: Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umabot na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Luis at may na sinabayan ng malakas na habagat. Sa pinakahuling bulletin na inilabas ng ahensya kaninang alas 6 ng umaga, kabilang sa mga nasawi ang 15 tao sa Benguet, 3 sa Rizal, 3 sa Batangas, tig-isa sa Quezon at La Union, 1 sa Negros Occidental, 2 sa Caloocan City at 1 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, napawang mga insidente ng pagkakalunod. Nasa 17 individual naman ang sagutan at 1 pa ang inuulat na nawawala. Patuloy pa rin ang paalala ng ahensya na sa panahon ng kalamidad, huwag na huwag nang lalangoy sa baha o ilog anumang uri ng anyong tubig upang makaiwas sa panganib. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami sunod-sunod na mga balitang hatid ng ating mga kabandido. Dito po sa Johnny Gomez Live, 11:11. Nagbit-bit ating oras para tuloy online selling. 11:11 yung oras, kaya 11:11. Ay nako, pag-usapan muna natin ito pong problema ng kaharasan at barilan sa mga paaralan. Please join me in the discussion, no? Yung mga nakatunghay sa inyong mga talapihitan sa radyo, 0917-751-3804. Dahil yung ating mga kabayan dito po naman sa Facebook nanonood, sa YouTube nanonood, nagbibigay na po sila ng kanikalang mga komento. Ayun, bumaba na. Pero ganyan pa rin. Ha? Komento dito po sa ating pinag-uusapang topic. As of 11 in the morning, ito raw po yung update na inisyu ng PAGASA ang Metro Manila at kabilang po siyempre ang Makati, no? Kami dito talagang hinahampas rin ng malakas na hangin, ay na-downgrade na po. Bumaba na from the red warning na idineklara kaninang 8 a.m. ngayon alas 11 ng umaga ay nasa orange rainfall warning ang Metro Manila. Okay. Sana magtuloy-tuloy. Sana po magtuloy-tuloy dahil alam po ninyo kahit na walang pasok at wala pong face-to-face, ika nga, yung pong ating mga bagets, yung mga magulang, hindi naman papatigil ito. Talagang papasok at papasok sa kanilang mga trabaho. Mamaya, magkakaroon na naman tayo ng problema. Magsasabay-sabay tayong paglabas. Magsasabay-sabay tayong paglabas ng mga tanggapan. Magki-create na naman tayo ng traffic doon sa mga may bit-bit na sasakyan. Yung mga commuters naman, magpapatintero po habang nasa gitna ng kalakasan ng ulan. Ingat po tayo, yung ating parating hagubilin. Dapat meron tayong sombrero, meron tayong payong. Parehong wala si Johnny G. Tayong nagtatagubilin, dapat may sombrero, may payong, may lumang dyaryo. Pero may jacket naman po ako na pwedeng ipantakip, yun na lang. Oo, meron mas malalim na salitang Tagalog, pero ipantakip. Okay? Para nang sa ganun, hindi po tayo basang-basa talaga sa ulan. Anyway, marami pong mga maraming mga organisasyon ang nagbibigay ng kani-kanilang mga stand and opinion patungkol po dun sa kaharasan. In fact, si Claire Castro, yung inyong paboritong ante, nagsabi na ang DepEd daw ay maglalagay ng maraming metal detectors dito po sa mga paaralan. Hindi ko alam kung nag-compute na muna ang Malacanang kung magkano po yung gagastusin kapag bumili, nag-acquire ng metal detectors para dito sa ating mga paaralan. Superficially, pagka pinakinggan po natin yung binabanggit ng inyong paboritong ante, yung mga magulang kahit papano magkakaroon po ng kapirasong peace of mind dahil the question of how these guns, kung papano po itong naipapasok sa mga paaralan, eh questionable. So baka sakali kapag merong metal detectors, eh magkakaroon po ng pagkakataon yung mga bata na mag-isip, paano ko ipupuslit? Paano ko ipapasok? Pero again, these are, you know, superficial plans. Mga mapang-ibabaw na programa. At dito, nakikita natin, not only DepEd, not only ito pong ano, itong House of Representatives, and even Malacanang, is again being reactive dito sa issue na ito. Hindi po ito first time na nangyari ha, sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ito first time. Hindi po ito yung first time recorded. Eh malay po natin kung merong mga unrecorded. Hindi pa natin alam. The Philippine National Police, no, yung ating PNP, at yung ating mga paaralan, eh kinakailangan pong maging bukas dito sa isang mas malalimang investigasyon for the public to understand saan nanggagaling ang problema. Dahil kung ako po ang inyong tatanungin, no amount of announcement and plans, katulad ng sinasabi ni ng inyong pamboritong ante, can help solve the problem. Yung pong issue natin ng harassment, issue ng mental challenge, yung right mental stage, not only dun sa ating mga bata, in general. Ito po, napakalaking problema eh. Napakalaking problema nito. At dapat na magkaroon tayo ng tinatawag na Mental Health Summit. I-invite po natin lahat ng stakeholders para naiintindihan nila yung mga dahilan kung bakit tayo humaharap sa ganitong klaseng krisis. Hindi lang po DepEd, hindi lang CHED, hindi lang PNP, hindi lang DOH, hindi lang Malacanang. It has to be a collaborative effort. Dito dapat natin makita yung tinatawag na whole of nation approach. Bakit ikanyo? Eh napakatagal na pong problema ito eh. We are not just talking about shooting. Hindi po eh. Hindi po doon nagsisimula at hindi rin po dyan nagtatapos. The issue of mental health is beyond our recognition. Unimaginable itong problema sa mental health issues. Ilang mental hospital meron tayo to begin with? Sige nga. Ilang mental hospital meron tayo? 2. National Center for Mental Health dito po sa Mandaluyong na parati natin pinagtatawanan every time na meron pong kwentuhan tungkol sa sakit sa pag-iisip. And there is another one in Bulacan. These two are publicly run. Government ano ito eh? Government run. At siyempre, may mga mental institutions, private mental institutions all over the country. All over the country. Pero kapag tinignan po natin at binusisi natin yung issue ng mental health, kalusugang pangkaisipan, eh marami po tayong ma-uncover ng mga issues at problema at challenges. This is like opening a can of worms. Pasensya na doon sa mga nagbiminindal o yung maagang kumakain. This is like opening a can of worms. DOH at ang Insurance Commission, tanungin natin. Yung bang neuro at psychiatric tests, pasok ba sa HMO? Ha? Tingnan nga natin, pasok ba sa HMO? Meron bang HMO coverage ang neuro? O wag na tayong manghula because the answer is none. Wala. Wala po kahit na isang HMO dito sa Pilipinas ang nagko-cover ng neuro. Ibig sabihin, kapag ka ang isang pasyente ay merong psychological issue, kahit pa po ikaw ay merong HMO na binabayaran po ng inyong kumpanya o partly binabayaran ng empleyado because of that co-pay requirement. Hindi pa rin po kayo pwedeng tanggapin ng alinmang ospital kung hindi kayo magbabayad ng cash. Hindi ba that is one area na kinakailangan nating i-explore? Bakit pagdating sa problema sa pag-iisip ay hindi sakop ng HMO? Tanungin natin yung ating mga kababayang nasa ibang bansa. And hopefully, no, meron silang mga HMO na ginagamit. Meron silang mga health coverages na ginagamit. Ma'am Ena, si Ma'am Ena sa Australia, si Boss Mer Hikomo sa Hong Kong, si Ma'am Kimura Dolores sa Japan, si Boss Armando Busa sa Middle East, UAE. Tanungin ko nga kayo, kung meron kayong HMO, kasi hindi ko alam eh. Ang alam ko, dito sa Pilipinas, walang HMO coverage for neuro or psychiatric. If you happen to have an idea, no? Ito, napili natin yung apat na bansa. Kasi nandiyan po yung ating Filipino community at mga regular followers. Ma'am Ena Gray nasa Melbourne. Nasa Dubai si Boss Armando. Nasa Hong Kong si Boss Mer. Nasa Japan si Ma'am Kimura. Kung meron kayong HMO, meron bang restriction yung inyong HMO coverage when it comes to psychiatric, neuro? Another area na kailangan nating i-explore, PNP. Yung bang mga elemento natin, mga law enforcement agencies, are they being subjected to a thorough neurological tests when it comes to gun handling and usage? Naalala po ninyo yung ano, yung matanda na binaril point blank ng pulis sa Tarlac, pati yung kanyang anak, habang naroon yung minor de edad na anak ng pulis na nanonood. So, yung bang neurological examinations sa mga law enforcement agencies, are they at par dun sa standard globally, if there is such thing, no? If there is such thing. So, paano yung mga pulis at yung kanilang mga pamilya? Kasi syempre, kapag ka pulis ka, nagbibit-bit ka ng baril sa loob ng bahay. Alam ba nung inyong mga members of the family yung tungkol sa responsible gun handling? Kaya sinasabi ko, this is beyond our imagination. And no amount of announcement coming from these effing organizations can help solve the problem. Wala po kahit na saang organisasyon ay makakatulong dahil embedded sa ating society, embedded sa ating pang-araw-araw na buhay, yung pong problema ng harassment. Maybe not only here in the Philippines, but globally. Kaya tantanan na natin yung mga tila pagpapaalaala na dapat ganito, na dapat ganyan, itrato natin ganito, itrato natin ganyan. These are all BS. Hindi po ito makakatulong. It has to be a collected and collective effort ng bawat ahensya ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Bakit tayo galit dun sa shooting incident? Number one, this is not the first time. And number two, pwede po itong ma-prevent kung gugustuhin. Kapag ka gusto, may paraan. Kapag ka ayaw, may dahilan. And all of these, you know, announcement coming from HOR, coming from the different organizations, from Claire Castro, etc., etc., wala pong bearing eh. Dahil tayo mga Pilipino, andali nating makalimot. Kailan ba? When was the last time na nagkaroon ng shooting incident? May isang taon na ba? Wala pa. Nagpalit na ba ng administrasyon? Hindi pa. Pero tayo, mabilis tayong makalimot. Dahil ang parati nating tinitingnan at iniintindi kung ano yung trending the following day. Lahat ng mga galit kay Inday, naka-hook up sa impeachment. Dahil it was time of the prosecutors to, you know, present even these hostile witnesses. Kaya lahat sila nakatunghay. O biglang nagkaroon ng barilan. Anong nangyari? Hindi ba naglipat kayo ng channel? Kasi nawalan yung relevance ng impeachment. O eh, pagkatapos po nating pagpiestahan itong barilan na ito, tapos may mga celebrities na lumabas sa mga sokmed ninyo, ah, mamibigay kami ng cellphone, mamibigay kami ng ganito, hindi ba nagsiswitch na naman tayo ng channel? The problem with us, we are so hooked dito po sa influence ng social media. Kaya kung ano yung trending, yun yung ating fina-follow. So, na-jo-jeopardize, na-co-compromise yung mga impormasyon na dapat ay pinag-uusapan. Eh, marami po sa mga lumalabas sa SOCMED, the idea is to create a fuzz para mapag-usapan. Kaya nga tayong mga observers, ika nga, nakamasid sa SOCMED, we cannot help but patronize yung pong kung sino mang nakikita natin kasi ang dali po nating masway. Pero itong issue ng mental health, matagal ng problema ito eh. Pero meron bang ginagawang solusyon? For the longest time, nadagdagan ba yung bilang ng ospital natin na, you know, naka-focus specifically sa mental health? Meron bang proactive approach ang ating gobyerno? Not only the administration of Bongbong Marcos, even those administration na nauna sa kanya. Meron bang proactive measures, DOH in particular, to check? Why can't HMO, why can't these HMO include the neuro consultations to their coverages? Kahit kaninong HMO ka magtanong, hindi po covered. So kunwari ikaw, simpleng trabahante ka, simpleng trabahador, meron kang HMO coverage. Yung mga empleyado na medyo mababa ang kanilang level, siguro yung iba nasa maximum 150,000 per year, per illness. Okay? Anong ibig sabihin ito? Kunwari, ikaw ay may problema sa puso and you need a regular check-up. Meron kang 150,000 na coverage na pwede mo itong magamit all year round para dun sa iyong check-up. Ngayon, nakita ng mga espesyalista na yung problema mo sa puso ay kinakailangang mag-undergo ng angioplasty para matanggal yung mga bara. That is a procedure. Ibang coverage yun. Okay? Kasi kung nag-level up, ha? Please correct me if I'm wrong. Please correct me if I'm wrong. Parati ko sinasabi, hindi po ako expert sa lahat ng bagay and I do not claim being an expert to whatever fields there is. Okay? Angioplasty, angiogram, kung kinakailangan kang biyakin, eh meron kang another support mechanism which is PhilHealth dahil dun sa tinatawag na C-benefits. Kapag kunwari ikaw ay merong abdominal issues, covered yan ang card. Pero yung natal, panganganak, pagbubuntis, hindi po covered. Okay? Hindi covered. Pero meron kang SSS sa panganganak, pagbubuntis, hindi ba? Meron kang PhilHealth. So kung hindi man covered ng HMO, yung regular check-up, pero kapag ka ikaw naman, eh, manganganak na, yung mga days na hindi mo na ipapasok, pumapasok dun sa maternity benefits under SSS. Yung bayad sa ospital, eh meron pong deduction coming from PhilHealth. So meron ka pa rin support mechanism. How about neuro? How about neuro? Eh, parati nating nakikita, uy, yung bata, ang gulo-gulo, ang talon ng talon. Baka may ADHD yan. This is a mental challenge. Hindi, tapos na po tayo dun sa usapin noon ng ano eh, pasensya na ha, dun sa retardation. Dati kasi nung araw, nung bata ako, kapag may problema sa pag-iisip, iisa lang yung ating focus, retardation. Ngayon, napakarami na. Meron ka ng ADHD, meron kang stress, meron kang mga batang pagiging hyper, meron kang retardation, meron kang genetic influence, kung ano-ano. Ang dami ng mga sakit patungkol sa pag-iisip. Pero nasan yung gobyerno to assist when it comes to HMO coverage man lang? Kaya sabi ko sa inyo, ang lawak po nitong issue ng mental health. Hindi po natin pwedeng i-single out yung shooting dahil napakaraming element tayong kinakailangang busisiin bago po natin puntahan yung investigasyon ng pamamaril sa mga paaralan. Eh, mahilig sumausaw yung mga gustong sumausaw eh. Labas ng memo, labas ng anunsyo, etc., etc. Again, these are all BS. Bakit? Di po natin kayang baguhin yung sistema ng pag-uutak ng sino man, bata man yan, matanda man yan, we cannot fit in to their shoe sizes. Hindi. dahil iba po yung usapin ng pag-iisip. At ito ay matagal na paghahanda ang ginagawa. And this should be tackled and discussed by a multi-government agency, whole of government approach, including the private sector, to somehow understand ito pong issue ng mental illness. Wala pa po tayo dun sa case build-up, wala pa tayo dun sa solution for us to understand pa lang. Bakit daw ang init ng ulo ko? Ay, talaga naman, oo. Magbabalik pa ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
4: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen.

0: TGRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, last hura ng ating palatuntunan, meron tayong 37 minuto na. Makalipas po ang 11 in the morning. Ano bang hinahanda nating pananghalian ngayon? Sige nga, narito ako sa studio, kaya siguro bibili na lang ako ng lutong ulam para makakain mamaya. Wala pong pagkakataon na makapagluto eh. Wala pong pagkakataon na makapagluto si Johnny G. O eh, baka makisalaw ako kay Boss Ariel na lang. Ano bang itutumba natin dyan? Lata ng sardinas? Ay, why not? Ika nga, hindi ba? Tanong ni Boss Al, bakit daw yung HMO at mga at ang ating gobyerno continue to neglect? Okay? Yung pong neuro cases coverage, alam po ninyo, the answer is I don't know. Hindi ko alam. Pero my wild guess is ang neuro is a highly sensitive field, highly specialized. Okay, sandali lang ha. Okay, highly specialized field. At kakapiraso yung ating mga neuro doctors. Isama mo pa yung pool ng neurosurgeons, no? Kukonti lang po yan eh. So highly specialized and kukonti. So ako, ang wild guess ko ay we are being victimized by the law of supply and demand. Ito yung wild guess ko. Tapos, ang HMO, kung magbayad po yan, minimum 6 months. Eh. So, ibig sabihin, kapag ang mga kababayan natin ay papayagang gumamit ng HMO, tapos babayaran itong mga espesyalista in 6 months time pa, eh baka dumating yung time na magkaroon tayo at makakita tayo ng exodus. Exodus ng mga espesyalista. Kasi ang hirap mong mahalin Pilipinas. This is just my wild guess, no? Pero, is that an excuse? Excuse po ba yan na highly specialized field, matagal bayaran, baka mag-abroad, kaya wag na natin i-cover yung neuro cases sa HMO. Again, the question is that an excuse? Hindi ba? Is that an excuse para hindi makasama sa coverage? Mahaba po yung talakayan dito eh. At hindi po kayang tapusin sa loob ng 2 oras. Dahil ang pinag-uusapan pa lang natin, yung pong participation ng DOH, ng Insurance Commission, ng mga HMO partners, at ng mga doktor, members of the medical community, yung mga member ng Philippine Medical Association. This is just, you know, one piece of the pie. One piece of the pie. Punta tayo, department, sabi ni ano eh. Sabi ni, teka muna, meron akong nabasa rito kanina. Teka ha. Buksan ko yung komento ng ating mga kababayan about DepEd. Bakit daw tahimik si Secretary?

0: Angara. Tama ba? If I read it correctly, bakit daw tahimik si Secretary Angara? Okay. DepEd. Tingnan po natin yung mga syllabus ng ating mga anak. DepEd. Ang pinakamalapit na asignatura when we talk about health, MAPE. Pero, yung pong kabuuan ng MAPE, elementary hanggang junior high school, meron pong subject na MAPE. Ano ba yung MAPE? Music, arts, PE, and health. Apat na areas of knowledge pinagsama-sama sa isang subject. Nasa dulo pa yung health. And yung health, busisiin po ninyo yung libro ng inyong mga anak. Anong pinag-uusapan dun sa health? The reproductive system, et cetera, et cetera. Kasi inihahanda yung mga bata to be gender sensitive. Pero meron bang bahagi ng subject na health? Talking about mental health. So meron kang DepEd, meron kang DOH, meron kang PNP, the neuro psychiatric tests para dun sa mga law enforcement agencies. How about the families? Nag-uwi yan ng baril sa bahay. Sanay ba yung mga pamilya makakita ng baril? Alam ba nila kung paano gamitin ang baril? Kaya nga kapag bagong taon, tinatakpan yung pong muzzle ng mga baril dahil kinakailangang i-report yung tinatawag na indiscriminate firing. Accidental firing. Pero yung iyong anak, yung iyong asawa, at kung sino pang kasama dun sa household, were they part of this neuropsychiatric examination given to law enforcement agency members? Kaya pagka binalikan po natin yung footage ng pagpatay dun sa Tarlac, in broad daylight, point gun, nandun yung bata, oh. Nandun yung minor de edad. And that minor, parang tuwang-tuwa pa na tinututukan ng kanyang tatay yung mag-ina. At wala kang nakita. Ako, wala ko nakita. I don't know about you. Wala ko nakita. Hindi ko nakita na remorsed yung bata when she saw that her father fired the gun doon sa kanilang naka-away about right of way. Pati yung matanda, hindi pinalagpas. So, yung gun shooting sa mga paaralan, alam po ninyo, nasa dulo pa yan, ang talaka yan . If we really would want to make this as a sensitive and relevant topic, kinakailangan po nating puntahan lahat ng mga dapat daanan. We need not concentrate on that shooting incident alone. Kasi nga, hot news ngayon. Bukas, kapag meron pong panibagong trending na information, makakalimutan na natin itong bata. At kung ano yung naging dahilan ng bata para magbitbit ng baril at mamaril sa loob ng paaralan. Because again, the issue of mental health is beyond our knowledge. Kukonti lang daw po yung mga eksperto. Tapos hindi ka pa pwedeng magpa-check up kung wala kang pambayad. O di silipin rin po natin yung ating National Center for Mental Health. Silipin rin po natin yung ano, yung iba pang mga private institutions. Anong sabi ni Risa Ontiveros? Wala pa naman daw po ano, proof na maitutugma yung pong Ateneo shooting incident dun sa global group ng mga radikal na tao. Bakit naroon yung focus natin? Ha? Bakit natin pinakikialaman yung problema ng ibang bansa, ng buong mundo? Why can't we focus on our own problem? This is not just about clan. This is not about just being machismo. Sabi ko nga, this is beyond everyone's imagination. Balikan po natin, let us go back to basic. Sabi ko, busisiin natin, National Center for Mental Health. Ano bang mga kasong tinatanggap dyan? Kinakailangan ba baliw? Again, I'm sorry for using the word. No? Pero mas madali kasing pag-usapan at intindihin nung mga nagdudunong-dunungan kapag very specific yung ginagamit nating salita. At mga nagbabaliw-baliwan. Sinong qualified? Nakita na ba natin yung statistics kung gaano karaming pasyente meron sa National Center for Mental Health? Na kapag ka ikaw ay walang pambayad, gustuhin mo mang magpa-check up at magpunta, magpa-confine, hindi ka tatanggapin because there is no available bed space. Ma'am Chato, meron tayo naging public service dyan sa NAIC involving two individual sibling na na-rescue ng SOS ng ating serbisyo ora mismo sigurado. Pero ito, again, multiple agencies ang kinontak ni Ma'am Angel to make the effort fruitful. Kinausap yung health workers ng barangay na nakakasakop dun sa area, dyan sa NAIC. Si Ma'am Angel coordinated with the National Center for Mental Health, coordinated with the local government unit ng nakakasakop na area. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero yung lalaking kapatid ay humingi ng tulong sa palatuntunan kung papaano raw po matutulungan yung kanyang babaeng kapatid na may problema sa pag-iisip. Ang sabi lang sa amin, kailangan po ng gamot at kailangan ng pera. So, ang ginawa ni Ma'am Angel, coordinated with the social worker assigned dun po sa area. Sabi nung kapatid na lalaki at that time, kasi ngayon nakikita ko friend ako sa Facebook, kaya nakikita ko yung kanyang development ng lalaki. He used to be a kargador ng soft drink doon sa sari-sari store. At yun yung ikinabubuhay nilang magkapatid. So, akala namin yun lang yung problema. Pambili ng gamot at konting pera. So, pinasyalan po ng social worker. Sa hambang hapo ng social worker, biglang tumawag sa palatuntunan. Dahil hindi po ganun kasimple yung problema. Number one, kapag papasok po sa trabaho, yung kapatid na lalaki, yung kanyang nakababatang kapatid na babae, ay kinakailangan niyang ikulong sa banyo. Kasi nga, medyo aktibo yung babae at kapag nakalabas, nananakit. Nung makita po ng social worker, lumalabas na hindi lang po ilang oras nag-i-stay dun sa banyo. Dahil, nung makita po ng social worker, napakarumi. At sobrang baho. So pinaliguan, binihisan, kinunan ng transport vehicle para dalhin sa National Center for Mental Health. In-examine yung babae, nasa advanced stage ng neuro issue. Doon ba nagtapos yung problema? Hindi po eh. Dahil dumaan sa thorough medical check-up yung babae. At aming napag-alaman na yung babae ay buntis, nagdadalang tao. At ang nang anak, nakabuntis sa kanya is no other than yung kanyang kapatid. And again, after thorough review, investigation, and interviews, lumalabas na itong dalawang magkapatid na ito ay pareho may diferensya sa pag-iisip. Mas malala nga lang yung sa babae. See? Nakikita po ninyo yung aking pinanggagalingan? Hindi po ito simpleng usapin ng negligence. Negligent yung tatay eh. Nakikitang ginagamit yung baril galing sa Bureau of Customs, etc., etc. Baka medyo machismo yung effect nung tatay at nung anak. Hindi po yun at this stage, hindi po yun yung dapat na pinag-uusapan natin. We have got to solve this. At kinakailangan malaman natin yung root cause ng problema. Because all informations presented to us, maaaring hindi po yan yung meat ng discussion. Kaya sabi ko sa inyo, the government should inject viable plans of actions para nga naman mas maintindihan muna natin. Okay? Tantanan muna natin yung politika. Ito si Risa Ontiveros, iniisip ka agad yung pagkakahalintulad dun sa global challenge. Anak ng baka naman talaga, oo. Itong si Claire Castro, sinisisi yung mga guro. Isa pang anak ng baka naman talaga, oo. At sasabihin yung mga dagdag na metal detectors ang kailangan. Manggagaling sa DepEd, Secretary Angara, another anak ng baka naman talaga, oo. We are just being reactive. Wala pong proactive approach. Kaya nga yung ating panawagan at ang ating pagsusumamo, magkaroon tayo ng Mental Health Summit na kumpleto. Yung pong mga ahensya ng gobyerno at private sectors, including the HMO, including the Insurance Commission, pag-usapan in one sitting on how to fully address this issue of mental health. Because that gun shooting is just one of the many challenges surrounding mental health. Sana naiintindihan, hindi ba? Sana po naiintindihan na this is beyond us. Kung tayo-tayo lang yung magkwekwentuhan, I doubt na maiintindihan natin. Lalo pa pagka hinaluan po natin ang politika Boss Angelo Redaha, magandang tanghali era sa iyo. Mula sa Bukawi, si Ma'am Luz Papa, Ma'am Kimura Dolores, Boss Jaime, Samoya Bernante, Boss Christian Mark Factor, Boss Michael Manalo, Boss Randy Santisas ng Maynila, si Ma'am Helen Diamzon Balesteros, Boss Lando Herona, Boss Merhi Como, Ma'am Charlotte Inicencio, Boss Jumides Castro Jr., Ma'am Charito Cabrera Diana, Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Ang dami niyong komento, hindi ko na nagawang basahin. Pagpasensyahan po ninyo ako. Dahil itong ating usapin ngayon, walang halong politika. I really would want to somehow discuss this mental health issue. Napasabay lang yung barilan eh. Napasabay lang yung pamamaril. Pero if we are not going to address this properly, I am telling you, you, me, we are all victims. Not just one, not just two. Hindi lang po biktima yung mga nadaplisan ng bala. Hindi lang po biktima yung napak-apakan siguro because of the commotion. Even the suspect is considered a victim. Kasi hindi po pinag-uusapan eh. At tila walang plano. Tila walang programa. Kung meron man, eh puro superficial, puro pang ibabaw. Sana magkaroon tayo ng part 2 nitong discussion na ito because this is one topic, highly sensitive. Pero feeling ko, nobody is discussing and no one is listening. Wala na po akong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay, pagantabay at pakikiisa. Dito po sa inyong balayang palatuntunan, ako po si Johnny Gomez Pansamantala. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: nitong bagong LTMS versus the old Stratcom na naniningil ng 169, samantalang dito sa LTMS walang bayad. Bakit kinakailang i-push pa itong 169 in your bold opinion, engineer?
1: Dahil kasi may gustong kumita eh.
0: Ay, naku, ayan na. Corruption na naman.
1: Oo eh. Kasi yung 169 eh, parang ina-allocate at dinidistribute sa mga kaalagad.
0: Aliado. Oo.
1: Ngayon ang problema.
0: Yan ang malaking problema. Pero, I don't know, good news ba ito? Sinuspinde ng Office of the Ombudsman ni Ombudsman Boying si Attorney Mendoza at si Attorney Guadis, no, representing LTFRB and OTC because of this questionable billions of pesos na kinikita because of this computer fees, engineer Rene. Are we winning, so to speak?
1: Eh, magandang balita yung ginawa ni ng Ombudsman.
0: Oo.
1: Sinuspinde yung dalawang pinaka-guilty ka nga eh.
0: Mm-hmm.
1: So basically, nawala namang kontrata.
0: Okay.
1: You know, that's an illegal collection, not backed up by a contract.
0: Mm-hmm.
1: At tapos eh, yan eh, natapos na noong 2013 ata.
0: Right, right.
1: So, nag-end na noon. Kung i-renew mo man dahil wala kang kapalit, hindi 169 ang sisingilin mo dahil nabawi na yung 169.
0: Oo. So kung may sisingilin man, dapat hindi 169.
1: Oo.
0: Okay. Give us an idea muna. Kasi alam po ninyo, si Engineer Santiago, eksperto when it comes to public partnership, ito pong PPP, na pinapasok na kontrata ng gobyerno when it comes to, again, transport-related issues. Bigyan mo nga kami muna ng idea, Engineer Rene, paano bang nakapasok ang Stratcom at paano nagkaroon ng computer fees dito sa ating mga vehicle registration?
1: Sila ang nagtayo ng mga computer, ng system na old style,
0: okay,
1: para makabawi sa kanilang investment, sumisingil.
0: Aha.
1: Yung 169. Pero pagdating noong 2013, ika nga, fully paid na siya.
0: Okay, okay.
1: Bawi na, dapat hindi na sumingil na 169.
0: Mm.
1: If at all, the best thing he could charge is siguro 50 pesos.
0: Aha.
1: For maintenance ng system.
0: Right, right.
1: But even then, kailangan may valid contract. Eh, wala silang valid contract eh.
0: Kanino po dapat manggaling yung kontrata, engineer?
1: Eh, dapat magkontrata yan ng DOTR, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasama yung LTO dahil yung contract eh, originally with the DOTR eh.
0: Okay. Alright, if there is a contract, dapat meron rin tayong tagabantay nitong kontrata na ito. Ano po yung spesipiko na departamento ng gobyerno na dapat ay ikang ay part of this umbrella discussion and approval? Ano po dapat yung ahensya ng gobyerno na magsisilbing focal agency to check if the contracts are legit and somehow ay hindi po onerous at talagang para sa mga sambayan ng Pilipino natin, engineer?
1: Pwede nga yung PPP Center.
0: Okay.
1: Pwede yan kasi naatasan ng batas na siyang medyo titingin sa mga kontrata na PPP. Yun ang kwan. Kaya lang, you cannot escape the fact na kailangan may kontrata.
0: Correct, correct. At ito po yung hinahanap ng Coalition 169. Kaya patuloy po yung pakikipag-ugnayan ng grupo dito po sa DepDev, Department of Economy, Planning and Development. Ano po naman ang partisipasyon ng DepDev dito sa pagpasok ng kontrata ng gobyerno sa isang private institution o private party, engineer?
1: According to the law ng PPP code, pagka yan eh BOO, kailangan aprobahan ng LENA.
0: Okay.
1: Ng DepDev. Kaya yun. Eh, hindi nila pinaprobahan sa DepDev.
0: Mm-hmm.
1: Nakalimutan ata.
0: Nakalimutan.
1: Sa pagmamadaling kumolekta eh.
0: Oh, baka puro calculator yung hawak. Nakalimutan gamitin yung kanilang telepono at mga computer, etc. I happened to read kahapon a comment from a netizen dahil talagang bumulaga kahapon yung issue ng suspension kay Attorney Mendoza at Attorney Guadiz. Ang kanyang tanong, bakit daw kailangan magbayad ng 169 to begin with? Para saan daw po itong computer fees na ito, engineer?
1: Kung hindi pa tapos yung kontrata ng PPP,
0: oo,
1: valid yung 169. Eh, tapos na nung 2013. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, fully paid na yung investor, yung private investor.
0: Correct.
1: So dapat hindi na siya sisingil ng 169.
0: Okay. Pero ang tanong niya, bakit may computer fees? Eh, meron namang LTMS.
1: Eh, gustong kumita ng mga...
0: Ayun, babalik na naman tayo dun sa argumento ni Engineer Rene. Meron talagang mga gustong kumita. Ibig sabihin, talagang isiningit itong usapin ng 169 for some individuals and groups to benefit siguro financially.
1: Kasi yung 169 pupunta sa Stratcom.
0: That's right.
1: Oh.
0: Pero
1: eh, kung
0: yeah,
1: kung i-paid na yon, bakit pa siya kukolekta?
0: Uh-huh. So, yung pong legal stand is that yung 169 ay legal prior to 2016, if my memory serves me right, engineer, ha? Dahil po merong active na kontrata. Pero nung hindi na po na-renew yung kontrata, dapat yung sinisingil na computer fees dapat nag-stop the moment the contract is no longer valid. Am I correct in that understanding?
1: Tama ka dyan. Kasi tapos na yung contract, hindi ka na pwedeng sumingil.
0: Okay. Now, hindi po ba yung purpose ng LTMS is to provide a scheme para hindi po nahihirapan yung ating mga kababayang Pilipino pagdating doon sa online transaction, because the idea is to stop corruption. Oh. Pero paano nagpatuloy pa rin kung may LTMS na?
1: Eh, pinipilit nung mga nasa loob yung luma.
0: Aha.
1: Kasi yung LTMS, walang bayad.
0: That's right. Okay.
1: And it has more features than the old one.
0: Hmm.
1: Na pwede ka mag-online transaction eh.
0: Yes.
1: In fact, tatlong taon ako lang babayad online.
0: Oh yes, pumunta. Nakita ko yung nakita ko yung vehicle registration ni Engineer Rene. At evidently, talagang merong 169. Kayo po ba, engineer, kasi alam po ninyo ano ito, ha? First-hand experience. Ha? Hindi po ito kwento ng kung sino mang may-ari ng sasakyan kay Engineer Rene. Siya mismo yung naka-experience. Pagdating po ba ninyo sa LTO, binigyan po ba kayo ng pagkakataon na pumili between 169, itong Stratcom Run registration, o yung LTMS na walang bayad, engineer?
1: Hindi ako binigyan ng choice na ganyan.
0: Wala pong choice na ibinigay.
1: LTMS ako.
0: Aha.
1: Tapos nung magbayad ako this year, bakit sumingil ng 169.
0: Baka may quota, hindi kaya.
1: Eh, pinasok bigla doon sa illegal.
0: Pero, teka muna. Ang tanong ng ating mga kababayan, eh hindi na po, hindi bago ito eh, itong suspension order. Dahil, in May, that last stretch ng May, prior to the memorandum, June 1 memorandum, strictly enforcing Stratcom sa iba't ibang mga lugar, especially in Mindanao, pumasok po ang Office of the Ombudsman at sinabi sa LTO na wag nang gamitin ito pong Stratcom. At ang sinabi po ng ating mga transport officials, they will abide by that order of Ombudsman Boying, and yet hindi naman po ito natuloy eh. Parang hindi naman po pinansin yung sinabi ni Ombudsman Remulla.
1: Hindi nga sinunod eh.
0: Hindi sinunod.
1: Kasi sabi ko sa akin ng 169 eh.
0: Right, right. So ano pong guarantee na susundin ngayon? Kahit na nasuspindi na yung dalawa.
1: Yung mag-i-impose niyan, suspended ulit.
0: Baka wala pong matira, engineer.
1: Kung kailangan na palitan lahat, eh, palitan.
0: Uh-huh. And you think this is the... Ito po yung best way to somehow ayusin po yung DOTR, LTO, LTFRB as an institution para makita talaga ng ating mga kababayang Pilipino na the government is on top of everything?
1: Dapat talaga palitan na lahat yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kumbaga sa kon, yung mga nandang compromise, ika nga.
0: Okay.
1: Na-compromise na, so mahirap silang bumaliktad.
0: Right, right, oo. Okay, hinahanap ko lang yung... here is the statement of DOTR patungkol po dito sa ating pinag-uusapan. Hihingi po ako ng kapirasong minuto kay Engineer Rene Santiago ng Coalition 169. Babasahin ko lang po muna sa inyo. Ang nakalagay po rito sa statement ng DOTR, Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez respects the decision of the Office of the Ombudsman regarding the preventive suspension of former Land Transportation Office Chiefs Vigor Mendoza II and Teofilo Guadis III. Mendoza currently serves as the chairman of LTFRB, while Guadis is currently the chief of the Office of Transport Cooperatives. While the DOTR has yet to receive a copy of the decision, Secretary Lopez said the agency will comply with the Ombudsman's order. The LTFRB and OTC will remain fully operational and essential services will continue to be delivered efficiently and without interruption. The DOTR will also continue to cooperate with the Office of the Ombudsman and uphold the principles of accountability, transparency, and due process in the performance of our mandate. Of course, this statement, to me, is just a press release. Ang hinihintay natin dito ay kung papaano po talagang susundin itong Office of the Ombudsman, dahil babalikan natin yung May 30, if I'm not mistaken, between May 27 to May 30, na decision po ng Office of the Ombudsman, implementable ng June 1, pero hindi naman sinunod. O again, babalikan natin yung tanong, Engineer Rene, what is the guarantee na this time around ay susundin po ito?
1: Wala tayong guarantee. Kumbaga sa kwan, matigas ang ulo mga yan.
0: Oo.
1: At hindi susunod. Pero dapat mag-issue ng order ng DOTR na ihinto yung pagsingil ng 169.
0: Okay.
1: Tapos isoli sa mga lahat ng illegal na nakulek.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: you're asking for a refund. Is that correct, Engineer Rene?
1: Oo, bagay lang. Kasi illegal yung pagkakakolekta.
0: Oo.
1: Kaya dapat ibalik ng Stratcom yung nakuha niyang bayad.
0: Dahil kapag kausapin ng kuryente, meron tayong Energy Regulatory Commission na binibigyan ng kautusan ng Meralco na i-refund yung mga sobrang bayad sa kanilang mga consumers. So, dapat dito pwede rin gawin ito, Engineer Rene?
1: Oo, dahil kasi walang base yung pagsingil ng 169.
0: Mm-hmm. Alright, sige. So, ano pa pong hinihintay natin? What will be the next step para po dito sa Coalition 169 to somehow provide the necessary pressure dito po sa ating mga government agencies, because you know we are talking about transparency, We are talking about integrity. We are talking about the rights of the Filipino motorists, vehicle owners, logistic company owners, etc., etc. Ano po yung susunod na hakbang, Engineer Rene?
1: Hinihintay kong mag-issue ang DOTR ng order.
0: Mm-hmm.
1: Naihit po yung 169.
0: Okay.
1: Order na niya yung LTO na huwag magsingil. So that will be very, very clear na any collection is already illegal. No?
0: Mm-hmm. At kayo po ba sa Coalition 169, hindi rin titigil dahil marami pong pangalan na sinampahan po ninyo ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Hindi lamang po itong si Attorney Mendoza, hindi lamang si Attorney Guadis, hanggang kay Secretary Vince Dizon, formerly Secretary of DOTR, now with DPWH, eh kasama po sila dun sa mga respondents dun sa complaint, Engineer, hindi po ba?
1: Oo, kasi nga negligence yung nangyari sa kanila eh.
0: Okay.
1: Pinabayaan nilang sumingil na hindi, na kung titignan mo yung kontrata, wala naman. So,
0: I see. All right. Sige, balitaan po ninyo kami, Engineer Rene Santiago, ng mga susunod na hakbang patungkol po rito sa ating pinag-uusapan, Engineer.
1: Ayun, masaya ang mga motorista pagka binalik sa kanila yung nasingil.
0: Okay. Malaki-laki yan.
1: Kasi 169, parang 10 taon lang sinisingil eh.
0: Right, right. Nako.
1: So,
0: pero should, isa, ito, final question. Like, final question. Should we be happy with the order of the Office of the Ombudsman, Engineer Rene?
1: Yes, we should be happy in the sense na kumikilos ang ombudsman.
0: Okay.
1: But it's not enough. Kailangan masuspende rin yung iba. Yung mga ayaw sumunod sa pautusan.
0: Should we be contented with that order, Engineer Rene?
1: No, we should not. We should keep on pressing the issue.
0: Mm-hmm.
1: Na huwag silang sumingil, is only yung 169.
0: Yeah.
1: Yun ang pinaka-importante.
0: Okay, that's the, ano, no? That's the ultimate goal. Matanggal yung mga dapat tanggalin at ibalik sa mga motorista at may-ari ng sasakyan yung pong kanilang sinigil na wala namang kontrata. I think the message is crystal clear, Engineer Rene, hindi ba? Ang importante lang dito is really to, you know, kinakailangan po talaga na itong order na ito ay sundin. At this point in time, kailangan po ba na makiusap ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi ang fear natin eh, baka dahil sabi ko nga, the message is crystal clear, kaya lang madalas yung messenger sa ngayon, si Ombudsman Boying Remulla, baka malagay sa hot seat. Is this the right opportunity and time for the President to, you know, give orders na rin patungkol po rito, Engineer Rene?
1: Para mapatunayan siya para sa mga mamamayan.
0: Okay.
1: At hindi niya pinapayagan yung mga ganyang kabulastugan.
0: Mm-hmm.
1: Dapat talaga palitan na niya lahat ng sa LTO.
0: Dapat ito talaga yung goal eh, no? Dahil kapag kaningas kugon yung programa at plano, baka nagpapahinga lang, tapos after some time pinapark lang yung kanilang mga corrupt activities, tapos kapag medyo hindi na napapansin, balik na naman. Kaya ang sinasabi mo, dapat talaga tanggalin lahat, palitan ng bago. Okay. All right. Salamat po ng marami, Engineer Rene Santiago, sir. Thank you so much.
1: Salamat, Johnny.
0: Salamat po. Mga kaibigan, isa po sa convener ng Coalition 169, wala pong iba kundi si Engineer Rene Santiago. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na maglalagay ng mas maraming metal detector ang Department of Education sa mga eskwelahan. Pahayag ito ng Malacañang matapos ang insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, asahan na nabibili ng mas maraming metal detector ang DepEd, lalo't ito ang may pinakamalaking budget sa taong 2026. Sa ganitong paraan, sinabi ni Castro na mas mabibigyan ng dagdag proteksyon ang mga

0: Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na pinag-aaralan ng Senate Impeachment Court na iurong na lamang ang mga dates o petsa at dagdagan ng oras ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Tongol na delayed na ng 2 hanggang 3 araw ang impeachment trial. Paglilinaw na itong goal hindi lang sa madalas na kanselasyon ng paglilitis dahil nga sa sama ng panahon ng pagka-delay sa trial, aniya kasama rin dito yung mga testigo na sa halip na 1 araw lang sa salang ay umaabot na ng 2 o 3 araw ang presentasyon ng prosecution. Gayun man sinabi nitong goal na hindi naman dapat mabahala na delayed na ng 1 araw ang paglilitis dahil maaari naman nilang iurong o i-extend ng mga petsa o schedule ng trial na allotted o nakalaan para sa prosecution at sa depensa o madagdagan ng oras sa paglilitis. Idinitonggol na sanay naman ang korte na nauurong talaga ang paglilitis. Dagdag pa ni Attorney Tongol kasama rin sa ikinukonsidera ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Francis Jesus Cudero na magsagawa ng sesyon ng Webes, Biyernes at Sabado para mabawi ang mga araw na nawala dahil nga sa kanselasyon ng pasok o extend ng oras ng trial o ilipat ito sa hapon. Sa kabilang banda, ito ay pinag-aaralan pa lang o retrain o mananatili pa rin sa umaga itong pagsisimula ng impeachment trial dahil hindi pa nakakakuha ng sapat na boto si Senator Juan Miguel Zubiri na nagbungkahi na ilipat sa hapon ang impeachment trial.
1: Yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days, parang mga make-up days, or will just continue on and then just extend it at the end na lang, sa huli na lang tayo magdadagdag. Kasi baka naman hindi natin kailangan magdagdag for all we know, no? Dahil baka maglaglag din ng mga ilang witnesses yung mga parties. So let's just wait and see for the meantime.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

nananatiling baha sa ilang bayan sa lalawigan ng Bulacan matapos ang magkasunod ng bagyo na sinabayan pa ng matinding habagat. Habang isinusulat ang balitang ito ay lubog pa rin sa baha ang barangay Nagbalon sa bayan ng Marilao. Ayon sa residenteng si Panji Lim, nahihirapan na sila sa pabalik-balik na mabilis ang pagbaha sa kanilang lugar dahil naapektuhan na ang kanilang kabuhayan. Kwento pa ni Lim, hirap na silang makapasok sa kanilang mga trabaho. Dagdag pa niya, lubog na rin sa baha maging ang kanilang maliit na sari-sari store. Sa kanilang pamamalengke naman ay kailangan pang lumusong sa baha gamit ang wader suit. Subalit ang karamihan ay walang proteksyon laban sa tubig baha. Kinukwestiyon ngayon kung saan napunta ang 275 million pesos na pondo para sa mga flood control project sa Bulacan. Magugunitang nakamakailan ay nasangkot sa flood control project ang Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Engineering Office. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

Nananawagan ang mga residente ng Marikina na kinabibilangan ng samahan ng mga angkan ng lungsod na itigil na ang pamumulitika at iginit na dapat manatili ang Marikina bilang lungsod na pinaiiral ang dignidad, respeto at palasakit sa kapwa. Ito ay matapos na kundinahin ng grupo ang patuloy na pamumulitika upang pabaksakin nga si First District Representative Marcy Teodoro sa pamamagitan ng mga reklamo na kanilang tinawag na walang sapat na batayan. Sa isang pahayag, sinabi ng samahan ng mga angkan sa Marikina na nagdudulot ng pagkadismaya sa mga pamilya at komunidad ang paulit-ulit na mga alegasyon labang kay Teodoro. Ayon sa grupo na binubuo ng 50 angkan na aabot sa 10,000 individual ang mga kasong labang kay Congressman

0: Marcia Teodoro ay bogus at walang sapat na basehan at nakakalungkot aniya na ginagamit ang mga ito para hilahin pababa ang isang taong matagal nang nakasama at nakilala sa Marikina. Hindi aniya ganun ang Marikina na kinalakihan nila na bayan ng tangal, respeto at mabuting pakikitungo sa kapwa, hindi nang walang katapusang paninira. Dagdag pa ng grupo, hindi isang paratang ang basta makakabura sa mahabang pinagsamaan ng mga pamilya ang kanat komunidad sa Marikina. Samantala, iginit ni Atty. Alma Malonga, legal counsel ni Teodoro, na walang sapat ng batayan ng mga reklamong ihain laban sa kongresista at kinuwestiyon ang mga pangyayari kaugnay ng ilabas na resolusyon sa kaso. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Okey-dokey, nagbabalik ang ating palatuntunan. Meron po tayong 39 na minuto na, makalipas po ang 10 in the morning. Pamaya-maya, hindi ko napabasa kay Engineer Santiago pero binigyan po ako ng kopya. Babasahin ko na lang yung statement naman ng Coalition 169 patungkol nga po dito sa order ni Ombudsman Boying Remulla. Pero back-to-back reports muna tayo, ha? Mula sa ating mga kabandido, standby lang si Jojo Sikat, standby si Chris Lucas. Unahin ko ang balitang bit-bit mula sa Kongreso. Mula po naman kay Jong Manlapas. Magandang morning, Jong. Please come in.
3: Nagpaabot ng pakikiramay si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga pamilyang nawalan ng mga anak sa trahedyang naganap sa Ateneo de Zamboanga at sinasabing magsasagawa ang Kongreso ng masusing pagsusuri para matukoy kung paano higit mapoprotektahan ang mga bata laban sa karahasan sa mga paaralan. Bilang ama at lolo, sinabi ni Dee na masakit isipin na may mga magulang na nagatid ng kanilang mga anak sa paralan ngunit hindi nila ito makakasamang umuwi. Ayon sa speaker, ibang-iba na ang mundong ginagalawan ng mga bataan ngayon dahil nahaharap sila sa mga impluensya at panganib na maaaring hindi nararanasan ng mga nakaraang henerasyon. Ginit niya hindi dapat matapos sa pakikiramay at panalangin ng tugon ng bansa. Kailangan alamin kung paano nangyari ang trahedya, ano maaaring nakapigil dito at kung ano ang mga pagbabago ang kinakailangan upang maging mas ligtas ang mga paaralan. Ako si Jong Manlapas para sa DJRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Balitang bit-bit mga kaibigan mula sa Kamara de Representantes, mula po sa ating kabandidong si Jong Manlapas, and as expected, reactive na naman ito pong gobyerno dito sa uri ng karasan. Mamaya pag-usapan po natin yan, and I would like to engage our JGL community dito po sa discussion ng karapatang pantao, ng harassment, ng issues sa pag-iisip, etc., etc. Kung paano po nating matutulungan kasi reactive eh. Reactive yung naging sagot. How are we going to assist and to provide the necessary assistance to this government pagdating po sa usapin ng kaharasan? Okay, si Jojo Sikat muna. May bit-bit na balita. Good morning sa iyo, Jo. Please come in.
0: Maring ipinapaalala ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas o KBP sa lahat ng news outlet, mamamahayag, content creator at social media users na dapat tunayan at bigyang prioridad ang dignidad ng tao at ang mga karapatan ng mga minor de edad kaysa views, likes o pagiging una sa balita. Ayon sa KBP, mangyari magpakita ng malasakit at responsibilidad online sa pamagitan ng pagsunod sa mga sumusunod. Protekta ng mga minor de edad, huwag mag-post, mag-share o mag-broadcast ng mga pangalan, mukha o anumang detalye na maaaring pagkakilanlan ng mga batang sangkot sa mga nakabibigitang pangyari, maging sila ay biktima man o bahagi ng insidente. Iwasan sila mailantad sa dagdag na trauma at sa sensasyonal na pag-uulat. Igalang ang mga biktima at pamilya. bigyan ng pribadong espasyo mga nagdadalang mga ating pamilya. Huwag magbahagi ng mga graphic na larawan, hindi censored na media o mapanghimasok na kuha ng pribadong pagdadalampahati. Unahin ang pagkatao kaysa bilis. Dapat mauna ang pagiging sensitibo at kaligtasan kaysa pagiging breaking news agad. Kung nakapag-post ka na ng mga hindi blurred na larawan, graphic na video, pribadong detalye ng mga sangkot, mangyaring i-delete, i-blur o tanggalin agad ang mga ito. Magbahagi ng nilalaman na may pagpipigil, malasakit at paggalang sa batas. Kaugnay nito, nagpahayag ng pinakamalalim na pakikiramay ang KBP sa lahat na naapektuhan ng malagim na pamamaril sa paaralan sa Zamboanga City. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DJRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Right, salamat po ng maigi at marami. Balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Ngayon naman mula kay Chris Lucas. Meron pala akong nakita, Idol Chris, no? Dahil kapag ka ang Metro Manila daw ang pinag-uusapan, at itong mga baha-baha yung pinag-uusapan, meron ako nakitang post sa social media. Ang Metro Manila daw po is the next Venice. Alam po ninyo yung Venice? Yung merong Venice Canal? Dito sa may Bonifacio Global City, merong mall at merong ganyang ano eh, merong ganyang pasyalan. Pero dahil daw po sa mga pagbaha, eto ah, ang Metro Manila daw po ay the next Venice. At king of leptospirosis, anak ng baka talaga, oo. Chris, magandang umaga sa iyo. Good morning. Please come in.
4: Iniulat ng Department of Health na umabot na sa 220 ang nasawi sa leptospirosis sa bansa ngayong taon, habang 3,400 naman ang kasong naitala mula Enero hanggang August 8. Ayon kay DOH Disease Prevention and Control Medical Officer Dr. Ann Dominic Aces Matuba, na mas mababa ang kasalukuyang bilang ng mga kaso kumpara sa 5,380 na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Gayunpaman, mahigpit na binabantayan ng kagawaran ang posibleng pagtaas ng kaso kasunod ng mga nagdaang pagbaha. Payo pa ng DOH sa mga lumulusong sa baha na agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig, at kung maaari ay gumamit ng bota at takpan ng anumang sugat kapag hindi maiwasan ang pagdaan sa baha. Hinihikayat din ng DOH ang mga magulang na huwag hayaang lumangoy o maglaro sa baha ang mga bata. Ayon pa sa DOH, pinakamahalaga na kumonsulta sa health center o doktor sa loob ng 24 hanggang 48 oras matapos ma-expose sa baha, lalo na kung may mga mataas na panganib ng leptospirosis. Nagbabala rin ang kagawaran na bukod sa leptospirosis, dapat ding mag-ingat ngayong tag-ulan laban sa iba pang sakit gaya ng waterborne diseases, influenza at dengue. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
2: Yan ang balita mga kaibigan mula po sa Department of Health, mula po sa ating kabandidong si Chris Lucas. 46 na minuto na, makalipas po ang 10 in the morning. Perlas na bilog, huwag tutulog-tulog. Ituro sa amin ang dapat na managot. Teka muna ha, yung pong statement muna. Sandali lang, salamat po ng maigi at marami yung ating kaibigan si Ginoong Bernard Yu, kasama po ni Engineer Rene Santiago sa Coalition 169. Ito't pinadalahan po tayo ng statement patungkol nga po dun sa suspension order na inilabas ng Office of the Ombudsman. Accountability begins. A good day for justice. Ombudsman orders preventive suspensions in LTO case. Coalition 169 welcomes the Office of the Ombudsman's decision to order the preventive suspension of former LTO chief and current LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II and former LTFRB Chairman and current Office of Transport Cooperatives Chief Attorney Teofilo Guadis III. The action, or this action, sends a clear message. No public official is above scrutiny. Allegations involving the exercise of public office must be subjected to a fair, impartial, and independent investigation. For years, Filipino motorists have endured recurring problems at the LTO. System disruptions, delayed services, and persistent questions that have eroded public confidence in the agency. The Ombudsman's action serves as a timely reminder that public office is a public trust. Government exists to serve the people, not to test their patience with inefficiency and unresolved controversies. Coalition 169 fully respects the constitutional right of every respondent to due process. We trust that this investigation will establish the truth behind the alleged irregularities involving the LTO. We remain committed to pursuing accountability for all remaining respondents named in our complaint filed on May 4, 2026 until justice is fully served, the coalition said. Today is a victory of accountability. Today is a victory for the rule of law. Most importantly, today is a victory for the Filipino people. Salamat po. Yun lang sinasabi ko kanina, the president should somehow provide the needed leadership example. Okay. Kasi napatunayan natin prior to the June 1 memo ng LTO regional offices in Caraga, in some parts of Mindanao. For strict compliance ito sa paggamit ng STRADCOM. While there was an order given by Ombudsman Remulla to suspend, tigilan, tantanan. Pero how come yung pong sinabi ni Remulla was bypassed? Kaya ako tinatanong si Engineer ni kanina, kailangan na ba ng intervention ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi from that experience in May and June, hindi lang bypass. Ha? Hindi lang bypass, parang alam po ninyo these individuals, no? Yung pong mga transport officials. Talagang hindi lang binypass yung order ni Boying Remulla, kundi they shot the messenger. They shot the messenger. A messenger dito si Boying Remulla. Hindi na sinunod, binypass pa, ipinagpatuloy pa yung pangungulekta ng 169. Kaya ang tanong ko, do we need to, you know, is this something that we need to be happy about? Dapat ba celebratory yung feeling ng ating mga kababayang Pilipino? Hindi po dapat dyan magtapos. And ako, personally, I encourage the public to fight against manipulation and corruption. That is the main goal. That is the agenda. Ibalik ng STRADCOM yung pong mga siningil nung sila po ay wala ng kontrata. That will be the ultimate goal. That will be the ultimate goal. Kung si Boying Remulla ay hindi pinapansin, dinadaan lang sa mga press release, baka nga kinakailangan ng intervention ni Bongbong Marcos tungkol dito. Ha? Alright. Doon sa mga nagnanais magbigay ng inyong mga komento, nakikinig sa DZRJ 810 kHz. Alam po naman ninyo yung ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Marami na rin pong nakatunghay sa palatuntunan at nagbibigay ng kanilang mga komento dito po sa ating pinag-uusapan at pag-uusapan pa. Wala palang impeachment proceedings ngayon. Dahil po sa sama ng panahon, naglabas po ng anunsyo ang Office of the Senate, no? Sa pangunguna po ni Senate President Win Gatchalian, postponing ito pong coverage today ng impeachment trial laban po kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Okay.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Dalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 8:10 AM.
2: Kaway-kaway, dyan po sa Dubai, UAE, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan, si Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community. Diyan po naman sa Australia, magandang morning po sa inyo. Magandang hapon doon sa ating mga kababayan sa Melbourne. Boss Rick Oracion, Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Boss Michael A. Manalo. Good morning mga lodi! Yung iba, sandali lang ha? O sige. Maulang morning, sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, si Ma'am Menchi Meh ng Bahay Pari dyan po sa Bulacan. Blessed Wednesday morning, Sir Johnny. Shout out kay Ate Deda Barameda. Ayun, magpapansit ka raw po, sabi ni Ma'am Menchi. Baka birthday eh. Baka birthday. Anyway, shout out, magandang morning kay Ate Deda Barameda. Ayan, good morning mga ka-radyo bandido. Binabati po tayo ni Tata Rick Oracion. Teka muna. Binabardagol yung aking lalamunan, Secretary Vince Dizon. 17 billion o 1.7 billion ba ito? Ha? 17 billion kasi nakalagay rito eh. The most expensive asphalt na ginamit sa EDSA, 1.7 billion, okay? Nabakbak daw po kaagad. Another EDSA mishap na naman yan. Kaya nga, bolang bilog, huwag tutulog-tulog, Secretary Vince. Murahin ang dapat na murahin, anak ng baka. Okay, magandang hapon. Walang modo na si Claire pinagbibintangan yung mga guro. Ay, nako. Oo, relate si Ma'am Ena rito. Dating guro si Ma'am Ena eh. Ha? Dating guro, pero pinagbibintangan yung mga guro na nagtuturo sa mga bata para maging kriminal. Oo, meron kasing naging statement itong si Claire Castro na yun daw pong mga guro ay merong mga activities in not so many words, no? Na ginagawa na somehow ay nagko-corrupt dun sa murang isipan ng ating mga bagets. Hindi ko alam kung timely ba sabihin ni Claire Castro ito, kung hindi ba talaga, kung insensitive ba itong si Claire Castro. Alam po ninyo, ang daming mga organisasyon like the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, yung iba't ibang mga television and radio networks, naglalabas po sila ng kanikanilang mga statements para daw po dun sa taong bayan at mga nakasubaybay dun sa shooting incident sa sa Ateneo, no, na maging intellectual in posting and sharing information. Ako sabi ko kahapon, everybody is a victim here. Hindi lang po yung pumatay na minor de edad, hindi lang po yung napatay na minor de edad, hindi lamang yung mga security personnel, everybody. Kasama yung tatay ng bata na pinagpepiestahan ngayon sa social media. Tayong mga observers, everybody is a victim. Because for the longest time, our system is being corrupted. Mabaya, pag-usapan natin yan at tingnan natin kung paano tayo makakatulong. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
7: Honoring Elvis Presley on the occasion of his 49th year death anniversary, an Elvis extravaganza. Wednesday, August 19, 2026, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. We will have 7 Elvis impressionists. Elvis of Antipolo, Mike Austria. Douglas Masuda, Elvis of Japan. Beauty Queen from Quezon, Lady Elvis, AJ Hapor. Elvis of Asia, first runner-up, Bamam Pink. Handsome young Elvis sensation, David Young. And of course, phenomenal young Elvis sensation, Elvis clone of Pete Bulagar, Jerome Everdome. What now, my love? And I, RJ, will also be doing Elvis songs. Immerse yourselves in the melodies and the memories of Elvis and feel revitalized. And then, after the Elvis show, RJ and the New Riots will make you dance all night. Pretty woman, walking down the street. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, the Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
8: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
9: the best food and treats for your dogs.
10: The best dog places to visit.
11: The best training for dogs.
12: Okay. Coco, speak.
13: The best dog accessories and items.
14: The best dog hotels.
8: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Radio Bandido News Flash Report.
1: Pinalalakas pa ng Department of Education ang mga safety protocols sa mga eskwelahan. Kasunod na rin ito ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga pati na sa Tacloban City kamakailan. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, magsasagawa ang DepEd ng Nationwide School Safety Drill sa August 25. Ito ay para maging handa ang mga eskwelahan sa anumang uri ng karahasan at agad na ma-report sa Philippine National Police. Ayon kay Castro, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa Department of the Interior and Local Government, local government units at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng mga estudyante at mga guro. Sabi ni Castro, mula na mangyari ang insidente ng pamamaril sa Tacloban City, hindi na tumigil ang PNP sa pagsasagawa ng monitoring, assessment at pakikipag-ugnayan sa mga school authorities. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Nagbabala ang impeachment court sa magkabilang panig ng prosecution at depensa na ingatan na magpahayag sa publiko na ikakasira ng imahe at kredibilidad ng impeachment court. Ito ay matapos na questionin si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol ng Bidya sa isinagawang Zoom press conference na may pumupunaan niya na ang pagkawala dito ng ilang senator judges sa impeachment trial dahil sa paglabas ng ilang senator judges na tila ang tinutukoy ay sina Senator Judges Christopher Bongo, Robin Padilla at Mark Villar na kadalasan ay bigla nawawala sa trial at nagmumonitor na lang sa kanilang tanggapan o sa lunch ng Senado. Paliwanag ni Attorney Tongol, pinapayagan ito sa rules ng Senado hanggat nasa loob pa rin sila ng premises ng Senado at malapit sa plenaryo kung saan sinasagawa paglilitis upang sakaling kailanganin at madaling ipatawag ng presiding officer o ng Senate President. Babala pa ni Tongol na hindi dapat nagpapayag ng mga ganitong pagpuna ang anumang panig sa mga senator judges na bahagi ng impeachment court na pinapayagan naman sa rules at maaaring makasira ang mga ganitong payag sa imahe at kredibilidad ng korte. Dagdag pa ni Attorney Tongol na lagi naman nakamonitor ang clerk of court sa mga ganitong payag sa publiko upang makapagbigay ng babala.
1: Yun naman ay nakatabi lamang sa plenary. So it is within parang pagpumunta sila doon, continuing pa rin yung presence nila on the floor. Walang na babawas. And as you have seen naman, no, yung mga senator judges na yon, di na tayo magba-blind item kasi alam naman natin na si Senator Padilla yon, Senator Villar, at saka si Senator Bongo. They didn't really take a break from their duty as a senator judge. In fact, suot pa nga nila yung mga robes nila. So that only means that while still on a short break, they are still performing as a senator judge at nakanood naman sila. Nakita naman, may TV doon, nandoon pa yung photo ni Attorney Ligutan. So they are still monitoring it. And that is allowed in parliamentary practice, customs, and rules.
0: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.
3: Alright, ikalawang oras ng inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Ako ay magdamag ang ulan daw sa Cavite. Sabi ni Ma'am Chato Charito Cabrera Diana. Tingnan ko, Mami, ha, nakakalimutan kong silipin kung ano yung rainfall warning. Dahil at 8 a.m. nakataas po sa red yung pong rainfall warning, ha? Ikalawang oras ng inyong palatuntunan, second hour, mga kaibigan, ngayong Miyerkules ng umaga. Ikalabing siyam ng Agosto 2026. Dun sa mga late na nag-tune in sa inyong balayang palatuntunan, 0917-751-3804. Yan po yung ating text line, 0917-751-3804. Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby lang si Jong Manlapas. Unahin kong balitang bit-bit mula sa Senado. Naroon at nagbabantay si Jojo Sikat. Guedjo, please come in.
0: Nagpahayag ng panghihinayang at pagkabahala itong si Senador Lito Lapid sa pagtatapon at pagkasira ng mga gulay mula sa lalawigan ng Benguet. Ito ay makaraang mapaulat.
3: Hindi ba that is one area na kinakailangan nating i-explore? Bakit pagdating sa problema sa pag-iisip ay hindi sakop ng HMO? Tanungin natin yung ating mga kababayang nasa ibang bansa. And hopefully, no, meron silang mga HMO na ginagamit. Meron silang mga health coverages na ginagamit. Ma'am Ena, si Ma'am Ena sa Australia, si Boss Mer Hikomo sa Hong Kong, si Ma'am Kimura Dolores sa Japan, si Boss Armando Busa sa Middle East, UAE. Tanungin ko nga kayo, kung meron kayong

HMO. Kasi hindi ko alam eh. Ang alam ko dito sa Pilipinas, walang HMO coverage for neuro or psychiatric. If you happen to have an idea, no? Ito, napili natin yung apat na bansa. Kasi nandiyan po yung ating Filipino community at mga regular followers. Ma'am Edna Gray nasa Melbourne. Nasa Dubai si Boss Armando. Nasa Hong Kong si Boss Mer. Nasa Japan si Ma'am Kimura. Kung meron kayong HMO, meron bang restriction yung inyong HMO coverage when it comes to psychiatric, neuro? Another area na kailangan nating i-explore, PNP. Yung bang mga elemento natin, mga law enforcement agencies, are they being subjected to a thorough neurological tests when it comes to gun handling and usage? Naalala po ninyo yung ano, yung matanda na binaril point blank ng pulis sa Tarlac. Pati yung kanyang anak. Habang naroon yung minor de edad na anak ng pulis na nanonood. So, yung bang neurological examinations sa mga law enforcement agencies, are they at par dun sa standard globally, if there is such thing, no? If there is such thing. So, paano yung mga pulis at yung kanilang mga pamilya? Kasi syempre, kapag ka pulis ka, nagbibit-bit ka ng baril sa loob ng bahay. Alam ba nung inyong mga members of the family yung tungkol sa responsible gun handling? Kaya sinasabi ko, this is beyond our imagination. And no amount of announcement coming from these effing organizations can help solve the problem. Wala po kahit na saang organisasyon ay makakatulong dahil embedded sa ating society, embedded sa ating pang-araw-araw na buhay, yung pong problema ng harassment. Maybe not only here in the Philippines, but globally. Kaya tantanan na natin yung mga tila pagpapaalaala na dapat ganito, na dapat ganyan, itrato natin ganito, itrato natin ganyan. These are all BS. Hindi po ito makakatulong. It has to be a collected and collective effort ng bawat ahensya ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Bakit tayo galit dun sa shooting incident? Number one, this is not the first time. And number two, pwede po itong ma-prevent kung gugustuhin. Kapag ka gusto, may paraan. Kapag ka ayaw, may dahilan. And all of these, you know, announcement coming from HOR, coming from the different organizations, from Claire Castro, etc., etc., wala pong bearing eh. Dahil tayo mga Pilipino, ang dali nating makalimot. Kailan ba? When was the last time na nagkaroon ng shooting incident? May isang taon na ba? Wala pa. Nagpalit na ba ng administrasyon? Hindi pa. Pero tayo, mabilis tayong makalimot. Dahil ang parati nating tinitingnan at iniintindi kung ano yung trending the following day. Lahat ng mga galit kay Inday naka-hook up sa impeachment dahil it was time of the prosecutors to, you know, present even these hostile witnesses. Kaya lahat sila nakatunghay. O biglang nagkaroon ng barilan. Anong nangyari? Hindi ba naglipat kayo ng channel?
kasi nawalan yung relevance ng impeachment. O eh, pagkatapos po nating pagpiestahan itong barila na ito, tapos may mga celebrities na lumabas sa mga sokmed ninyo, ah, mamibigay kami ng cellphone, mamibigay kami ng ganito. Hindi ba nagsiswitch na naman tayo ng channel? The problem with us, we are so hooked dito po sa influence ng social media. Kaya kung ano yung trending, yun yung ating fina-follow. So na-jo-jopardize, nako-compromise yung mga impormasyon na dapat ay pinag-uusapan. Eh marami po sa mga lumalabas sa SOCMED, the idea is to create a fuzz para mapag-usapan. Kaya nga tayo, tayong mga observers, ika nga, nakamasid sa SOCMED, we cannot help but patronize yung pong kung sino mang nakikita natin kasi ang dali po nating masway. Pero itong issue ng mental health, matagal ng problema ito eh. Pero meron bang ginagawang solusyon? For the longest time, nadagdagan ba yung bilang ng ospital natin na, you know, nakafocus specifically sa mental health? Meron bang proactive approach ang ating gobyerno? Not only the administration of Bongbong Marcos, even those administration na nauna sa kanya. Meron bang proactive measures, DOH in particular, to check why can't HMO, why can't these HMO include the neuro consultations to their coverages? Kahit kaninong HMO ka magtanong, hindi po covered. So kunwari ikaw, simpleng trabahante ka, simpleng trabahador, meron kang HMO coverage. Yung mga empleyado na medyo mababa ang kanilang level, siguro yung iba nasa maximum 150,000 per year, per illness. Okay? Anong ibig sabihin nito? Kunwari, ikaw ay may problema sa puso and you need a regular check-up. Meron kang 150,000 na coverage na pwede mo itong magamit all year round para dun sa iyong check-up. Ngayon, nakita ng mga espesyalista na yung problema mo sa puso ay kinakailangang mag-undergo ng angioplasty para matanggal yung mga bara. That is a procedure. Ibang coverage yun. Okay? Kasi kung nag-level up, ha? Please correct me if I'm wrong. Parati kong sinasabi, hindi po ako expert sa lahat ng bagay and I do not claim being an expert to whatever fields there is. Okay? Angioplasty, angiogram, kung kinakailangan kang biyakin, eh meron kang another support mechanism which is PhilHealth. Dahil dun sa tinatawag na C-benefits. Kapag kunwari ikaw ay merong abdominal issues, covered yan ang card. Pero yung natal, panganganak, pagbubuntis, hindi po covered. Okay? Hindi covered. Pero meron kang SSS sa panganganak, pagbubuntis, hindi ba? Meron kang PhilHealth. So kung hindi man covered ng HMO, yung regular check-up,

A mental challenge. Hindi tapos na po tayo dun sa usapin noon ng ano eh, pasensya na ha, dun sa retardation. Dati kasi nung araw, nung bata ako, kapag may problema sa pag-iisip, iisa lang yung ating focus, retardation. Ngayon, napakarami na. Meron ka ng ADHD, meron kang stress, meron kang mga batang pagiging hyper, meron kang retardation, meron kang genetic influence, kung ano-ano. Ang dami ng mga sakit patungkol sa pag-iisip. Pero nasan yung gobyerno to assist when it comes to HMO coverage man lang? Kaya sabi ko sa inyo, ang lawak po nitong issue ng mental health. Hindi po natin pwedeng i-single out yung shooting dahil napakaraming element tayong kinakailangang busisiin bago po natin puntahan yung investigasyon ng pamamaril sa mga paaralan. Eh, mahilig sumausaw yung mga gustong sumausaw eh. Labas ng memo, labas ng anunsyo, etc., etc. Again, these are all BS. Bakit? Di po natin kayang baguhin yung sistema ng pag-uutak ng sino man. Bata man yan, matanda man yan, we cannot fit in to their shoe sizes. Hindi. Dahil iba po yung usapin ng pag-iisip. At ito ay matagal na paghahanda ang ginagawa. And this should be tackled and discussed by a multi-government agency, whole of government approach, including the private sector, to somehow understand ito pong issue ng mental illness. Wala pa po tayo dun sa case build-up. Wala pa tayo dun sa solution for us to understand pa lang. Bakit daw ang init ng ulo ko? Ay, talaga naman, oo. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

Kahit last hura ng ating palatuntunan, meron tayong 37 minuto na. Makalipas po ang 11 in the morning. Ano bang hinahanda nating pananghalian ngayon? Sige nga. Narito ako sa studio, kaya siguro bibili na lang ako ng lutong ulam para makakain mami. Wala pong pagkakataon na makapagluto eh. Wala pong pagkakataon na makapagluto si Johnny G. O eh, baka makisalaw ako kay Boss Ariel na lang. Ano bang itutumba natin dyan? Lata ng sardinas? Ay, why not? Ika nga, hindi ba? Tanong ni Boss Al, bakit daw yung HMO at ang ating gobyerno continue to neglect, okay? Yung pong neuro cases coverage, alam po ninyo, the answer is I don't know. Hindi ko alam. Pero my wild guess is, ang neuro is a highly sensitive field. Highly specialized. Okay? Sandali lang, ha? Okay? Highly specialized field. At kakapiraso yung ating mga neurodoctors. Isama mo pa yung pool ng neurosurgeons, no? Kukonti lang po yan, eh. So, highly specialized and kukonti. So, ako, ang wild guess ko ay we are being victimized by the law of supply and demand. Ito yung wild guess ko. Tapos, ang HMO, kung magbayad po yan, minimum 6 months, eh. So, ibig sabihin, kapag ang mga kababayan natin ay papayagang gumamit ng HMO,

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po, bagamat pabugso-bugso pa rin, paambun-ambun pa rin ang kalagayan ng ating panahon, umaasa po tayo na patuloy ang biyaya ng ating pong dakilang lumikha. Kaya tayo po ay magpasalamat sapagkat tayo'y nananatiling buhay, gising sa katotohanan, mga kaibigan. Kailangan po sumunod tayo, hindi lamang sa utos ng batas, kung hindi maging sa utos po ng ating dakilang lumikha na tayo ay mabuhay sa tama, mga kaibigan. Ha? Huwag po tayong gagaya dyan sa mga ilang politiko, sa mga ilang pastor na naturingan, ngunit puro panlilin lang, kasinungalingan sa taong bayan ang bumubuka sa kanilang mga bibig. Kaya tayo po ay manalangin sa ating dakilang lumikha, magpasalamat sa ating araw-araw na biyayang tinatanggap. So, sa ating mga kababayan na patuloy na nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan, palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapagbibigay ng inyo pong mga opinyon, reaksyon sa mga isyong lumilisaw sa ating pong archipelago sa pamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe, sapagkat hindi po tayo nasa studio ngayon, tayo po ay nagsasahing papawid sa pamagitan ng online, mga kaibigan. Kaya pababatiin po muna natin si Dong Pepot na tangunan tango, na minsan ay boy atrasado, minsan ay si Dong Pepot. Ngayon po ba, winning siya ngayon, ha? Siya po ay kamuka ng ating tila Senate President, tila hindi, sapagkat questionable pa, dahil nang siya po ay maluklok, 12 lang, hindi po majority. Noon ang ngayon ay sinasabing majority dahil napabaligtad, ha, sa pamagitan ng harassment, pagbabanta, diba? Ang mga ilan na bumaligtad. Pero kung ikaw ay malinis, kung ikaw ay walang kasalanan, dapat hindi ka natatakot sa katotohanan, sapagkat katotohanan hindi lamang para sa iyo ang magpapalaya, kundi maging para sa taong bayan at sa mga susunod na henerasyon. Don Pepot,
3: good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
1: Yes, at mainit ang issue, bagamat malamig ang panahon dahil sa patuloy na tila pagpatak ng ulan, napawi ang baha pansamantala, di ba?
3: Mm.
1: Wala na pong baha, bagamat may mga ilan lugar na dahil sa mahina yung drainage, ano?
3: Yes.
1: Ay nananatili po hanggang ngayon na may tubig sa ating mga daraanan. So, konting pasensya o mahabang pasensya ang kailangan po natin. Yes. So, ayan po ang mga tinatawag natin na nagpapa yung pakiramdam na tila walang katahimikan ang ating sambayan ng Pilipino. Ayun pong pakiramdam na restless ang sambayan ng Pilipino ay patuloy po, sapagkat hanggang ngayon ay wala pa po yung hinihiling, sinisigaw ng taong bayan na paglalantad ng katotohanan o transparency, yung managot ang dapat managot, accountability, at yung kapayapaan na dapat sana ay maramdaman ng sambayan ng Pilipino.
3: Yes.
1: Nasabi nga ng marami nating mga kababayan, sana wag lang kalaban, ha, yung kanilang gustong patahimikin, yung kanilang gustong parusahan, yung mga dapat managot, ha, ay dapat panagutin at yes, wag silang maging tahimik, pagtakpan kapag ito ay kanilang kaalyado, kakampi, kapartido, ha? Sapagkat nakikita ng taong bayan yung tinatawag na selective justice, mga kaibigan, yes, ha? Na kapag ikaw ay naninindigan para sa katotohanan, ha, patatahimikin ka sa pamagitan po ng harassment, pressure, na kung ikaw ay hindi tatahimik, kung hindi mo isasara ang iyong bibig sa katotohanan, kakasuhan ka.
3: Mm-hmm.
1: Ang kaso, plunder, para wala kang bail at agad ay maikulong ka.
3: Mm-hmm.
1: Yan po ang nangyari kay Senator Jinggoy Estrada, kay Senator Dante Marculeta, at maging yung sinasabing tumanggap ng campaign donation, di ba, na si Senator Dante Marculeta, paano ito naging plunder? Yun ang tanong natin, Don Pepot.
3: Yes.
1: Paano naging plunder ang kaso ni Senator Marculeta na tumanggap ng pera mula sa mga pribadong citizen?
3: Yes.
1: Hindi sila nanunungkulan sa gobyerno, at ang kanilang pera ay galing sa kanilang negosyo o hanap buhay. Samantalang meron sila nakasama, kaalyado, kakampi, na tumanggap 120 million campaign donation.
3: Yes.
1: Diba? Mula sa sinasabi ng AMLAC na fraud. Diba?
3: Yes.
1: Dahil ito ay pinris ang kanilang mga bank account,
3: yes,
1: at mga assets.
3: Assets. Mm.
1: So, mas maliwanag na ito ay pwedeng kasuhan ng plunder.
3: Mm-hmm.
1: Diba?
3: Yes.
1: O dahil galing sa fraud ang kanyang ang perang ibinigay bilang campaign donation sa isang senador ngayon na ang masaklap para sa taong bayan, ay bakit siya pa ang itinalaga na
3: chairman
1: ng Blue Ribbon Committee.
3: Yes.
1: Yan, mga kaibigan. Diba, nakikita natin yung tinatawag na kapalpakan,
3: yes,
1: sa
3: pagpapatupad
1: ng ating hustisya.
3: Yes.
1: Na dapat ang hustisya ay ipatupad ng pantay-pantay at
3: yes,
1: no one is above the law.
3: Yes.
1: Di ba? Hindi dahil kakampi ka, libre ka, kapag ikaw ay kalaban, pinupuna mo, naninindigan ka para sa tama, na gusto mo ay malantad ang katotohanan, ikukulong ka.
3: Mm-hmm.
1: Kaya ang taong bayan sa nakikita nila ay alumpihit. Wala silang pinaniniwalaan na sa lahat ng mga sinabi, maging ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., na mga pangako na nanatiling pangako na hanggang ngayon ay tila walang natutupad. 20 pesos na bigas, iilan lang ang nakikinabang, di ba?
3: Yes.
1: Oh, yan po mga kaibigan, mga pangako na nakapako, di ba?
3: Yes.
1: Oh, gagmagawa lang sila mga puro press release sa kanilang mga pangako na mga wala namang katuparan. Yan mga kaibigan, di ba? Kaya yung tinatawag nating unity noon sa simula na ngayon ay tila nawala, mga kaibigan, sapagkat nakita natin na tila pagkakahati-hati o pagkakahati-hati talaga,
3: yes,
1: ng taong bayan.
3: Mm-hmm.
1: Maging ang Senado, maging ang Kongreso, maging ang NBI, DOJ, Ombudsman, ay hati-hati rin, mga kaibigan. Walang katiwasayan ang ating bansa. Kaya natin ibinoto ang ating Vice President Sara Duterte, ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., sa pag-asa na magkakaroon ng pagkakaisa.
3: Yes.
1: Pero anyare, Don Pepot, anyare, mga kababayan.
3: Labang 100 taon.
1: Bakit, mga kaibigan, yung unity ay nagkawindang-windang? Saan ba nagsimula itong pagkakawindang-windang ng ating mga politiko na humantong sa pagkakahati-hati, pagkakawindang-windang ng taong bayan? Diba?
3: Mm.
1: Yan ay dahil sa mga pangako na hindi na isa sa katuparan, at higit sa lahat, yung kasakiman sa kapangyarihan.
3: Yes.
1: Yan po ang susi, yan po ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay windang-windang, kung bakit tayo ngayon ay hindi nagkakaisa. Yan, mga kaibigan, dahil sa kasakiman ng ilang mga politiko sa kapangyarihan at sa kayamanan mula sa kabangyaman ng ating pong bansa.
3: Mm-hmm.
1: O, yung pong mga dapat nilang unahin na mga solusyonan, katulad po ng gutom. Marami pong nagugutom, lalo sa ngayong ilang linggo na pag-ulan-ulan, matinding pagbaha sa mga kapaligiran ng Metro Manila, mga lalawigan sa ating kapaligiran ay binaha, ultimo mga palayan ay binaha.
3: Yes.
1: Kaya kulang tayo ngayon. 'Di ba? Gutom ang ating aabutin, mga kaibigan, kung hindi masusolusyunan, ngunit tila umaasa sila doon sa importasyon na bigas. Kaya baliwala sa kanila kung magutom man ang mga magsasaka, mawala ng hanap buhay ang mga magsasaka, na apektado rin tayong mga mamamayan. Sapagkat hindi po nating kakayahin ang mataas na halaga o presyo ng bigas na pangunahing pangangailangan nating mga mamamayang Pilipino.
3: Yes.
1: Hindi na rin po kakayanin ang presyo ng ulam, ng isda, gulay, karne. Hindi na po nating kakayanin. Hindi kasi sila nagtutungo sa mga pamilihan, di ba? At meron silang bilyong-bilyong pera na pambili sa mahabang panahon ng masasarap na pagkain habang tayo ay nagtitiis sa dahon ng kamote.
3: Yes.
1: Di ba? Sa kangkong, sa mga gulay na kaya nating bilin.
3: Yes.
1: Pero sila
3: kamote, kamoteng kahoy, yung kinakain.
1: Pero sila na mga buwayang nakabarong Tagalog na kurakot sa kabangyaman ng bansa, abay sarap ng buhay. Kahit sabihin natin umuulan, kahit sabihin natin bumabagyo, nananatili ang kanilang aircon, kahit sabihin pong mataas ang halaga ng singil ng kuryente, wala silang pakialam dahil mismo sinabi ng ilan ng isang opisyal sa NEA, National Electric, ano ha?
3: Apo.
1: O yan, na may mga opisyal ang hindi nagbabayad ng kuryente at may mga iba pang kumpanya na hindi rin naman nagbabayad ng kuryente, maging ang mga local government, di ba?
3: Yes.
1: Ay tila hindi rin po nagbabayad ng kuryente. Kaya tayong lahat na mamamayang Pilipino ang nagpapasan ng mga kakulangan ng tubo, kita ng mga may hawak ng o shareholder, ano ha, ng Meralco, mga kaibigan. Yes. Tayo po na mamamayan ang nagpapasan sa pamagitan po ng system laws na kinukolekta sa ating lahat, mga kaibigan. Yan po ang masaklap na tayong lahat na mamamayan Pilipino ay apektado ng pagkawala ng salapi sa kabangyaman ng ating bansa sa pamamagitan ng tinatawag na flood control scam na sinasabi pong pinakamalawak, pinakamalaki na korupsyon sa kasaysayan ng bansa na umabot sa trilyong piso na halaga na nawala sa ating kabangyaman ng bansa. Kaya paano hindi magiging alumpihit ang ating mga kababayan? Lahat po tayo ay biktima. Sila na nasa Kongreso, sila na nasa Senado, sila na nasa Ehekutibo ay hindi nararamdaman ang nararamdaman nating sakripisyo, ang nararamdaman nating hirap para maitaguyod lamang ang ating pamilya, para lamang tayo makakain sa araw-araw tatlong beses sa maghapon.
3: Yes.
1: Ngunit kahit isa kung minsan ay wala sa mga taong mahihirap o walang pinagkukunan ng kanilang ikabubuhay.
3: Yes.
1: Mga pangako, nananatiling pangako, kabuhayan na hanggang ngayon yung ating ekonomiya ay tila babagsak, tila hindi, sapagkat wala pong ginagawa na solusyon ang ating mga opisyal sa ating gobyerno, sa ehekutibo, sa kongreso, sa senado, sapagkat sila pong lahat ay nakapokus sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Puro Sara, Sara, Sara. Wala na kayong naiisip maliban sa ma-impeach o maialis sa poder ng kapangyarihan ang isang opisyal ng bansa na ibinoto ng 32 milyong Pilipinong nagtitiwala at ginagawa naman ang lahat para maibigay yung tamang serbisyo sa mga nagtiwalang 32 milyong Pilipino.
3: Yes.
1: Pero bilang mga kalaban sa politika, natatakot kayo yung may mga ambisyon, yung may mga ginawa nilikhang korupsyon, ha? Natatakot kayo o sangkot sa korupsyon, natatakot kayo na kung maging pangulo ang ating Vice President Sara Duterte ay mananagot kayong lahat. Yan po ang inyong takot, kaya lahat ng inyong magagawa para mapaniwala ang taong bayan, para ma-discredit ang ating Vice President Sara Duterte, ay ginagawa ninyong lahat mula sa MBI, sa pamumuno ni Director Melvin Matibag.
3: Matibag, ayan. Matibag, yan.
1: Hindi po malibag, ha? Matibag, ha? Pero sabi nga, matitibag ka din dahil hindi sa habang panahon nasa inyo ang kapangyarihan.
3: Yes.
1: Sa ating ombudsman, ha? Crispin Remulla, di ba?
3: Mm.
1: O, hindi sa lahat ng panahon ay hawak mo ang kapangyarihan at tila nag-aambisyon pa na maging balibalita eh, ha?
3: Mm-hmm.
1: Nag-a-apply daw para maging Chief Justice. Eh kung yung ombudsman ay hindi ka makapagpatupad ng patas na batas, diba? Pagpapatupad ng batas, di lalo't higit kung ikaw ay Chief Justice para proteksyonan ang lahat ng iyong kakampi, pati na ang iyong sarili. Dahil dito po sa ibinulgar na 1.5 billion na iyong confidential and intelligence fund nung ikaw ay Department of Justice Secretary. So, hindi ka rin naiiba, ha? Pero turo ka ng turo, ha? Tandaan mo, ang iyong posisyon ay isang impeachable position, ha?
3: Yes.
1: Kaya, yung mga ibang mga abogado na naghain ng impeachment case labang kay Ombudsman Remulla, ngunit tila hindi po nagagalaw. Anyari. Anyari. Maging ito pong DILG Secretary ay tila wala ring nagagawa. At bakit tila nakapamamayagpag pa yung isang senador, ha, na dapat ay maimbestigahan. Katulad din ni dating DBM Secretary Pangandaman, di ba? Katulad din nitong si dating Executive Secretary o itong si Bersamin.
3: Apo, ha?
1: Na sinasabing binigyan ng 8 billion ayon kay Senator Lacson, di ba?
3: Yes.
1: O, bakit hindi yan iniimbestigahan, mga kaibigan?
3: Silang dalawa nakakaroon ng 100 billion insertion eh.
1: Dating Speaker Martin Romualdez na sa ilang panahon na sinasabi nitong si Ombudsman at maging ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. nakakasuhan na. Hanggang ngayon, mayroon bang kaso? Natatakot? Baka natatakot ang ating
3: ngayon,
1: Pangulo
3: pa rin eh.
1: Sa sinasabi na kung ako ay babagsak, lahat kayo ay isasama ko sa aking pagbagsak. Kaya tikom ang bibig, ah, maging itong sinasabing kaya tayo may yakap, kaya tayo may ayix, kaya tayo may tupad, ay dahil sa ating Speaker Martin Romualdez. Wala pa ang 2028, kinakampanya mo na, pinaggaganda mo na ang imahe, dahil ba sa namantikaan ng labis-labis ang iyong uso? O, di ba? O, kung hindi ka nakikinabang, bakit sobra ang iyong papuri? Ngayon lumalabas at hindi bobo ang taong bayan, hindi man ninyo opisyal o wala pang resulta sa pagdududa ng taong bayan kung sino ang mastermind, pero hindi bobo, hindi tanga ang taong bayan na para hindi malamang kung sino ang susi ng malawakang korupsyon na sinasabing pinakamalaki na korupsyon sa kasaysayan ng ating gobyerno.
3: Yes.
1: Diba? O, meron tayong report na ating papapasukin. Ito po ay pag-uulat.
3: Wala kaya Jojo Sikat.
1: Ayan, Jojo Sikat. Sabihin mo na, Don Pepot.
3: Senator Padilla, nanawagan ng total ban sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Sa mga Jojo Sikat, iulat mo.
4: Nananawagan ito kung si Senator Robin Padilla na isulong na ng tuluyan itong pagban sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Kasunod na rin ito ng nangyaring panibagong pamamaril sa paaralan o itong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Zamboanga City kung saan dalawang nasawi at dalawa ang sugatan. Iginit na Padilla na noong pa niya sinasabi ang napapansin niya masamang epekto at impluensya ng paggamit ng social media ng mga kabataan na mas lalong nalalantad nga sa karasan. Dapat niya magkaroon na ng masusing pagtatalakay sa pagkakaroon ng batas at polisiya sa paggamit ng mga kabataan sa social media.
5: Dahil ito po ay impluensya ng social media sa ating mga kabataan dahil palagi ang po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito. At napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media.
4: Matatandang si Padilla rin ay isinusulong namin ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability ng mga kabataan. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam mo, Don Pepot, talagang malaki ang kaugnayan ng social media sa paniniwala ng ating mga kabataan.
3: Yes.
1: O sapagkat kinokopyo nila yung mga nakikita nila sa social media. Kaya yung maging yung ugali o values ng kanluranin, yun ngayon ang inaadapt ng ating mga kabataan. Yung pagsagot sa

0: sa Antique Barangay Leaders katuwang ng PNP sa Seguridad. Romel Madrigal, ibalita mo.
1: 20 loose firearms at 6 na balakang voluntaryong isinuko sa pulisya sa Valderrama Antique sa tulong mismo ng mga lider ng barangay. Isinagawa ang turnover kung saan nakipagtulungan ang 17 ng barangay sa lokal na pulisya upang hikayatin ang mga residenteng may hindi autorisado o hindi rehistradong armas na isuko ang mga ito sa tamang proseso. Kabilang sa mga sinuko ang 8 homemade long barrel bolt action shotgun, 10 caliber 38 na revolver at 2 22 magnum firearms. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencionar Tatis Jr., patunay ang accomplishment na mas nagiging epektibo ang pagpapanatili ng seguridad kapag may tiwala at aktibong pakipagtulungan ng komunidad sa kapulisan. Bahagi ang inisiyatiba ng patuloy na kampanya ng PNP laban sa loose firearms at nakaangkla sa PNP Focus Agenda, particular sa Enhanced Managing Police Operations. Hinihikayat naman ng PNP ang may mga hawak pang loose o unauthorized firearms na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya at sundin ang legal na proseso sa voluntaryong pagsuko ng armas. Sa pagtutulungan ng pulisya at komunidad, mas pinalakas ang seguridad tungo sa mas ligtas at mapayapang mga pamayanan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin ang pag-uulat ng ating kasama, Jong Manlapas, Office of the President. Naku naman, kinansila ang travel authority ni Vice President Sara Duterte. Yan ba ay dahil sa pagpabalik-balik bilang anak ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, si Vice President Sara Duterte? At yung ba ay dahil sa paghahanap nitong si Congressman Atras Abante? Ha? Nasangkot din naman sa flood control, di ba? Dahil sa di umanong inihayag na pangalan na binigyan ng flood control ng 18, ngayon ay 14 na lang na mga Marines. Dahil yung 4, bumaliktad dahil di umano sa pressure, di ba? O na-induce ng 25 million pesos na offer. Nito daw di umano na sina NBI Director Matibag Trillanes at itong si Senator di umano Erwin Tulpo. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung ano ang interest nitong si Trillanes, ano ang halaga ng kanyang pakikipag isa, ha? Yes. Sa mga matuturing natin na hindi namang kanais-nais at lalong nakasisira sa ating kasalukuyang administrasyon Marcos. Di ba?
2: Yes.
0: Itong si Trillanes, nakakasira ang mga galaw nito. Bakit siya tumanggap? Ano ang kanyang authority para tumanggap nung 2 milyong dolyares na ipinagpalit nila ng na umaabot sa 112 pesos. 112 yata, di ba? O 120 million pesos na para ibigay di umano sa mga staff ng ICC. Yes. Yan, mga kaibigan. So, Jong Manlapas, ibalita mo.
3: Kinumpirma ng Office of the Vice President o OVP na natanggap nito kahapon ng August 18, 2026 ang opisyal na kanselasyon ng travel authority ni Vice President Sara Duterte mula sa Office of the President. Ayon sa OVP, natanggap nila ang abiso bandang 4:08 ng hapon kahapon sa umagitan ng electronic mail. Wala namang karagdagang detalye ang nilabas ang OVP kaugnay ng dahilan ng pagkansela ng travel authority. Samantala, sinabi ng tanggapan na inilabas ang abiso para sa Kaukulang Gabay at Sanggunian. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Parang hindi yata

0: tama o hindi maganda yung ipinalabas ng nakautusan ng Office of the President na pagkansila sa travel authority ng ating Vice President Sara Duterte. Baka naman maaaring sa paniniwala na maaga pa nangangampanya na sa mga OFWs sa iba't ibang bansa, di ba? Yes. Ngunit ang pinakamaraming travel ng ating Vice President Sara Duterte ay yung pagdalaw sa kanyang ama na nasa The Hague, Netherlands, di ba? Mm-hmm. Bawal na ba na dalawin mo ang iyong kaanak, lalo pat ito ay yung ama?
1: Mm-hmm.
0: O siyempre, hindi maialis yung iba't ibang haka-haka sa ating mga kababayan na maaaring pinagbabawalan para hindi na madalaw yung kanyang ama, o kaya ay dahil sa politika, dahil nagkakaroon ng pagkakataon ang ating Vice President Sara Duterte na dalawin ang ating mga OFWs sa iba't ibang dako ng mundo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya, pero sa pananaw natin, parang hindi maganda.
1: Yes. Reasonable naman.
0: Lalo pat kung ito ay pagdalaw sa kanyang ama, na bagamat may mga bali-balita na
1: pinadala niyo doon eh.
0: Masigasig ha ang human rights advocate na si Pujiki ha na sa pagsusulong ng kalayaan ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil di umano ito ay paglabag sa karapatang pantao. Diba?
1: Yes.
0: Oh, yan, mga kaibigan. Pero ang may lalong higit na mahalaga na dapat ay marisulba ng ating kasalukuyang administrasyon ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil lahat po tayo ay apektado. Ito ang nagiging dahilan o sanhi ng pagiging unrest o walang kapanatagan ng taong bayan ay dahil nga po sa kurakot na ginawa ng mga buwayang opisyal ng ating gobyerno. Yan ang dapat pong agarang mabigyan ng solusyon, mabigyan ng linaw para malantad ang katotohanan at managot ang dapat managot nang sa ganon ay maging mapayapa ang ating bansa, maging mapayapa ang taong bayan na siyang biktima nitong malawakang kurakot ha, na pumapatay sa maaring kinabukasan ng mga sumusunod na o susunod na henerasyon.
1: Magpapatuloy pa rin sila at makakalusot sila palagi. Kaya isa sa Premier Magalong eh. Nasabi niya yung iba dyan, pangiti-ngiti, alam naman natin kasangkot sila, sarap ng buhay nila.
0: Eh, yun na nga, tayo naglulunoy sa baha. Hindi natin alam kung tayo dadapuan ng sakit na leptospirosis. Pyrosis, di ba?
1: Bigit dalawang daan na ang biktima.
0: Eh nakikita natin sa video, sa mga, sa telebisyon, sa mga balita, mga bata, lumalangoy sa baha.
1: Yes.
0: Matanda, ganun din, di ba? Lumulusong sa baha. Kahit na gumamit ka ng bota, edan pa sa
1: bewang
0: o sa dibdib. Yung baha, eh anong silbi ng
1: bota,
0: di ba? Yan sana mga dapat solusyonan ng ating gobyerno, di ba? At yung tinatawag na pangkabuhayan yung ating agrikultura.
1: Yes.
0: Sapagkat ito ay isa sa pinakamahalagang kayamanan ng bansa, ang agrikultura. Dahil tayo ay may mayaman lupa na kung natatandaan po ng ating mga kababayan na sa panahon ni dating Yumaong Ferdinand Marcos Sr. Nag-e-export ng bigas.
1: Yes.
0: Nag-e-export tayo ng mga produkto.
1: Okay.
0: Mangga, coconut.
1: Mm.
0: Parang ngayon ay tila wala na. Tayo na ngayon ang tila umi-import sa ibang bansa, sa Vietnam.
1: Yes.
0: Sa Thailand, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ng mga dati-dati ay ating ine-export.
1: Yes.
0: Di ba tayo nahihiya? yung bigas, dito lang nag-aral. Vietnam, Thailand, Malaysia, yung mga karatig bansa.
1: 22 bansa.
0: Dito lang nag-aral sa Pilipinas sa pamagitan ng IRI. Ha? Yes. Diyan sa Laguna. Ha? O, pero ngayon, ano nangyari? Tayo na ngayon ang umi-import sa kanila ng bigas. At sa Vietnam, sinasabi na may 5 taon tayong kasunduan, nararasyonan ng bigas ng Vietnam. Eh kung sakali, ha, magkaroon ng pandaigdigang kalamidad na apektado rin ang Vietnam. Sa palagay, kaya ng ating gobyerno, padadalan pa tayo kahit meron tayong kasunduan. Siyempre, uunahin yung kanilang mga pansariling problema.
1: Survival of the fittest na yan eh. Pagkalitin.
0: Yes. Ngayon, eh, kung tayo may sariling pinagkukunan, eh katulad ngayon yan, may paksili ka pa tayo.
1: Nako. Ha?
0: Nasasakop sa 100,000
1: ba? 1,600 hectares.
0: O 1,000, hindi, 168 eh.
1: O, 1,600 hectares ng ano?
0: Oo, pero 1,068 hectares. E biro mo from Tarlac to Clark Field. Aabutin yung laki, lawak ng pagtatayuan ng paksilika. Sa ngayon, matutuwa tayo dahil magkakaroon ng oportunidad. Sinasabi nila, 800,000 hanggang milyon na magkakaroon ng trabaho. Pero sa susunod na mga panahon, yung pollution, ha? Yes. Yung nga sinasabing trabaho na yan, unti-unti mawawala dahil baka maging robot na rin ang gagamitin yan, di ba?
1: Yeah,
0: dahil technology yan eh, di ba? Oh, at iba pang maaaring maging at walang bayad, ha? Walang tax, walang bayad. Italagay lang dito. Bakit papayag ang ating gobyerno? Di ba?
1: Yes.
0: Na dapat
1: ang
0: sana
1: mga sites natin, ganyan din eh.
0: Oo nga, na dapat sana babayad tayo. Sa ibang bansa, nagbabayad sila eh.
1: Yes.
0: Bakit dito walang bayad? Ano ang dahilan? Bakit walang bayad na kukunin yung napakalawak na lupain na mawawala ng oportunidad ang 72 hanggang 100 magsasaka? At higit sa lahat, yung ating tinatawag na food sufficiency ay maaapektuhan bukod dun sa pollution na dulot niyang ginagawa na yan na tawag dito na AI. Yung
1: sisira yung kalikasan.
0: At yung kakainin na bilyong megawatts o bilyong bilyong megawatts na kuryente at tubig. Paano na tayo? Eh, yan nga, wala pang paksilik eh. Parang
1: sa tubig eh.
0: Parang bumbilang mapupunde, nakukurap-kurap yung ating kuryente at yung ating tubig. Eh di how much more kung mayroon ng paksilika na lalamon ng bilyong-bilyon o libo-libo na megawatts. Di ba?
1: Kaago pa sa kuryente natin yun.
0: Yan nga yung sinasabi. Maaring hindi lang dyan
1: sa
0: Tarlac, hindi lang sa Clark Field. Maaring maapektuhan din tayo, ha? Na mga gumagamit o kumukonsumo ng kuryente.
1: Tinatayang 20,000 maapektuhan
0: niya. At lalo tigit tubig sapagkat sabi nga, mawalan ka na ng kuryente, huwag ka lang mawalan ng tubig.
1: Yes.
0: Maapektuhan. Eh baka yung tubig natin eh, pagbukas mo, tuluyan ng walang tulo. Ha? May tulo yung iba, pero yung tayo, baka mawala. Yan, sinasabi natin, mga kaibigan. Kaya nga hindi natin maintindihan kung ano ba talaga yung direksyon ng ating gobyerno.
1: Hindi rin may paliwanag. Diba? Yung maliwanag sa tao.
0: Yung pagtataas ng iba't ibang buwis. Diba? Sa taong bayan.
1: Pagbibenta ng mga dioceses natin. Dami na
0: naman. Yes. Ang dami na po. Halos wala nang natitira ng mga government-owned corporation at properties. Ha? Yes. Ang naibenta na po ng mga hindi lang ng administration ngayon kundi maging ng mga iba pang nagdaang administrasyon, particular yung pong tinatawag nating si Boy Benta. Yan pong si dating Pangulo Fidel Ramos na naibenta ang Petron. Di ba? Naibenta ang National Steel. Akala ko yung tabak ni Bonifacio ang naibenta. Yun pala itong Bonifacio.
1: Yung
0: BGC.
1: Yes.
0: Oh, yan. Di ba? At ito rin ano, yung reclamation.
1: Apo.
0: Di ba?
1: Dami na rin.
0: Oh, ngayon meron na namang gustong i-reclaim yung Manila Bay sa pamamagitan nitong tatay na dating tinatawag at tinaguriang Plastic King na si William Gatchalian. Ito po yung ama na ngayon ay di umano Senate President William Gatchalian at Secretary ng DW DSWD Department of ano?
1: Social Welfare.
0: DSWD Department of Social
1: Welfare Development.
0: Welfare Development. Puro mga sensitibong posisyon yan. Ha? Eh, bakit nabigyan sila ng mga ganyang posisyon? Diba? Para pagtakbo ni Win Gatchalian. Napakalakas naman ni Win Gatchalian, di ba?
1: Sa ating, yan eh.
0: Sa kasalukuyang administrasyon, di ba? Ang tanong, bakit? yan ang sinasabi natin, mga kaibigan. Yung mga nagpapahirap sa taong bayan ay yung mga nasa sensitibong posisyon sapagkat sila ang kumukontrol sa pamahalaan, di ba? At kumukontrol sa sambayan ng Pilipino sa pamumuhay. Di ba? Kapag ikaw ay mahirap, ang batas mailap para sa'yo. Di ba? Kapag ka ikaw ay nasa posisyon, magagawa mo ang lahat kahit walang due process.
1: Yes.
0: O yan.
1: A double standard eh.
0: Tayo po, sabi nga, kung may mga mamamahayag na ilan na sinasabi, maging ng mga ilan na bayaran, dito po sa aming himpilan, naniniwala ako, lalo na yung ating palatuntunang pulso ng sambayanan, hindi po kami nababayaran sapagkat ang aming palatuntunan sa aming paniniwala ay isang misyon na para sa paglalantad ng katotohanan sapagkat katotohanan ang magpapalaya sa atin at katotohanan din ang magbibigay ng magandang bukas sa ating mga susunod na henerasyon. Yes. Yan. Kaya yan po mga kaibigan, itong tila sindikato na ating gobyerno sa pagsusumikap po na mapagtakpan itong tinatawag na malawakang anomalya ng flood control scam ay nawawala na po sa tamang pagtupad sa kanilang tungkulin.
1: Iba ni mga priorities nila.
0: Dahil nga po sa hangad na mapagtakpan eh. Ha? Ngayon, tayong tao, kaya lalong nag-aalboroto, lalong nagngangalit, nag-aalumpit, dahil kitang-kita po yung ginagawa na pagtatakip sa katotohanan para ang dapat managot ay siyang managot, di ba? Ngayon sinasabi, mga kaibigan, na maging ito pong Saldico, ha? Ay tila nawala na rin po, ha? Tila wala nang balita kay Saldico.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radyo Bandido, 8:10 AM.
0: NBI Director Melvin
1: Matibag.
0: Ay sinasabi na yun daw pong interest na magtayo ng 2.5 billion ang Japan para sa waste to energy facility sa Davao City. Mm-hmm. Hindi kaya ito ang dahilan na para ma-discredit ang Davao, ha? Kung kaya ni raid kahit kahit sinasabi ng mga empleyado, ha, na mali yung pag-raid sa Davao Mighty Steel Corporation. Mm-hmm. Diba? Dahil nga nanggigigil sila dahil magtatayo ang Japan, ha, ng waste to energy facility na nagkakahalaga ng 2.5 bilyon. Diba? Nakikita nila na marami ang nag-i-interest sa Davao na naglalagay ng mga
1: puhunan,
0: ha? Yes. Investor.
1: Yes.
0: Oh, kaya gusto nila man nila sirain ang Davao, 'di ba?
1: Mm.
0: Oh, gusto nilang masira. Eh, hindi ba naiisip ng mga nakaupo sa posisyon na ang Davao ay parte ng Pilipinas?
1: Yes.
0: Na kung ito ay kanilang sisirain, masisira buong bansa.
1: Mm.
0: Ano ang nangyari? Ha? Director Matibag, anyari, ha? Bakit yung inyong palang ni raid eh hindi naman pala apektado ng sinasabi niyong radioactive?
1: Yeah.
0: Diba?
1: Radiation.
0: Wala naman pala dong radiation. Dahil kung may radiation, bakit nakapangkaraniwang kayong kasuutan sa inyong pag-raid? Dapat yung kasuutan na magbibigay protection sa inyo.
1: Yes.
0: Diyan sa tinatawag nga na radiation.
1: Mm-hmm. At yung manggagawa po, nung in-interview, malulusog eh.
0: O sinasabi nga, sila ay
1: 10
0: taon na na nagtatrabaho. Wala pang nagkakasakit at sila ay malusog lahat.
1: Mm-hmm.
0: So, ano ang dahilan? Bakit ninyo ni raid ang Davao Steel, Davao Mighty Steel Corporation para sirain ang Davao dahil ito ay pinamumunuan ng mga Duterte para ma-discredit na naman ang mga Duterte. Pinalalabas ninyo na may mga takas daw ng mga Chinese na nandiyan nagtatrabaho.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba? Kaya
1: saka substandard yung mga materyales.
0: Okay.
1: Kaya yung mga proyektong substandard, ang flood control, ayaw nilang tutukan.
0: Kaya nga, marami po sa ating mga kababayan ang talaga naman pong nagdududa na eh. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Kaya habang ginigipit ninyo, ha, itong ating dating Pangulo, habang sinisiraan ninyo ng sinisiraan, kahit yung impeachment trial, hanggang ngayon wala pang napapatunayan ang prosecution, di ba?
1: Yes.
0: Sa mga bintang at mga allegasyon nila. O, yung sinasabing Acosta, yung isa pa, nung nga pala, chika, hindi naman pala pwede na basta pakialaman ng disbarsing officer na sila chika, di ba?
1: Yes.
0: Yung asset, maliwanag naman sa resibo na ginamit ng ating Vice President sa pagbili ng gamot, pagbili ng pagkain, pagbili ng mga materyales para makapagpagawa ng bahay, di ba?
1: Mm, yun ang mga reward.
0: Yung mga asset, ha, na para hindi ma-recruit muli ng mga New People's Army.
1: Yes.
0: Oh, at kung mapapansin mo, Don Pepot at ng ating mga kababayan, ang mga maigting na nagsusulong ng mga fabricated na mga alegasyon ay mga kabilang sa mga makakaliwa. Pero tayo ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, babasahin po namin ang inyong mga mensahe at pakiusap lamang po, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan.
4: Honoring Elvis Presley on the occasion of his 49th year death anniversary, an Elvis extravaganza. Wednesday, August 19, 2026, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. We will have 7 Elvis impressionists. Elvis of Antipolo, Mike Austria. Douglas Masuda, Elvis of Japan. Beauty Queen from Quezon, Lady Elvis, AJ Hapor. Elvis of Asia, first runner-up, Baman Pink. Handsome young Elvis sensation, David Young. And of course, phenomenal young Elvis sensation, Elvis clone of Pete Bulagar, Jerome Everdome. What now, my love? And I, RJ, will also be doing Elvis songs. Immerse yourselves in the melodies and the memories of Elvis and feel revitalized. And then, after the Elvis show, RJ and the New Riots will make you dance all night. Pretty woman, walking down the street. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, the Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
0: Bansa. Yes. Don Pepot?
1: Sa mga magpapadala po ng mensahe, pakisert po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakikita po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At nakikita po nyo pala ito ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Dyan kayo magpadala ng mga mensahe nyo sa Facebook. At sa YouTube, magpadala kayo ng mga mensahe nyo at babasahin po namin ng Tita Carmen ang lahat ng mga mensahe yung pinapadala po ninyo.
0: Okay. At magandang umaga sa nakikinig nating suki na si Erlinda Saldivar at ang kanyang Ginoo na si Albert Saldivar na kamakailan lang ay nagdaos ng kanilang anibersaryo, 53 taong anibersaryo. Sana abutin ninyo higit pa ni Don Pepot at ng kanyang may bahay na si Benis yung 53 taong pagsasama ng maligaya. May pag-ulat po tayo mula kay Jojo Sikat, Senator Legarda. Kinikayat ang publiko na maging mapanuri sa mga malimparatang laban sa senadora. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Hinikayat ni Senadora Loren Legarda ang publiko na maging mapanuri sa timing ng mga maling paratang laban sa kanya. Ayon sa Senadora, naglingkod siya sa bayan na may dedikasyon at integridad sa mahigit 3 dekada. Iginit ni Legarda na hindi niya hayaang yurakan ng mga paratang na walang basehan ang kanyang malinis na record ng serbisyo publiko. Ipinaliwanag ng mababatas na nag-aing siya ng medical leave sa Senado alinsunod sa mga patakaralan nito. Ayon kay Legarda, hindi siya nararapat na akusahan ng dahil sa paggamit ng isang karapatang kinikilala ng batas at wala siyang ginawang anumang paglabag. Tiwala ang senadora sa oras na lumabas ang buong katotohanan, mapapatunayang wala silang kasalanan ng kanyang anak na si Congressman Leandro Lebiste. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Radio Bandido News Flash Report.
7: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang command center ng Metro Manila Development Authority sa Pasig City. Ito ay para alamin ang sitwasyon ng Metro Manila matapos malubog sa baha bunsod ng matinding pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Nagsagawa ng situation briefing si Pangulong Marcos kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para talakayin ang naging epekto ng pag-ulan, pagbaha at mga hakbang na ginagawa para tugunan ang sitwasyon. Ayon sa Pangulo, nakikita na ang epekto ng mga isinagawang flood mitigation measures sa Metro Manila. Mas mabilis na niyang humupa ang baha mula sa dating 2 hanggang 3 araw. Ngayon ay wala pang 1 araw sa ilang lugar. Patuloy naman daw ang isinasagawang dredging, pagpapalawak ng drainage systems at pagpapagana ng mga pumping stations. Sa ngayon, gumagana na umano ang 73 pumping stations bukod pa sa 11 mobile pumping equipment na ginagamit sa mga binabahang lugar. Samantala, nasa 4,700 na barangay at 1.7 milyong pamilya ang naapektuhan ng habagat, habang umabot na sa 27 ang nasawi at 17 ang nasugatan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Suhan at pusasan tulad din po ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marculeta.
1: Duplander din eh.
0: Oh, yan na nga eh, ha? Para nga hindi makapag-pay at maikulong. Yung po ang kanila dyan purpose, kaya yeah. Plunder eh. Para walang bail, hindi makalaya, kundi makulong para manahimik. Ayan. Yeah. Pero nakikita natin na may mga paninindigan, maging itong si Mike Defensor, ha? Eh nagsasabi rin po, ha, na gusto silang patahimikin ni Senator Rodante Marculeta, ha? Pero bakit nga namang ganun, ha? Kung talagang gusto nila ay katarungan, dapat kunin lahat ang sose ng mga pambabatas tulad nila Tito Soto, Ting Lacson, Risa Hontiveros at yung iba pa na mga mambabatas, ha, na maaring sangkot ngunit kaalyado nila kaya nananatiling malaya at ligtas sa akusasyon at sa kaso na maaring isampa sa kanila. Diba? Kaya dito po kitang-kita ng taong bayan ang hindi patas na pagpapatupad ng batas na dapat pong maitama. At ang tanging makagagawa at tanging may kapangyarihan na para itama ang mali sa ating gobyerno na masigit na mataas kaysa pa sa ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay ang mamamayang Pilipino na naglukluk sa inyo sa posisyon na sa aming mga mamamayang Pilipino ang kapangyarihan, at huwag ninyong hintayin na ito ay mangyari na magalit ang taong bayan na katulad ng nangyari noon sa EDSAhan, na bagamat nakita na hindi talaga yon ay sa kagustuhan ng taong bayan kundi sa kagustuhan ng mga ilang sakim sa kapangyarihan. Nagsanib persa ang mga dilawan noon at ang mga makakaliwa, kaya nangyari ang pagpapatalsik sa dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Okay, so yan mga kaibigan. At meron tayong pagbabalita ulit. Ha? Meron po tayong susunod na magbabalita si Chona Yu. Supply ng gamot sa mga sakit dulot ng pagbaha, sapat ayon sa Malacanang. Chona Yu, ibalita mo.
7: Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na may sapat na supply ng gamot para sa mga sakit dulot ng pagbaha dahil sa habagat. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, sinabi ng Department of Health na walang dapat na ipag-alala ang publiko dahil sapat ang gamot sa leptospirosis at iba pa. Hinikayat ni Castro ang publiko na agad na magpatingin sa mga doktor kapag nakaranas ng anumang sintomas. Pakiusap pa ni Castro sa publiko, agad na ipagbigay alam sa mga kinaukulan kung may namomonitor na mga health center o mga ospital na kinakapos na ng supply ng gamot para agad na maaksyonan. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagkatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chone Yu. Eh talaga naman, si Chone Yu pwedeng-pwede, di ba? Spokesperson kumpara dito kay Auntie Clear dahil hindi maliwanag. Pero si Auntie Clear, hindi po yan spokesman ng Malacañang. Yun po ay kanya lamang posisyon in disguise sa pagiging attack dog. Yan po ang tunay na papel nitong si Auntie Claire. Attack dog. At kung paniniwalaan natin yung mga AI sa social media, aba, eh may hindi magandang konotasyon, di ba? Yung mga parang drama ni First Lady at nitong ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., di ba? Oh, ayan. Pero hindi po dapat paniwalaan yun agad-agad. Yung atin, yung mga AI na yun, kung AI yun ha, eh, nagbubunga po yun ng hindi magandang haka-haka sa ating mga kababayan. At isunod naman natin ang isa pang pag-uulat mula kay Romel Madrigal. Mga ina sa Balete, Batangas, tinuruan ng masustansyang pagluluto para labanan ng ang malnutrisyon. Romel Madrigal, ibalita mo.
8: Isang makabagong programa ngayon nilunsad sa Balete, Batangas upang tulungan ang mga pamilyang may batang kulang sa nutrisyon. Sa ilalim ng programang Kusin Nanay, Nutrisyon sa Lutong Bahay, nagsimula ang mga ina na matutong maghanda ng abot-kaya ngunit masustansyang pagkain para sa kanilang mga anak. Kasabay ito ng 70 araw na Enhanced Nutribond Feeding Program na sumasaklaw sa 50 batang nangangailangan ng wastong nutrisyon. Sa unang sesyon, aktwal na nagluto ang mga kalahok ng isang special na recipe habang natututunan ng tamang meal planning, food safety at mas malusog na paraan ng pagluluto gamit ang lokal na sangkap. Pinangunahan ang programa ng DOST Batangas, katuwang ang Rotary Club of Batangas, Malarayat Batangas State University Lipa at lokal na pamahalaan ng Balite. Ayon sa mga tagapagpatupad, hindi sapat ang simpleng pagpapakain lamang. Mahalaga rin mabigyan ng kalaman at kasanayan ang mga magulang upang may taguyod ng pangmatagalang mabuting nutrisyon sa bawat tahanan. Sa pamamagitan ng agham, edukasyon at pagtutulungan ng komunidad, inaasahang mababawasan ang kaso ng malnutrisyon at mas mapapalakas ang kalusugan ng mga batang Batanggenyo. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV. Ibig kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ito yung mga programa na dapat palawakin, ano ha? Kasi may mga pagkain na abot kaya lamang, ha? Ngunit masustansya. Yan po ang dapat matutuhan ng mga ina ng tahanan, ha? At ituro doon sa kanilang mga ang tawag dito, yung kasambahay, di ba? Dahil yung mga ina na nagtatrabaho, ngayon yung mga ina naman na nasa tahanan, dapat sila ang magluto para alam nila kung ano yung pinakakain nila na tama at masustansya para sa kanilang mga anak, lalo pat yung mga nagsisipag-aral ng mga bata. Si... may isa pa tayong pag-ulat mula kay Jong Manlapas. Prosecution, naniniwalang ang mga dokumentong inamin ng depensa nagpapakita ng pagtatangkang itago ang katotohanan sa confidential funds. Jong Manlapas, ibalita mo.
9: Iginit ng House Prosecution na ang dokumento tinanggap ng defense team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nagpapakita umano ng pagtatangkang itago ang katotohanan sa likod ng sinasabing maling paggamit ng kabuuang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Prosecution Counsel at Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., mahalaga ang mga dokumentong ito upang makita ng Senator Judge at publiko ang buong larawan ng issue sa confidential funds. Kabilang sa mga dokumentong tinanggap ng depensa, mga supina ng kamera, mga tugon ng Vice President at ang kanyang mga tauhan at liham ni OBP Chief of Staff Zulaika Lopez sa Commission on Audit o COA. Sinabi ni Tolosa na makikita sa mga record ang umano'y resistance ng Vice President at kanyang mga tauhan nang paulit-ulit silang hingan ng kamera ng paliwanag tungkol sa paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng OBP noong taong 2022 at 2023 at 112.5 million pesos na nilaan sa DepEd noong siya ay kalihim nito. Ayon pa sa prosecution, sinumukan naman ni Lopez na pigilan ng COA sa pagpapalabas ng House ng kamera ng mga ulat tungkol sa manakitang problema sa paggamit ng confidential funds. Dagdag ni Tolosa, ilang beses ding inimbitahan ng opisyal ng OBP na humarap sa kamera at magpaliwanag, ngunit hindi umano sila dumalo. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Kanya-kanyang pahayag eh, ha? Kaya nga tama yung sinasabi po ni Senator Loren Legarda na dapat maging mapanuri tayo, maging palaaral tayo sa mga inilalabas na mga pahayag ng iba't ibang kampo. Ha? May kampo ng makakaliwa, may kampo ng makadilaw, may kampo ng makapink, ha? May kampo ng mga makaduterte, may kampo din naman ang makabBM. Lahat po sila ay may kanya-kanyang mga pahayag. Pero dito, sa ngayon ay pinagtatalunan ng mga aligasyon na ginagamit para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, ay tila hindi po kapanipaniwala, ha? Sapagkat ang hindi pagdalo ng ating Vice President at maging ng tawag dito mga depensa, di ba? Hindi nangangahulugan na pagtatakip o pagtakpan ang katotohanan. The burden of proof is in the accuser.
1: Yes.
0: Nasa inyo ang pagkakataon na para patunayan, patibayan yung inyong akusasyon at aligasyon na ginagamit ninyo sa impeachment trial para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte.
1: Yes.
0: Pero hanggang ngayon, wala pang napapatunayan ang prosecution at nakikita ng taong bayan na nananatili sa fishing expedition ang prosecution. Nagtatangka kayo na baka makasungkit kayo, na baka makabingwit kayo ng katotohanan o pagpapatunay mula sa bibig ng depensa. Yan po ang katotohanan na nangyayari sa ating pinanonood na sinasabi nila ay bloodbath. Pero hanggang ngayon, wala tayong nakikita na matinding pagtatagisan ng talino sa pagitan ng prosecution at ng depensa. Pero nakikita natin na magaling ang depensa, hindi dahil sa tayo ay pumapanig sa kampo ng ating Vice President Sara Duterte, kung hindi sa katotohanan. Dahil nakikita natin sa pamagitan ng video o ng telebisyon, yung impeachment trial na ipinalalabas, di ba? Nakikita natin na yung mga parang tila sobra sa katotohanan na mga sinasabi nitong attorney, private prosecutor, attorney Lorna Kapunan, itong attorney
1: Ligutan.
0: Libugan, ano?
1: Ligutan.
0: Ligutan. Ha? Sus Mariano Garapon, ha? Ito pala ay membro ng makakaliwa. Baka ito yung isa sa mga sinasabi di umano na mga pinag-aaral ng mga makakaliwa. Di ba? May mga karamihan sa pinag-aaral nila ay mga abogado o kumukuha ng abugasya o pinakukuha ng abugasya para magamit nila sa kanilang mga pansariling adikain, layunin, na kung sakali maagaw nila ang poder ng kapangyarihan, di ba? O nakanda sila. O, hindi nyo ba nakikita yan? Mga matatalino nating mga nakaupo sa posisyon na nakapagtataka kapagkat kalaban ng gobyerno ngayon kasama na ninyo, kakampi na ninyo, na alam naman natin kung ano ang layunin nila, agawin ang poder ng kapangyarihan para sila ang magpatakbo sa ating bansa. Pero matagal na pong namatay yung espiritu o diwa ng komunismo, maging ang China tinalikuran na ang komunismo at naging kapitalista na. Diba? Ganyan din ang Russia, ganyan din yung ibang bansa na yumakap sa komunismo na ngayon ay wala na. Ganyan din yung mga dating miyembro ng ICC na ngayon ay tila tumitiwalag na. Marami ng bansang kaanig ng ICC ang tumiwalag na, kaya yung komunista matagal na pong wala. Tayo na lamang yata ang nagpapatuloy para sa mga pansariling adikain o layunin ng mga namumuno ng komunismo o ng makakaliwa. Diba? Yes. Mm-hmm. Ang dami na tayo mga congressman, meron na ngang nasa Senado eh. Diba? Mm-hmm. Pero yan ang sinasabi nga ng ating mga kababayan na dapat maging si Senator Loren Legarda, hindi dahil lang ng sa kaso na binibintang sa kanya, kaya pinipressure siya na umuwi para siya ay maipakulong.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang katotohanan
1: dyan. Wala pa ng pagkakansila ng passport.
0: Para umuwi.
1: Mm-hmm.
0: Nakikita natin dito yung pinipilit nila na ipatupad ang batas na wala naman sa tama, na hindi umaayon sa tamang pagpapatupad ng batas.
1: Yes.
0: Kaya yan po, tayo nagpapaliwanag lamang para magbukas sa kaisipan ng ating mga kababayan. Hindi para tayo magsulong, mag-insinuate ng kaguluhan, kundi yung pong tamang pag-aanalisa, tamang pagsusuri, tamang pag-aaral at tamang desisyon kung sino po ang dapat nating paniwalaan. Nakikita natin na tila sinasabi, bagamat ako hindi ako naniniwala, Don Pepot, ewan ko sa'yo kung naniniwala ka na tayo ay nasa silent martial law, nananatili pa ang demokrasya sa ating bansa. Baka hindi na rin demokrasya, baka disgrasya na ang aabuti ng mga tututol sa gusto ng mga ilang namumuno sa ating gobyerno.
1: Yes.
0: Okay. Mm. Babasa na tayo. Sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James.
1: Sabi si Fernando Clacos, blessed morning po, Tita Carmen, Kuya James, take care always. Thank you po.
0: Sabi ni Angela Redaha, walang pasok today, August 19, Quezon Day. Nga pala, sige.
1: Sabi naman ni Sir James Dennis Almohano, good Wednesday AM, Tita Carmen and James. Wala na naman yatang pasok sa mga gobyerno office ngayon, sa eskwela na, which is nakaka-unproductive, pero walang magagawa, pinag-iingat ang lahat.
0: Work from home. Di ba kahapon pa yung work from home eh?
1: Yes.
0: Sabi, hindi, pero may impeachment trial ngayon ah, di ba?
1: Cancel na rin po, cancel na po yung ngayon.
0: Ah, ganun ba? Opo. Sabi ni Angelo Rida, hindi na nga ako masyadong nagbubukas ng TV. Sabi ni Angelo Rida, maulang Miyerkules ng umaga, Tita Carmen at Kuya James, Simbang Baklaran, Malolos. Ayan. Okay, thank you Angelo Rida.
1: Mula kay Ma'am Margilos Concha, good morning po. Nakikinig po ako sa radyo. Salamat po, Ma'am Margie.
0: Sabi ni Angelo Redaha, ayon kay Mayor Christian Natividad, walang pasok sa Malolos today, August 19. Angelo Redaha, susunod na MRPRJ Patrol at Johnny Gomez Live. Opo.
1: Hmm. Malaki, Ma'am G. Salatar. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Tama po, Senator Padilla. Dapat ay may batas na pagbawal sa mga minors ang social media. So ba na ang mga nangyayari ngayon?
0: Ang tira Canada ba yung bansa na bawal ang gadget sa mga bata?
1: Mga 16 years old bila yata yun.
0: Sabi ni Jean Abantao, good morning, Tita Carmen, Sir James. Ingat po kayo. Ayan, ulan na naman, malakas oh.
1: Mm-hmm.
0: Si Bidia Mor Velasco, good morning po. Sabi ni Romeo Sunga, Madam and Sir, mabuhay, laban. Sabi si Rick Oracion, nanonood. Si Shirley Uyang, rainy morning, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Ma'am Gudina Bongokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning. Si Claire Castro, tumira na naman. Kawawa naman ang mga guru, tinira ni ICC, impact.
0: Sabi ni Anna Gray, bakit guru ang sisisihin, di ba? Sabi ni Anna Gray, nung paman sinuspindi nila yung pagpapatupad ng good manners and right conduct.
1: Yes.
0: Nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, muli pinairal. Yes. Di ba pati Boy Scout pinairal ulit? Sinuspindi nila yan, pati ROTC, di ba?
1: Yes.
0: Sabi ni Anna Gray, nakakasawa na ang gobyernong ito. Wala na akong makita ang ginagawa nilang tama at makatotohanan.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, napakababaw naman ng rason ni Erwin Tulfo sa nais niya na huwag gayaan sa lingwaheng nais ng testigo. May alam ka ba na talaga sa batas? 25 million po per day ang gastos, walang interpreter?
0: Oo nga naman. Sabi ni Romy, pagkain lang ba yun? O mga honorarium nilang mga mambabatas?
1: Dapat nga daw i-account din yan eh.
0: Oh, sabi ni Romy, Sunga, matibag. Malapit ka ng mawasak. 29 years daw na abogado, tapos din paraw siya ang yabang, tapos rules of evidence 130 section 22, hindi alam. Nagpaturo pa sa abogadong bata, Attorney Binluan. Alam lang kasi nito, magsinungaling at magnakaw. Oh, so sinasabi nga nila na si Ombudsman daw ang tirador.
1: Mm. Ha?
0: Sino ba may sabi noon? Isang general eh. Di ba? General Garcia. Yeah. Oh, tayo naman dito, hindi lang tirador, parang berdugo. Di ba? Mm-hmm. Oh, siya yung mga nagkakaso eh, ng plunder agad-agad.
1: Bilis.
0: Oh. Mm.
1: Mula kay Sir Fernando Claros, dapat tita, makagawa ng isang batas si Senator Robin Padilla na panagutin sa batas ang mga kapwa niya politiko na nagiging bulag, pipi at bingi dahil nananahimik lamang sa mga nakaranas ating mga problema.
0: Ewan ko nga ba, bakit hanggang ngayon hindi pa naaprubahan ng ating legislatibo, ng ating mga mambabatas, yung isinusulong na death penalty by firing squad. At yung anti-dynasty law, matagal na po itong anti-dynasty law. Wala lang po yung tinatawag na, na para ma-implement. Walang enabling law para ma-implement ito pong batas na ito. Dapat ipa-implement na, magsulong ng implementing law para po ma-implement yung anti-dynasty at hindi kayong mga mag-anak ang kumukontrol sa local o sa national. Maging sa national eh, di ba?
1: Sila rin, sila
0: Pangulo. Pangulo. Kapatid. Anak. Di ba?
1: Yung senador congressman.
0: Sabi ni Rick Oracion, inggit na inggit ang mga apologies ni Pinocchio sa Davao. Paano naman kasi some of ambassadors sa iba't ibang bansa sa Davao nagko-courtesy call? Di ba kakahiya sa taga Sandcastle? Kasi kaya pati yung pag-aari na Pinoy na Philippine Steel Corporation ay sinisira. Ang grabe. Ano bang palagay nila sa Davao? Not part of the Philippines? 1968 pa na-establish ang Philippine Steel at walang mga problema. Ngayon lang ito nangyari sa isang NBI director ang nag-rumor mongering.
1: Wala naman kay Sir Eke Ma'am Tani, Remy Tagnipe. Congratulations sa flood control mo, President. Pinagmukha mo ng Diyos sa ginawa niyo sa bayan.
0: Sabi niya, rekurasyon, si Ben Dalo ay nanggagalaiti sa kanilang witness kasi gustong gumamit ng wikang Bisaya. Anong masama doon? Kung doon siya komportable, dapat may nakahanda kayo na interpreter para doon sa mga hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino at halip yung kanilang mga dialect. Dahil yun yung kanilang araw-araw na ginagamit. Yes. Oh, hindi mo ba naintindihan yan, Mr. Ben Dalo?
1: Wala kay Ma'am G. Salatar. True yan. Ayaw nila mapagsabihan kapag hawak ng gadgets. Ang babata pa, pero kung makasagot, grabe.
0: Oh, Benito Mangogat, sa dami ng presidente ng Pilipinas, pero wala talagang hindi nila kayang tapatan ang talino ni dating Pangulong Ferdinand Edgerlin Marcos. Wala kahit sino pa ang maupo dyan sa kapangyarihan. Wala ring mangyayari. Wala ring mangyayari sa ating bansa kasi puro pansariling interes ang kanilang layunin. Kaya lalong hindi umuunlad ang Pilipinas kasi pinasasama ng mga komunistang ito sa taong bayan ang matandang Marcos. Kaya yung mga tao dito sa Pinas, lalo nilang pinasasama kasi nakikinig sila sa mga komunistang ito, lalo na ang mga vlogger na ito na akala nila, alam nila ang buong kwento. Ang buong kwento po ay nasa mga senior citizen. Yes. Yung mga matatanda na ang edad ay 70-80 na nakaabot po at nakasaksi sa panahon, hindi lamang ng yumaong dating Pangulong Marcos na sinasabing the best president we ever had, di ba?
1: Yes.
0: Oh, yan po ang ating dating Pangulong Marcos na hanggang ngayon ay hindi po maikukumpare sa mga ibang naging pangulo, maliban po kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na nakapagpatayo sa kanyang build. Kasama na po yung mga dating proyekto ni dating Pangulong Ferdinand Edgerlin Marcos Sr. na nasa blueprint ay kanyang muling itinuloy.
1: Yes.
0: Oh, wala na po. Pagkatapos niyan, eto na tayo ngayon na windang-windang at proyekto, kung hindi ghost, ay ninakaw ng mga buwayang nakabaron Tagalog, naka-Amerikana, at mga iba pa. Ha? Sige po.
1: Mula lang kay Sir Gis Dennis Almuano, shout out naman to Chantal. Just stay safe and sweet as you are.
0: Uy, naman. sweet, ha? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, kahit maulang Martes, good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Okay.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, Tita Carmen, para sa akin, ang mga ilan lamang ang tunay na makikinabang sa paksilika at hindi ang mayorya ng taong bayan. Pang personal interest lamang ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno.
0: Yan ay kung papayag, ha? Eh, pero kung dapat sangguniin muna ang taong bayan. Dahil apektado ang kinabukasan ng taong bayan, apektado ang buhay ng maraming mamamayang Pilipino. Sabi ni Benito Mangogat, sa katotohanan, hindi natin kailangan ang mga dayuhan, pamumuhunan, dahil ang Pilipinas ay napakayaman sa likas na yaman at ang kayamanan ng ating bansa ay nakadeposito sa iba't ibang bangko. Sa ibang mga bansa, hindi mauubos magpakailman. Sa katotohanan, walang utang ang Pilipinas. Ang mga bansa tulad ng China, Israel, US ang may pinaka pagkakautang sa atin hanggang ngayon ay hindi pa nila nababayaran. Tama, ha? Ang China, ha? Ang US, ay meron pong kinalaman dyan sa mga kayamanan, ha? Na galing po sa tinatawag nating wealth of humanity. Hanggang ngayon, hindi pa nila nababayaran kung may utang man. Yung World Bank, di ba?
1: Yes.
0: Sa puhunan po yan galing sa Pilipinas. Ha? Bakit umuutang pa sila sa World Bank? Yan ang malaking kagaguhan. Inuulit ko, walang utang ang Pilipinas. Isang panilang ng mga kuto para makapagawa.

0: Yes, sir. Bendalo, Boying. Boying, sila ang gumagawa ng mga kaso na lumalaban sa kanila. O yan, tama rin, ano ha? Lisa Losiang, sino ba yun? Aso Lacson, alam ko, Pampilo eh. Ha? Natibag, at si Bendalo. Kasama na rin po itong si Boying, Ombudsman Boying. Ayan, okay.
1: Mula kay Sir Orto Hedge.
0: Ito po, binabasa lang namin ni Don Pepo, ta?
1: Apo, sige. Magbabasa lang kami rito. Mula kay Sir Orto Hedge, 100% daan libong binatay, nanakaw pa sa perang bayan para lang sa super yaman na pamilya ng mga robbery holdupper, hijacker, mastermind ng mga salot, mga terorismo sa Pilipinas.
0: Sabi ni Rick Orasyon, ito ang mabigat na sinabi ni Spoke ICC na may mga teachers daw na nagtuturo sa mga student para maging rude o impolite o walang modo yung salita ni Spoke ay nakaka-degrade sa mga underrated public. Underrated public school teachers, hindi nakakaturong. Bakit ang mga teacher ang sinisisi ni ICC, ang mga magulang ay direct na may kinalaman kung bakit nagiging walang galang ang kanilang anak. Di dapat sa teachers ang sisi. Di ba ikaw, Spoke, kung sumagot ka sa mga media, ay minsan you are impolite. Tama? Di ba? O, ang una po na tagapagturo o dapat teacher ng mga bata ay ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga ina. Yung pong mga teacher, iba naman po ang tinuturo nila eh. Sa libro, sa eskwela, sa libro. Pero ang values dapat sa mga magulang.
1: Yes.
0: O, ngayon sila, dahil inalis yung good manners and right conduct 1986, kaya yung mga batang 80s, di ba? Mga ilan? Ikaw, batang 80s ka ba?
1: Opo.
0: Ha? Batang 80s ka ba?
1: 80s po. 80s.
0: O. 80s ka ba? Babata-bataan ka, Don Pepot, ha? Oh, yung mga batang 80s, yan po, apektado na ng pagkawala, pagsuspindi ng good manners and right conduct. Ayan,
1: sige. Iba, mga bata. Mula naman kay Ma'am Rosemary Sercuenya, good morning po. Canceled ang trip ni BP. Baka hindi rin alam yan ni BBM.
0: Cancel.
1: Oh, nag-cancel din si BP Sara ng mga biyay. Oh,
0: pero meron na naman lumalabas na balita na baka matutuloy na raw ang pag-uwi ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Bagamat medyo mahina na daw, siyempre sino ba naman ang hindi manghihina? Siyempre stress.
1: Yes.
0: Nag-iisip para sa kanya lang, sa kanyang pamilya, lalo-lalo na sa kalagayan ni Vice President Sara Duterte na pinagtuturungan halos, di ba? At sampu ng kanyang iba pang mga kaanib ng pamilya, di ba? Kaya hindi man natin maialis na manghina ang ating dating Pangulo, pero sana makauwi na nga at nang sa ganoon ay mabalik ang kanyang kalusugan. Sige.
1: Mula naman kay Sir Eduardo Pedro, dapat si Erwin Tulpo ang mag-adjust eh. Dahil sila ang nag-iimbita ng witness. Hindi ang witness ang pipinipilit nila na pagsalitain ng hindi naman niya dialect eh.
0: Okay. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sa panahon pala ni former President Duterte, umutang siya sa BSP ng 540 billion. Hindi trilyon. Pero sabi ni Ben Jokno, bago bumaba si FPRRD, nabayaran nila. O, dating DBM na ang nagsasabi, ha? Si Benjamin Jokno, di ba dating naging DBM secretary?
1: Secretary po yan. Mula naman kasi... meron pa po? Yan.
0: Sige.
1: Mula kasi Honorato Gadi, good morning, Tita Carmen, Kuya James. 6 years si Duterte, hindi na puno ng basura ang Baclaran Bridge. Hindi rin tayo nakaranas ng malaking pagbaha kasi lahat ng tao ni Duterte sumusunod sa utos niya.
0: Hindi ba pinalinis niya ang Boracay? Boracay, pinaganda niya ang Boracay, nilinis na yon. Inalis yung mga bahay-bahay na mga sinasabi, di ba?
1: At saka yung mga...

0: Nung
1: Oo, yung luneta.
0: Sakay.
1: Hindi ba inalis, ginawa nga, ano ba yung nilagay niya, yung white sand? Na
0: Yung...
1: kinukustod nila, pero gumanda noon at naging pasyalan
0: Yes.
1: ng mga pamilya yung paglalagay niya ng white sand diyan sa Manila Bay.
0: Manila Bay, dinadayo
1: Oo,
0: pa ng
1: yan.
0: turista yan.
1: Na ngayon, gusto namang gawing reclamation yung Manila Bay, di ba? Ng tatay po, na pinangunahan ng tatay, na binansagang plastic king na si William Gatchalian.
0: Malaki
1: mga
0: yun, 300 hectare
1: kaibigan.
0: yun.
1: Oo, kasama niya dyan puro mga Chino.
0: Yes.
1: Mga investor na Chino na sinasabing aabot sa 34 billion ang magagamit na salapi para matapos ang reclamation ng Manila Bay.
0: Yes.
1: Sabi ni Benito, mangugat, hindi tumalikod ang China sa pagiging komunismo. Nandiyan pa rin ang pagiging communist countries nila. Pero mas tinututukan nila yung pagiging kapitalista. Sige.
0: Wala ka si Andres Teves, the perfect bureaucrat everywhere is the man who manages to make no decisions and escape all responsibility. Brooks Atkinson, 1951. A blessed Wednesday, Pulso ng Sambayanan, viewers and listeners and crew.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ilang dekada na yan Davao, Mighty Steel Corporation. Bakit ni-raid nila? Anong violation nila? Meron nga daw pong radiation.
0: Radiation at substandard
1: materials. Bukod sa substandard, sabi nila mga empleyado raw, mga, ano ba, mga may kaso. Diba? O, sabi ni Dolores Patawaran, good morning Ma'am Carmen, Sir James, maulan po, oo nga po. Sabi ni Dave Mata, pa-shout out po ang lolo ko si Diosdado. Sino nga ang Diosdado?
0: Hello po, Sir Diosdado. Honorato Gadi, huwag na kayong magturuan. Gawin na lang ninyo kung paano nyo masusolusyonan ang pagbaha. Ikaw, Dison, huwag yung dada ka ng dada. Puro ka na lang dada, magtrabaho ka, puro ka pa pogi sa press eh.
1: Puro ngayon, nagmumura na eh, di ba? Oh, nagmumura na, tsaka turo na ng turo. Eh dati pinupuri ka sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ngayon minumura ka na rin. Oh, sabi ni Romeo Ochoa, good morning po. Kailangan may police visibility like during Marcos Sr. Kahit saan may naka-duty police at mobile patrol. Ang duty po nila lagi nandyan sa mga rally. Pag may mga nagra-rally na antay, nandun nakatutok lahat yung mga police. Kaya nakakalimutan yan sinasabing police visibility.
0: Mula ka siya, Fernando Claros. Kaya pala inalisan ng travel authority si BP Sara dahil uuwi na si PRRD.
1: Oh, yan. Sabi ni Luz Minda Santa Maria, maulan na umaga, Ma'am Carmen, Sir James. Nakapag-massage ako sa inyo pag sa Facebook. Ah, nakapag-message ako sa inyo pag sa Facebook ako nakikinig. Pag kasi sa transistor radio ako nakikinig, di ako makapag-message sa inyo. Salamat, Luz Minda Santa Maria.
0: Yes. Mula naman kay Sir Honorato Gadi pa rin, yung Baseco, pinalinis din ni Duterte yan eh. Kumusta na kaya? Malinis pa rin ka hanggang ngayon?
1: Si Luz Papa, maulang umaga po. Thank you, Luz Papa. Recoration sa latest shooting sa Zamboanga that caused two lives isn't isolated cases anymore. Kasi may mga incident nang nangyari. Time na siguro na bago bags are prohibited na sa mga student kasi during my time wala akong bag bit ang notebook at libro kasi nalusulusatan sila ng mga student na may dalang baril. O nga nung araw yung mga lalaking estudyante, di ba,
0: binubuhat lang eh.
1: Walang bag, ano?
0: Ako nang dala-dala, binubuhat ko lang yung libro at notebook.
1: Oo. Eh ngayon?
0: May bag eh.
1: Oo.
0: Mga knapsack na malaki eh. Pwedeng lagi ko ano-ano eh.
1: Oo. Tsaka hindi walang nagbibisita.
0: Hindi masyado hindi mga ano, sa dami ng estudyante. Oo. Hindi kaya ng mga security guard din eh.
1: Sabi ni Dave Mata, pa-shout. Na-shout out ko na yung lolo mo. Sabi ni Oye Gloria Ong, sana mag-interpret si Gatchalian kay Acosta para may may ginagawa naman siya sa harap ng Senado. Sayang pasweldo sa kanya. Mag-interpret siya kay Acosta ng Chinese version Chinese? Para... Chinese ba si Acosta?
0: Bisaya. Translated to Chinese.
1: Eh, bakit Chinese?
0: Sa Chinese viewers.
1: Eh, di lalong magulo po ang tabakuan. Ano naman? Sabi ni Dolores... Para sabi ni Dolores Patawaran, wala nang magawa si Abante sa salita niya kay Vice President Sara. Puro hanap na lang sila ang may maleta at flood control ang dapat ninyong hanapin kung sino ang mga tumanggap at hindi si Vice President Sara.
0: Nagagalit pa ang Diyos eh. Nagagalit daw ang Diyos eh.
1: Ikaw naman, Pastor, pati pangalan ng Diyos, sinasabi mo eh. Ha? Ikaw naman eh, bakit ikaw at sinungaling? Ha? Pastor ka pa naman.
0: Sabi Sir Chopilo Villahermosa, Tita, yung si Vince Dixon, ang pinakamayabang sa tauhan ni Bongbong ngayon. Lahat sila mayabang eh. Soto, Lacson, Recto, at yung mga kainsuka.
1: Sige.
0: Sabi Sir Dixon mo ano, yes, Tita, ang ganda ng Dolomite Beach eh, sabi niya.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 7.2 trillion 2027 national budget. At hindi lang yan, pati ang Confidential and Intelligence Fund ng ating Pangulo mukhang gustong itaas sa 10 billion, di ba? Uutang pa ng 3.3 trillion pesos. Ilan na? Magkano na ang 10.5 trillion pesos, wow naman. Nakakalula na pera na yan, if true yan, ha?
0: Mas malaki gas natin kaysa kita eh, ng gobyerno.
1: Sige.
0: Mula naman kasi Sir Chopo Libilera Morsa, Tita, tama po talaga kayo na kailangan natin talaga magkaisa na tayong lahat. God bless po.
1: Oo nga. Kahit ano pong layunin at hikain, nasa pagkakaisa ang tagumpay. Habang ganito po tayo na siyang gusto ng mga politikong gahaman sa kapangyarihan, mananatili po sila sa posisyon at hindi mananaig kagustuhan o kapangyarihan ng taong bayan. Kailangan po magkaisa tayong lahat alang-alang sa ating bansa, sa kapakanan ng ating bansa, alang-alang po sa kinabukasan ng kasalukuyan at higit sa lahat ng susunod na mga henerasyon. Sabi ni Manny Biso, sabi ni BBM, hanggang tuhod na lang daw ang baha. Yung pala, hanggang leeg pa, sablay si BBM. Hindi ba nga na kuryente na yan? O na ground, sabi nung yes. Iba? Ano nga ba yung sinabi yung, niya?
0: Nahuli na, na-arresto na si Saldico.
1: Yan, oh, sige.
0: Mula naman kay Ma'am Dolores, Patawaran, sinira naman ni BBM ang sinimula ng tatay niya. Puro kurakot, walang nagawa.
1: Sabi ni Leti Prias, good AM Tita and Sir ang sumira nung kay Marcos Senator si Imelda. Ngayon ang sumira kay BBM si Lisa Araneta. Ang pangit na yan. Maganda di ha, si Imelda. Ano ba naman kayo? Maganda si First Lady nung bata. Nakita ko yung picture niya. Maganda siya nung bata.
0: Mula naman kay Sir Danny G. Macroll, sabi ni Claire Castro, ipapahanad daw niya ang flood control ng Duterte admin. Eh, sa nakakanasan nating baha ngayon, Duterte na naman ang sinisisi niya?
1: Eh, flood control, wala na si dating Pangulong Duterte. Yun ngayon na namumuno, ha? Siya yung dapat gumawa ng pag-control sa flood control. Di ba yung flood? Di ba? O dapat yung sa ngayon, dapat bunubusisi niya, tinignan niya. Inikot niya yung mga proyekto.
0: 5,500.
1: Ang problema sa atin, kung kailan nandiyan na yung kapahamakan at saka lang kumikilos, reactionary tayong lahat. Pati mamamayan, di ba? Sabi ni Danny Macroll, sabi ni Claire Castro, ipapahanap daw niya ang flood control ng Duterte admin sa naranasan ba ngayon. Duterte na naman ang sinisi. Bakit? Anong kapangyarihan meron ka? Ha? Yusek. Ang pangalan niya? ICC. Oh, ICC, di ba? O anong kapangyarihan meron ka? Spokesman lang ang posisyon mo. Dapat tagapagsalita ka lang ng Malacanang. Yan bang mga pinagsasabi mo? Yan ba ang sinasabi sa iyo ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr.? Oh, di ba? Hindi ka spokesperson ng ating Pangulo. Ikaw ay ginilagay dyan para maging attack dog dahil lahat ng sinasabi mo ay parang tila pagtatanggol, ngunit nakasasama sa imahe ng ating kasalukuyang administrasyon.
0: Sabi ni Sir Fernando Claros, ang alam ko, Abante, ang nagpapaimbabaw sa kanyang sarili ay mas makasalanan kaysa sa isang may kasalanan.
1: Sabi ni Romeo Sunga, magaling mga matandang Marcos, sinira naman ng anak niyang adik at kawatan siya ang matatala sa kasaysayan. Tanong, sino ang naging presidente ng Pilipinas ang kinilala sa buong mundo na sinuko sa ibang lahi ang mabuting presidente na si Duterte at siya rin ang magnanakaw sa kasaysayan sa Pilipinas? Sagot, Bangag Bongbong Susmariano naman kayo.
0: Sabi sa Romeo Chowa, pahabol, dapat umutang ng marami kasi patapos na ang term ni BBM para marami ang manakaw.
1: Sabi ni Kanor Dakuykoy, ipunin daw ang baha ng ulan ni BBM tapos ibubuhos daw niyang ulan sa Malacanang. Naku, Susmario. Basa.
0: Wala, taga po.
1: Bye-bye. Na po, have a nice day. Ingat po ang lahat. Tama, sabi ni Vice President Sara, di siya ang problema ng bansa. Sabi ni Emmy Tabahonda, sa palagi ang pagbaha sa Pinas, limot na ng Pilipino ang impeachment. Ang naalala ang tao sa ngayon ay flood control scam. Wawa si BBM, sira-sira sa paninira kay Sara. So, wala na tayong oras, Don Pepot.
0: Yes, kaya salamat sa Diyos, salamat po sa inyo. Salamat na kayo, mga puning ko, James Godjo. Lagi po sabing, lahat yung piling ko yung buti. Tama, God bless us all.
1: At ito naman po ang new link ko, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at nagpapaalala. Ingat-ingat po tayong lahat. Iwasan ang paglusong sa baha. Pero kung tinangay ang inyong bahay ng baha, eh, sasama na po kayo sa baha at hindi lang kayo lulusong. So, ingat po tayong lahat. Ingat sa sakit na maaaring dumapo sa atin. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
4: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
3: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
4: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Kami po ang inyong mga kuya
4: at ate sa programang Mate.
6: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
4: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
7: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
6: Iniimbitahan po namin kayo
4: na makinig at manood ang aming programang Mate
7: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating mga pandaigdigang kaguluhan, dulot po ng ilang mga bansang nagkakaroon ng mga digmaan, pati na po ang pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo, kasama na po ang mga sakuna na iniinda din sa buong daigdig, ano? Mga paglindol sa iba't ibang bansa, maging dito sa ating bayan, at lalong-lalo na po, ito pong mga pagdating ng mga baha, dadulot po ng mga bagyo, at ito pong habag, at ano, at may bago na naman bagyong pumasok, no, sa ating bayan, ano po, dahil ngayon ay bagyong season na eh. Kaya nako, sa totoo lamang, no, na ito ay nagdudulot ng napakarami mga pagbaha. Pero sa kabila ng mga yan at dami ng problema ng ating bayan, lugmok at bagsak na ekonomiya, kawalan ng oportunidad sa trabaho, aba, kung titingnan niyo, puro pamumulitika ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno, ano po? At ika nga ay talagang sadyang wala silang patawad at talagang ang titindi nila. Dalang nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Tigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabgan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan o di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang mga isyo at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po?
ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, no? Na mga sinasabi basura pero ang totoo ay pera ang laman yan, kasama na po mga envelope, expandable envelope, pati na po mga paper bag na ganyan din daw, ano, na mga basura din daw, pero ang totoo ay pera po ang mga laman yan, limpak-limpak na pera ang mga laman, pero sa totoo lamang, kaya siguro binansagang basura yan, eh para dun sa mga tumatanggap, no? Yung mga tumatanggap, ang literal na mga basura, di ba, ano po? Ilan po ba kayang mga ganyan na mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong ginaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako't sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na, o kaya ay Wednesday na. Opo. Ngayon po'y araw po ng Miyerkules, midweek na naman po tayo, gitnang araw na naman po ng linggong ito, ika nga, ikalabing siyam, sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Nagsimula na naman po ang hagupit ng habagat at nag-uulan na naman mula pa kagabi, no? May kasama pa nga pong hangin no? Nakala natin parang ipo-ipo ang sipol ng hangin tapos pagkalakas-lakas ng ulan, no? Tapos biglang titigil, mamaya-maya ayan na naman siya hanggang po ngayon hapon ay ganyan-ganyan po ang nangyari, no? Pero sa mga uring manggagawa, wala tayong magawa. Kailangan pa rin natin pumasok sa kanya-kanya natin mga trabaho. Pero ang Senado, wala man lang po sila ngayon na impeachment hearing dahil kinansel na naman po ito, no? Dahil nga daw po sa weather o increment weather, pero mukhang napilitan silang pumasok, di ba? May session sila. Pumasok po, nagkaroon ng session dahil kailangan na pong ayusin yung hanay ng minority, pati po yung mga membership no na inaatungal ni Rapi Tulfo, di ba, nung isang araw pa na hindi pa raw nabubuo dahil nawala si Senator Alan Peter Cayetano ang minority floor leader kaya kanina siya po inaroon na kaya binuo na po yung iba't ibang mga komite na membership na mga nasa minority at hanggang sa kanina tayo po ay naka-monitor ang mga pinag-uusapan po doon ay yung po mga panuka ng batas particular na po doon sa itong batas patungkol sa internet kung saan nagkakaroon ng mga pag-aabuso po sa mga kabataan pero isiningit na rin daw po doon yun daw pong sinasabing mga violence na bunga rin daw po na mga bata naman na mga naimpluhensyahan sa mga online na mga laro no yung mga roadblocks yun na nga po yun no dahil yun daw pong masyado daw violente ang larong yan at mukhang naka-impluwensya na naman ano dahil kung maaalala niyo yung isang buwan lamang nangyari po yun sa Tacloban na dalawang bata po ang nagkuntsabahan para po mamaril ng kanilang mga kasamahan mga klase no doon din inspired daw yan sa laro ng roadblocks na sinasabi ngayon dito naman sa nangyari nga kahapon doon sa Zamboanga at Ateneo de Zamboanga parang ganun din daw at mukhang mas malapit-lapit pa nga daw dahil nag-online pa yata yung bata nag-online yung bata bago na maril at meron daw pong website na kanyang pinasok na parang this is how a person die parang ganun ito ang dito mo makikita kung paano namamatay ang isang tao parang ganun meron palang mga ganyan na tumatangkilik sa mga ganyan na mga sa bagay noon nagkaroon din po ng ganyan Kung maaalala nyo dati yung mga Abu Sayyaf na pinupugutan nila yung kanilang mga kinidnap at binivideo nila yon naka-live stream, di po ba? Medyo violente po talaga yan, Maputit maagap yung Meta, ang Facebook, di po ba? Dati naglalagi ng matagal yan, pero sa panahon ngayon, pag na-monitor nila yan, kusang loob na nilang tinetake down, Kasi may mga violence nga na included. At naturalmente, syempre, yung mga pinangangambahan din ay una sa lahat, yung pong grupo na nai-impluensyan itong mga kabataan na sa murang edad nila, baka akala nila ito'y laro din. Ang pinakakuan po, kung titingnan natin, may kaibahan din po. Yung nangyari po nung sa Tacloban, yung dalawang bata po, ay talaga pong yung intent nila na patayin yung mga kaklase nila nang alam nila sa sarili nila na hindi sila mananagot, di ba? Kasi alam nila na lalo na yung mas matanda, di ba? Sinasabi na 15 pero lagpas 15 na siya
'di ba? Papuntang 16 na, kaya hindi nga siya appeal doon, ano? Samantalang yung 12 anyos, yung 5 pinakamaraming tinaputok na, na bala ng baril, 'di ba? At mas marami pa atang nahagip, ano, na napatay sa kanyang mga kaklase o kaeskwela. Pero sa kanilang nadiskubre noon na palitan na text messages, eh pinlano nila dahil alam nila na hindi sila mananagot, 'di ba? Kaya lang yung pong mga armas, ano, yung armas na nagamit po eh galing po doon sa magulang, ano, yung nanay nung isang batang involved, 'di po ba? Kaya ito ngayon naman nangyari sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, ang kaibahan naman nito ay malapit-lapit doon sa roadblocks na sinasabi, no? Tapos may meron pang pinasukan na live streaming para ipakita yung kanyang ginagawa o ginawa, di ba? Tapos kalaunan, nagbaril siya sa kanyang sarili, di ba? Dalawang namatay doon, estudyante, kasama po yung namaril, eh, di ba? At yung tatay noon ni Juan, na custom chief, no? Kumbaga, chief of police ng custom dyan sa Zamboanga, sa kanya naman po nakuha sa sasakyan na iniwan daw yung baril, yun daw ang kinuha ng bata pagbaba, no? Paghatid sa loob ng eskwelahan. Magkaiba, no? Makikita nyo, pero nandoon po yung punto na parang iba yung pag-iisip, no, ng mga kabataan na ito. Yung doon sa Tacloban, alam nila na ito ay hindi maganda, pero alam nila hindi sila mananagot sa batas. Kaya siguro panahon na para pag-usapan din, ano, na i-repeal din, ano, yung batas ni Senator Kiko Pangilinan, ano, yung Anti-Juvenile Act, no. Dapat itaas din, ano, ibaba pala, no, yung mga edad ng maaaring batang may pananagutan sa batas, no? Para maging ano po, deterrence kahit pa paano. Dahil yun ang binibigyang katwiran, maliwanag. Kahit nga sa mga kapulisan, yun ang sinasabi nila, eh, di ba? Na marami mga ginagawang drug courier, kahit panahon pa ng Tatay Digong, ay nagagawa nga gawing drug courier at daladala nila yung kanilang mga birth certificate. Dahil alam nila rin, pag sila'y nahuli, ay wala doon sila sa edad ng pananagutan, ano, at bidalin lang sila sa DSWD at wala pong maikakaso sa kanila. Magkatapos po eh ilang linggo lang eh tatakas na sila sa DSWD, 'di ba? At balik na naman po sa dating gawi, 'di ba? Ganun lang po, walang pananagutan. Tapos dito naman sa bandang ito na ang mga batang ito naman na pagkakatalino pa naman, ano, halos 95 point something ang average score ng batang ito sa katalinuhan, ano? At hindi po siya senior high school, ha? Opo. Parang grade 9 lang po ata, no? So nasa junior high school pa rin yung bata, no? Pati yung napatay niya. Hanggang ngayon wala pa rin po malinaw na dahilan, ano? May mga espekulasyon na maaaring ito daw po'y bunga ng kompetisyon sa grado. Meron ding espekulasyon na yun daw pong guro na sinasabing LGBT ay pinahiya daw po itong batang ito, no, sa gitna ng kanyang klase, sa kanyang mga kaklase. So napakarami pa rin po mga espekulasyon na hanggang ngayon po ay iniimbestigahan pa rin po ng mga pulis, no? Pero ang isang pong bagay na nakakabahala, no, ay yung pong roadblocks na sinasabi na parang yan ay bahagi ng isang misyon, parang gano'n, ano? At yung kanyang pagla-live stream na para bag nahahalin tulad na sa mga kaso sa Amerika na mga bata rin, ano, na nai-involve sa mass shooting, di ba? Alam niyo yun? Yung mga bata sa iba't ibang eskwelahan ng bansang Amerika na laganap po ang mass shooting at kalaunan ay papatayin din nila ang kanilang sarili, no? Pikitilin din ang kanilang buhay. Pero bago nila gawin yun, ay nakapahamak na sila ng marami sa kanilang mga kaklase, di ba? So kung magkakaroon ng pattern po yan dito sa atin, hindi po maganda, di po ba? Kasi alam natin, ano, first time, no, na ito ay ni-live stream, tapos ganun ka-violente yung ginawa, tapos ang gumawa, hindi mo aakalain na magagawa niya dahil nga sa taas ng kanyang ano ng average sa ikangay IQ, no, yung pong tinatawag na katalinuhan sa pag-aaral, di po ba?
Sino mag-iisip, 'di ba? Sino mag-aakala na mayroon pala silang mga sinusubaybayan online? Kasi kaya lang naman natin nabanggit 'yan dahil lang sabi po kanina, no, dito po sa press con ni Secretary John Vicrimulyan ng DILG, eh yun nga daw pong kapansin-pansin doon ay yung pong ginawa ng bata na ni live stream pa yung kanyang ginawa, no? At meron pala sinusubaybayan na isang website, ano po, na puro patungkol sa ganyan, ano po, patungkol sa ganyan na karahasan. Hindi mo sukat akalain na sa ganung katalinong bata eh magkakaroon ng ganong impluensya para sa kanya, di po ba? Kasi normal na iisipin mo sa talino ng bata, alam niya ang pagkakaiba eh, di ba? Alam niya kung ikapapahamak niya, alam niya ang realidad, alam niya ang katotohanan. So hindi mo ba iisip na siya gagawa ng ganyan, di po ba? Apo, kaya hanggang ngayon hindi pa rin po matukoy yung motivasyon, ano po. Puro mga lumalabas lang spekulasyon, patungkol daw sa para bagang kompetisyon, ano, sa grades o sa grado. Meron din daw pumapasok na angulo naman ang pambubuli. At yun nga po, yung isa eh, na sinasabi na parang yung guru pa ang hinahunting dahil pinahiya daw. Puro spekulasyon yan. Kaya nga ang sabi ng DILG ay mag-antay muna tayo. Mag-down muna tayo, magbigay ng anumang konklusyon, no? Kumbaga pa, dahil nga inaantay natin yan, ang pinakamainam ay tayo po makiramay. At siyempre, mabigat yan, ano, sa mga magulang na mga namatayan, di ba? So tayo nakikiramay po at abangan natin kung ano ang mga magiging resulta ng investigasyon. Dahil ang layo ni naman po para alamin, ano, eh makita kung saan po ang mga pagkukulang, no? Kung may pagkukulang man na eskwela sa seguridad o di ba, o di kaya yung maaring mga magulang, ano po, na nagkulang sa pagbabantay sa kanilang mga anak na tila nakakasubaybay na naglalaro na ng kung ano-ano mga laro na hindi naman pala nila alam na ito ay nakaka-influence sa kanilang pag-iisip, no? At hindi na nila ma-distinguish, no? Hindi na nila mapagkahiwalay o mapag-iba ano ang katotohanan at ano ang katangisip lang, di ba? Pag naglalaro ka, laro lang yan, di ba? Wala pong impluensya sa iyo yan, anuman, di ba? Kahit na anong klase, dahil matapos ang laro, lahat napatapos eh, di ba? Pag nagsimula yung laro, oh, kung yan man eh, kung anong klaseng laro, yung mga nakikita mong karakter doon sa iyong screen, hindi naman mga totoong tao yun, di ba? Eh kung yan ay zombie invasion, pagpalagay na natin, o di kaya labanan ng mga bansa, halimbawa lang po, ha? Eh yan, ikatang isip lang po, isa ka lang doon sa karakter na nilalaro mo, no? Na makapipili ka ng iba't ibang mga armas, di ba? May mga ganun, ano? Pero kung taong marunong, kahit bata pa, alam na ito ay hindi totoo. Ito'y katang-isip lang, for entertainment purpose lang ito. Yung iba nga, hindi na nga ho niya ma-attend, laruin, dahil medyo gory na, di ba? Yung tipo nakakadiri na, parang gano'n lang laro, eh, di ba? Kaya yung iba na pupunta na lang doon sa mga karerahan ng sasakyan, ano? Yung mga F1, mga ganyan, ano? Iba-iba naman mga laro na pambata. Kaya lang, may mga naglalaro para sa mga batang hindi yata kaya o masundan yung ganung bagay. At lalo na kung ma-impluensyahan ng mga website na mga sinasabing nakakapag-impluensya na nagawin yung mga bagay na ganun, di ba? So radical na yan. Kaya dapat alam nyo yung mga sinasalihan ng inyong mga anak ay nandun ba sa ganong aspeto? Kaya mas maganda ay mapaisip mo sa kanila. Tao po, na yung mga ganyan ay parang kulto na. No? Parang kulto na lumalabas. Ano? Parang sina-challenge ka na gawin mo to, gawin mo yan. Ano? Yan ay hindi dapat sinusunod. Di po ba? Opo, hindi dapat sinusunod. Mahalaga yan, ha? Kaya pag may nakita kayo ng mga ganyan din, yung mga kamag-anak, no? Pamangkin nyo, o kaklase ng kaibigan nyo, o kaklase ng anak nyo, di ba?
dapat ma-impart nyo, no, na mabantayan mabuti ang mga bata. Dahil ang sinasabi ngayon, ano, nitong si Secretary John Vic Remulla, makikipag-coordinate daw po siya, no, kanina doon sa press con niya. Sinabi niya na siya daw po'y makikipag-coordinate sa Kongreso, no, na dapat daw po ay magkaroon na mahigpit na panuntunan na yung responsibilidad ng magulang, no? Dahil wala rin daw pananagutang yung magulang. Halimbawa, nakuha yung baril niya, no? Parang simpleng reckless imprudence lang daw po yun. Hindi daw mabigat na nakaso ang pwedeng ipataw, di po ba? O kung yung bata ay minor de edad, yung magulang hindi mo mapapanagot, di ba? Dahil wala naman sa batasyon. Pakababaw lang, no? Maaring pagmultahin lamang. Aba, talagang ang magkakaroon ng mga tinatawag na irresponsableng mga magulang, di ba? Na kung saan-saan lang nila nilalagay yung kanilang mga armas, di ba? Yung mga baril nila o yung mga kutsilyo nila, no? Yung magagandang kutsilyo ba? So, pinakamaganda po, ang sinasabi po ni Secretary John B., mailagay yan, no? Mag-amienda dun sa batas, no? Ilagay doon sa batas yung matinding parusa sa magulang na magpapabaya ng kanilang mga armas. Halimbawa, baril, ano? Kung yan, dapat nilang responsibilidad na itago, di ba? Ngayon kung ito ay nakuha sa kanila ng kanilang mga anak, may kaakibat na pagkakulong at pagmumulta. So, doble po. No? Yan ang gusto niya mangyari, di ba? Kaya lang, nung may nagtanong nga dahil kapapangyari din lang po, ano, nung insidente dito sa Tacloban, ano, kamakailan lang, isang buwan lang yan, di ba? So, nung nagtanong po ang reporter na si Eden Santos, di ba, no? Aba, nung tinanong po niya na, paano naman po yung Anti-Juvenile Act? Aba, ayaw sagutin. Ayaw sagutin ni John Vic Remulla. Ayaw sagutin ni Secretary Remulla dahil wag na daw tayo pumunta ron, di ba? Samantalang napakalaking bagay po noon, ano, dahil doon sa Tacloban, maliwanag naman talaga ang sabi ng dalawang bata sa palitan nila ng pag-uusap nila, pinlano nila yung gagawin nila at alagtatawanan pa sa mga messages, di po ba? At talagang alam nila na wala silang pananagutan at tila'y magbabakasyon lang daw sila at makakauwi din sa kanilang mga bahay. Parang ganon. Yun po ang kwan eh. Dahil dun sa batas na yun. At yung pambatas na yan, ang tinukoy nila na under dito sa Anti-Juvenile Act ay hindi tayo mananagot. Diba? Maliwanag eh, di ba? So, total lang, ibig lang naman sabihin malamang ng reporter ng Net25, ano, na si Eden Santos, yaman din lang na kayo dudulog sa Senado o sa Kongreso para i-repeal o di kaya ay i-amend yung batas patungkol dito sa paghigpit ng pag-aari ng baril at yung responsibilidad ng mga magulang na pag napabayaan nila yung armas nila at nagamit sa hindi tama ng kanilang mga anak na yung kung sino man, ano, ikaw ang mananagot kasi baril mo yan eh. Parang ganon. Yun ang gusto niya mangyari, di ba? O eh, bakit nga naman ayaw niya ngayon ituloy dun sa pag-aamienda naman ng Anti-Juvenile Act, di po ba? At ibaba yung pong sinasabing age, no, yung edad ng pananagutan, di po ba? Dahil ngayon parang nasa 10 taon po ata yan, di ba? O nasa 12, no? Hanggang 15, parang ganoon eh, di ba? So 15 pababa, di ba? 15 pababa. So ang gusto yata mangyari hindi na 15, gawin ng 9 na taon. No? 9 na taon pababa. Diba? Kung ikaw ay 9 na taon, wala kang pananagot.

Diba? So, yun, i-impluensya. Tama? Ng isang laro na hindi naman pala niya kayang discern. Tama, mali. Eh, junior high school na yun. So, mga ilang taon na yun. Pag mga junior high school yan. May 16 na ba yun? More or less. Parang 15, 16. Mga ganun. Ano? More or less. So, para, kumbaga, ibig lang natin sabihin, dahil na rin po sa teknolohiya at sa internet, no? Na hindi naman din humabantayan ng mga magulang, eh, yung pong age of discernment na tinatawag, nagiging subjective na po. Kasi yung iba, bata pa, napakagaling na humangatwiran eh. Diba? Napakagaling mangatwiran. Alam na po eh, diba? Eh, kagaya nga sa Tacloban, sadyang ginawa nila yon na alam nilang di sila mananago. So, yung discernment nun eh, buong-buo. Diba? Buo ang discernment. Diba? Dahil iba po yung di ko na ho alam ang ginagawa ko. Diba? Iba po yun eh. Diba? Pero eto, alam eh. Pinagplanuhan pa nga. Alam din kung paano kukunin yung baril dun sa nanay niya. Dinala sa eskwelahan. Di po ba? O etong batang to rin, naman na isa na si May Ateneo de Zamboanga. Parang ganun din, ano? Na parang may mission na hindi natin maintindihan, nakalaunan, kikitilin din niya yung sarili niyang buhay. Di po ba? Kaya mabigat po yun. Ha? Kaya yaman din lang kung talagang hihigpitan ang paggamit. Iba, isang bagay, higpitan daw ang paggamit ng internet ng mga kabataan. Ha? Dahil daw sa bansang Australia, sabi daw ni Secretary John Dick Remulla, ay binaba na po, ika nga, itinaas po pala, sorry, itinaas po ang edad na mga batang pwede nang gumamit, di ba? So kung halimbawa, ikaw ay edad, ilang taon ba yung bawal doon? Baka 15 o 16 sa Australia, ha? Gumawa sila ng batas daw doon, ano, na hindi papayagang gumamit ng internet yung mga kabataan. Yan po ang sabi, di ba? Kaya gusto niyang mangyari, tayo rin, no? Yung mga mambabatas diyan sa Kongreso, gusto niya makipag-ugnayan, ano? Ito si Secretary John Dick Remulla, para daw magpasa ng mga ganitong mga batas, para daw maiwasan na yung mga ganitong mga pangyayari. At sa isang banda rin, sa mga paaralan na higpitan palalo yung pong mga seguridad, no? Nagdagan ang higpit ng seguridad sa kanilang mga paaralan, ano po. At sa bagay, ang hirap, ano, dahil ito eh walang nakakaisip na mangyayari yan dahil yung bata sa hindi ho dumaan sa kwan eh, hindi naman ho naglakad papasok ng eskwelahan eh. Nando sa loob ng sasakyan, eh, karaniwan naman po, diba, basta may sticker ka ng eskwelahan, eh wala na, dire-diretso ka nang papapasukin ng mga guard, di ba? Dahil nga wala nang checkpoint yun eh, dahil iniisip nila, sasakyan naman niya ng estudyante, di ba? Sino mag-aakala, ano po, yan nga ang pinaka-safe na lugar, ika nga, no? Ang eskwelahan, tapos eh, papasok doon na sa garahe pala, doon na nangyari, kinuha yung baril ng tatay. Ang masaklap yung iniwan yung baril doon sa sasakyan. No? At baka na ilang araw na nakikita doon yung bata yan at doon na namuusa isip niya. Hindi natin masabi, eh, di ba? Kaya importante sabay ang pagkilos. No? At yun nga, sabi ni Secretary John Dick doon sa suwestiyon ni Eden Santos na hindi niyo po ba maisasabay na rin yung patungkol sa Anti-Juvenile Act o Anti-Juvenile Law sa pag-aamyenda rin noon at pagbababa din ng age ng mga kabataan, age of discernment, ha? Ganun, ano po. Eh, huwag tayo pumunta riyan, sinasabi niya, di ba? May isa pa siyang tinanong na lalong ayaw niyang puntahan, no? Ang sabi niya, yun ang unang tanong niya, Secretary John D. Kanya, sa palagay niyo ba sa nangyaring yan ngayon at nung nangyari nung isang buwan, ano, sa Tacloban? Eh, pareho pong paaralan yan, di ba? Hindi po ba ngayon mas nakikita natin yung katwiran na dapat bigyan ng confidential funds and DepEd? Aba, wag daw. Hindi ko sasagutin yan, sabi niya. Ay, parang alam na alam niya, no? Na ito'y patungkol sa DepEd, may confidential funds, ano? Aba, pwede hong gamitin.

0: Yun, ano po? Kasi kagaya po noon, ano, kung makikita natin, kung target nga po yung mga bata for recruitment, ano po? Tapos yun nga, kung magsasama po, no, yung limbawa ay confidential fund na tingnan. Kasi alam ko kasama ang pagbubuli ron eh, sa mga kabataan eh. Kasama, no, meron po mga tumitingin na hindi nila nalalaman, pinag-aaralan sino mga bully sa eskwelahan, mga ganyan, ano. So aabot dun sa punto na yun, ano, na magkakaroon ng siguro every week na tatawagin yung mga estudyante dito po sa halimbawa guidance office, ano, at aalamin sa kanila, no, may mga psychologist doon, ano, eh pwedeng swelduhan yan via confidential fund, no. So parang sila ay aatasan, mga eksperto po sa kanilang pinag-aralan, mga psychologist, ano po, at kakausapin regular yung mga estudyante, no. Una ay at random, di po ba? Ah, tapos pag para malaman nila yung datos, no, na ito ay mukhang bully ito, mukhang ito ay magiging bully ito. Para kumbaga sa question and answer pa lang na nalalaman na nila, di ba? At ito na bully ito, di ba? Mga ganun. Kasi minsan di mo naman ma-expect, no, maasahan na mag-o-open up agad yung bata sa kanyang mga nagiging kanyang karanasan sa loob ng paaralan, di po ba? Oh, dahil hindi nila mabuksan sa magulang nila dahil ang mga magulang magsasalita pa lang yung bata, nakasigaw na. May ganun eh. Di ba? Eh, dapat hindi ho. Dapat hayaan nyo magsalita. Tanongin nyo, ano yun? Anong problema? Di ba? At iparamdam mo sa iyong anak, no? Sa iyong mga anak na ito ang kakampi mo ay ako. Di ba? Sino pa pwedeng kakampi ng anak mo? Di kayong mga magulang. Sino pang iintindi sa kanila? Di kayo rin. Di po ba? O kaya kung meron man silang mga nararanasang hindi tama, ay wala silang masasabihan. Baka ang masasabihan pa nila yung mga taong yun nga, ang impluensya, no? Ang planuhin nating anuhin yan, wala naman tayong pananagutan sa batas. Alam niyo yun? Eh maliligaw ng landas yung anak ninyo, di po ba? Hindi kagaya nung open sa inyo yung mga anak, yung mga magulang. O di madali, di ba? Hindi niyo ma-judge yung anak niyo. Yun po importante. Kasi marami po ay hindi nag-o-open up dahil natatakot siyang mahusgahan siya. Natatakot siyang ma-judge siya o mapahiya siya. O, eh dito mo ipakita na dito, sa bahay mo, wala kang dapat na itago. Kasi lahat dito, kahit hindi maganda, ay mapapaliwanag sa iyo, di ba? At normal na tayo ay magkamali bilang isang tao, di ba? May ganyan eh, di ba? Kaya ako minsan, no, lalo na yung mga batang nauuto, di ba? Nauuto, alimbawa po, na-scam, na hindi naman niya alam, ano po. Eh baka damdamin niya yan, buong buhay niya, di po ba? So dapat natututo siya ron sa karanasan na yan, ano po. At sabihin mo sa kanya, ako minsan na-scam na rin sa edad mo. Di ba? Kung tutusin, mas matanda pa ako sa'yo dati noon nung ako ang na-scam. Di ba? Para alam niya na ay normal pala yan. Oo, normal yon. Hindi kwan yan. Oo, minsan may tawag dyan, budol, no? Nabubudol tayo. Di ba? Halkat na pagpili natin ng ating liderato, di ba? Sino mag-aakala na tayo ay mabubudol? Di naman natin iniisip yon. Tama, mali. Oo, lalo na sa eksperyensa ng ating pangalawang pangulo. Diba? Na kanyang pinagsisisihan, kaya nga nagdeklara na siya na siya tatakbo sa 2028 para mabago niya itong sinasabi niyang kabahagi ng kanyang pagkakamali. Diba? Alam niya eh, di po ba? Sabi niya kasi kung saan ako magpunta, wala pa kahit batang maliit, sinisisi ako, ikaw kasi, binoto namin dahil sa iyo. Mga ganun na. Kaya para matigil na sila dahil sabi nga niya eh, wala yatang, hindi na uubra, wala ho atang salitang anuman sasabihin ng pangalawang pangulo paghingi niya ng pagpapaumanhin o anuman sorry, ang maibabalik pa. Di po ba? Ganun naman talaga eh, di ba? Pag tayo eh, ang importante yung realisasyon. Di ba? Na alam natin nagkamali tayo, yun po ang maganda ron eh. Kasi pagka hindi ho natin tatanggapin yung pagkakamali, hindi ho natin matatama yung ating mali. Kasi ang tingin natin, tama pa rin eh. Di ba? Alimbawa, sabay ka na rin. Napanood niyo ba yung press con kanina? Ha? Ni Jose Claire Castro. So, ayan na. Nang dahil ho sa sinabi niya kahapon na binasa natin, patungkol po dito sa issue, ha? Ito sa issue ng mass shooting, ano? Diyan sa Ateneo de Zamboanga. Hindi ba nagbitaw siya ng salita patungkol sa mga guro? Di ba? Binasa rin natin kahapon, di ba? At yung kanyang sinabi, ay dalawang bagay po ang kanyang pinatatamaan doon, ano? Ay una ay ang mga guro, na kung minsan sa mga guro pa daw mismo nakukuha na nagtuturo po ng hindi tamang asal sa mga bata. Ako'y napatanga dahil nung narinig ko yun, sa experience ako wala pa pong guro ang nagturo na maging suwail ka sa magulang mo. Wala po. Nasagot-sagutin mo yung magulang mo. Wala po. Wala pa po. Di po ba? Pag inutusan ka, huwag mo sundin. Di ba? Wala pa po tayong na, o magdabog ka. Di ba? Para alam niya, pagod ka na. Di ba? Wala pa po tayo. Ang mga turo po ng mga guro, eh, nanay mo yan, tatay mo yan, dapat mataas ang respeto mo sa kanila. Kung minsan, baka magtatampo kayo, akala nyo, galit sila, hindi sila galit, baka may mga pinagdadaanan lamang sila. Siyempre, may mga problema rin yan. Ano po? Eh baka napapataas ng konti ang boses, huwag kang mag-alala, hindi yan sa'yo nagagalit, di ba? Pinapaliwanag pa nga ng guru yun, ano po? Huwag kang naman masyadong sensitibo. Unawain mo naman ang magulang mo, anong pinagdadaanan. Di mo alam, mawawala na pala ng trabaho ang tatay mo, di mo pa alam. Di ba, mga ganong bagay po? Kaya wala akong maintindihan na hanapin ko nga ulit, binasa ko kahapon sa may ganun. Eh. So eto na, no? Pinagtatanggol niya yung kanyang sarili kasi may nagtanong po kanina sa press con, ano? Itong si Jose Claire Castro. Ang tanong po nung reporter, nag-react daw po ang ACT Teachers Parties. Apo, dahil dun sa kanyang mga katagang binitawan kahapon, sa press con niya patungkol po dito sa nangyari ano po sa Ateneo de Zamboanga at tila parang sinisisi daw mga guro, no? So ang sagot niya ay wala daw siyang sinisisi sa mga guro. Paano nangyaring wala? Eh siya may sabi, di ba? Opo, maliwanag eh, di ba? Minsan na po nating nakita mismo ang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Ha? Sila minsan nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakatatanda or sa ibang mga tao. No? So lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang nagsisilbing pangalawang magulang sa ating mga kabataan, no? Dito kasi, ayun na nga, kaya nga itong binasa natin kahapon na kanyang binanggit, dalawa po ang pinatamaan niya rito. Yun daw ilang mga guro, nilinilaw na niya kanina, ilang mga guro, no? At para patunayan, naglabas na naman siya ng resibo. Kaya naalala niyo, inaangkin nila yung Inday Bill diyan sa Davao. Opo. No, yung People's Bill na Inday Bill dapat 'yun eh. Hindi lang pumayag si Inday Sara na ipangalan sa kanya. Kaya naging People's Bill 'yun, ano. So para sabihin na hindi sila mali na yung po mga, 'di ba? Yung mga dokumento ay ito lang po na aprubahan, ito lang po inilabas sa panahon ng administrasyon na ito, 'di ba? Naglabas siya ng resibo, yung pagkalaki-laki mga papel, di po ba? Eh yung mga taga ron, alam na alam po kailan sinimulan 'yan. Di po ba? Kaya nga, walang kwenta yung mga papel na yan na nakalagay yung mga date ay kailan lang inaprubahan. Iyan mo nagpapakita nga ng preba ng kabagalan ng bureaucracia ng gobyerno. Di ba? Maliwanag. Hindi na nangahulugan. Angkinin mo na yung proyekto na hindi naman talaga sa inyo. Di ba? So eto ngayon, naglabas na naman siya. Di ba? Na kaya daw niya nasabi yan dahil totoo naman daw. No? Bakit? Kung maaalala nyo kanya, ang Pangulong Marcos ay punta ng Davao City dati. Di ba? Hindi na daw niya babanggitin ang paaralan. Ano po? Tapos may mga bata daw doon, mga kabataan, ano, nung bumaba ang Pangulo sa helicopter niya, o sasakay na ba ng helicopter niya, naghiyawan, nagsigawan, ano po? Letter B. B as in bangan. Apo. Letter M. M as in magnanakaw. Ayaw niya kasi sabihin eh. Diba? Pero ano naman sasabihin natin? Bakit hindi? Iyon ang mga sinisigaw ng mga bata. Di po ba? Iyon ang sinisigaw nila eh. Di po ba? Eh isisiba naman niya yan sa mga guro. Diba? Isisiba naman niya yan sa mga guro. Alam niyo, mga kabataan natin, mga pilyo yan, di ba? Mababait naman pero pilyo. Ibig sabihin, may sarili-sarili ng mga pag-iisip yan. Ano po? Di ba? May sarili-sarili sila mga pag-iisip. At nagiging rebelde, lalo na, nagiging rebelde ha, ibig sabihin, sasabihin mo, huwag mo sasabihin yan. At mientras lalo niyang sasabihin yan, kasi hindi niya maintindihan kung bakit mo siya pinipigilan magsabi ng ganyan, samantalang niya naman talaga. Naku, diba, parang naintindihan niyo po? Kaya pagka gano'n na po na nagsama-sama na sila nasa isang stadium napakalaki, pag may isang sumigaw po doon, ano po, ng, alimbawa lang, sumigaw ng Duterte, aba, lahat na po yan, Duterte, diba? Hindi nila naiisip na, eh teka, hindi naman siya yan eh, diba? Di ba parang nakaka-insulto sa kanya yan, diba? Hindi nila naiisip. Bakit? Kasi nga pinatutungkulan talaga. Bakit po? Kasi nga, yan ang refleksyon sa pakiwari ng mga kabataan kung anong estado meron tayo ngayon sa kapanahunan ngayon na liderato. Nakuha niyo po. Hindi ho turo ng mga guru yan. Na, hindi ho turo ng mga guru yan. Kaya, spontaneously, di ba? Spontaneous po ang tawag. Na? Yung biglaan na ganun, spontaneous, biglang lalabas talaga. Pero hindi ako naniniwalang hindi sinabihan yan. Malamang sinabihan. Ano? O, pag nandyan na ha, papalakpak kayo. Ha? Huwag kayong sisigaw ng Duterte. Huwag kayong sisigaw ng kung ano man. Ha? Huwag kayong mapapahiya ang eskwelahan natin. Malamang sinabihan, di ba? Pero kamupilyo nga, may pagkakataon ano, na may iilan doon ay sisigaw, gayahan na. Mahirap ng pigilan. Di po ba? Di mapipigilan. Bakit? Dahil sa umpisa pa lang, wala dapat ganung pagbabawal. Hindi naman to concert, no? Hindi to concert, hindi po ito palabas na sa simula bago magsimula ay sinasabihan na nako pag kayo ay bastos na audience, palalabasin kayo. 'Di ba may mga ganun? Kahit na concert eh, 'di ba? Tatayo ka sa upuan, bawal 'yan, 'di ba? Yung mga bote ng mineral water, wala na mga takip yan. Kasi kadalasan, ginagamit yung takip, pinambaba to. Diba? Ano pa? Huwag kayong tatayo kasi baka yung mga nasa likod hindi makanood. Diba? So sa simula ng concert, ina-announce yan. No? At sinasabi din, pasensyahan tayo dahil may mga nag-iikot kaming bouncer. Ano? At pag nakita na kayo ay hindi umaayon sa kaugalian, eh kayo bibit-bitin palabas. Kahit nga manood kayo ng basketball eh. PBA, di po ba? Kasi mainit din ang ganyan dahil fanatics yan, ano? Eh, di ba? Kaya minsan nag-aaway yung mga fans eh, di ba? So simula sinasabi na yan. No? Ayaw niya naman siguro na nanood lang kayo ng basketball ang ending niyo sa presinto. Di ba? Ayaw niya naman, di ba? Kaya, yan, nagbayad ka na, may paalala pa. Ganun talaga yan, ano? Eh kahit nga manood kayo sa studio siguro ng mga kung ano man palabas, no? May restriction talaga, di po ba? Eh dahil yan yung mga palabas lang, di po ba? Ah, palabas lang, di ba? Dahil kung ayaw mo naman dito, ba't ka pumunta? Di ba nagbayad ka? Ay kung ayaw mo pala sa kanya, ba't ka nanonood? Tama? Kaya sinasabi, no? Na huwag kayo gagawa ng ano rito. Kasi, kumbaga, concert, kung di ko mo nagbayad ka, eh pwede mo nang gawin ng lahat. Tatayo ka sa upuan, ha? Sisigaw ka na napakalakas ng kanta, nakala mo sabog ka. Da? Sabog ka ba? Bangag ka ba? Nakikikanta ka na eh. Na-istorbo mo na yung mga katabi mo eh. Di ba? Yung mga ganong bagay po. Papaalalahanan ka talaga. Pero sa mga ganong klase, halimbawa school activity, kung wala naman do dapat, no? Wala ho dapat ipagpapaalala. Dahil yung respeto ng mga kabataan na alam nila ang pupunta ay presidente ng Pilipinas at alam nila na ang nagawa ng presidenteng ito ay nakaabot na rin sa kanilang kaalaman, ano? Kahit doon sa kanilang lugar, di ba? Wala silang sasabihin hindi tama. Tama ba? Mali. Kasi, di ba? Kasi yung po yun eh. Kaya nga hindi na mapigilan siguro, no? Na sa simula, natin, uy, wag niyo naman pahiyain na, wag niyo ganyan. Lalo tuloy ginawa. Alam niyo mga kabataan, pilyo nga eh, di ba? Kaya nung nakakita ng pagkakataon, yan na, naghehekel na, no? At nung nagsigawan na, nagsunura naman na yung iba. Ang hirap na pigilan yan. Eh, sa pakiwali ata ni Jose Claire Castro, yan ay turo ng mga guro. Hindi po. Automatic lang, spontaneous po yun. Diba? Samantala na kung bilis, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Pero di bale, ay padadaanin lang natin ng ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Siyempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the food.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: / RJ Bistro.
2: Oh, thank God it's...
3: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 a.m. sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 a.m. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo ako iniwanan. At syempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan, garantisado po, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga comment at opinion, at talaga pong sadyang di maiwasan na mapabilib sa inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito ang mga tipo ng klase ng mga mensahe, ng mga comment at opinion ng mga taong hindi na mabubudol pang muli, di ba? O magpapabudol pang muli. At syempre, lalong-lalo na, hindi sila nakain ng suka. Di ba? Ano po? Ito mga may mga paninindigan, di ba? Ano po? Ng mga disposisyon. Talaga, di ba? Ano po? At bilang yan, ano po? Ako po'y talagang sadyang nabubusog na, katatawa mag-isa bago pa po ako maghapunan. Gawa ng inyong mga biro, mga sarcastic na mga mensahe, talaga nakakatawa po. No? Tsaka yung ibang mga pangalan na hindi mabanggit sa ere, pero siyempre pag ako nalang mag-isa, na, nasasabi ko talaga, talaga ako'y halagalpak na lang katatawa. Diba? Kaya maraming salamat talaga sa gabi-gabi ninyong pagsusuport at pagtitiwala sa inyong kakampi. Sa ating pagpapatuloy, ayan, ano? So doon tayo, no? Doon sa sinasabi natin na yung hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, di po ba? So eto na, di ba? Doon tayo sa press con, di ba? So eto na po, ang nangyari po ay kwan, no? Na nagtanong na reporter dito kay Jose Claire Castro, na papaano, di ba, binabasa nga natin yung sinabi niya. So, papaano ba naman na para bagang sinisi mo sa mga guro, hindi nila matanggap, lalo na ang ACT Teachers Party List. Ano po, hindi nila matanggap na bakit sa guro mo sinisisi. Kaya naglabas ng resibo ang anti-clerk mo, di ba? At yun nga po yung pagkalaki-laki, no? Andun yung litrato kung saan ang Pangulong Marcos ay bumababa pa sa helicopter nung siya ay hinehekel, no? Binubulyawan ba? Kinakantsawan, ano po? At yun pa, hindi pa doon natapos doon, ano po? Kung ano doon yung mga salitang hindi niya mabasa. binanggit na natin iba, may letter M, letter B, di ba? So hindi daw mabasa. Binasa naman natin, di ba? Eh yun ang ano ng mga bata, anong gagawin natin, di po ba? So ang perception niya pala ay turo yun, ano? turo ng guro sa mga bata, no? At may isang insidente pa na direktamente daw tinuturo na ng bata, ng guro sa bata o sa mga bata, no? Kung ano ang mga nangyayari ngayon kasalukuyan at hindi favorable sa administrasyon, parang gano'n ang pagkakapanggit. Kaya daw nasasabi niya yung mga bagay na to na hindi naman daw po lahat, no? May mga iba daw, may mga iba naman daw. Eh, hindi naman ganyan ang pagkakasabi niya, di ba? In fact, dalawa ang kanyang pinatutungkulan. Hindi lang po mga guro, kasama po ang ating vice presidente, Inday Sara, di ba? Dahil sa mga sinabi niya, dahil yung sinabi po niya kahapon, ang kaduktong puno ay ito eh. Ang unang banat niya ay doon sa mga guro, di ba? Sabi niya, minsan na po nating nakita mismo ang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakatatanda at sa ibang mga tao. Yun pala, may pinanghuhugutan siya, no? Lahat po tayo, especially pag nasa school, ha? Kayo po ang nagsisilbing pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Yan po ang sabi niya, di ba? Patungkol sa mga guro. Tapos sabi niya, ito nga, ito yung banat niya sa ating pangalawang pangulo. Dito kasi makikita, dito kasi nakikita na natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Ano kinalaman nun sa nangyari insidente sa Sambuanga? Sige nga po, talaga i-correlate niya, no? Lahat ng pangyayari, i-correlate. Well, talagang DDH na DDH siya, ano po? Ganun ang mga DDH eh, lahat na lang ng karahasan. Ayan, kasi dati nagkaroon tayo ng presidente nagmumura. Nagmumura pa lang yun. Ano gusto yun, nagmumura o nagnanakaw? Diba? Dalawa lang yan. Diba? Ano, kung pipili ka, diba? Okay na ako doon sa nagmumura. Diba? Ang minumura naman nun, di ako. Ang minumura nun, yung mga tinatutungkulan niya, minumura niya. Talaga namang kamura-mura talaga. Diba? Mga sindikato, mga droga, diba? Mga kriminal. Di ba kamura-mura naman talaga? Di ba sa totoo lang? Kaya nga nagtatawanan tayo pag narinig na ng Tatay Digo. Pag nagsasalita ng ganun eh. Di ba? Dahil hindi man kami ang tinatamaan yan. Di ba? Ano po? So eto na. Dito kasi nakikita na natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may pagtilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po siya magandang ehemplo. Yan, ating pangalawang pangulo, ang kanyang pinatutungkulan dito. Magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag natin itolerate ang mga ginagawang pag-abuso o pang-abuso especially ng mga public servants natin. Okay, tanyo na. At di ba, pag-abuso na ng public servants natin. So yung pag-abuso ng pagnakaw sa kabanang bayan, ako di namin tinotolerate yan. Talagang ayaw namin yan. Di ba, ano po? Eh kayo. Ang tanong kayo, kayo nagtotolerate dahil di nyo naman, di ba? Di nyo naman tinutuligsa o ano, di po ba? So eto na siya. Punta po tayo doon sa yung ngayon na nagreklamo yung ACT Teachers Party List. Ano po? At ang kanilang tingin doon, para bagang sinasabi nila na hindi daw dapat na ano, hindi daw dapat na ibaling sa guro ang kasalanan, no? Yun po ang gustong pahiwatig ng ACT Teachers Party List, eh, no? In fact, naglabas nga ng open letter from Teachers Rant, no? Nakita ko lang 'to sa Facebook, ha. Ang sabi niya rito an open letter from Teachers Rant. Ha? Nakaraang linggo, pinapatahimik ninyo ang mga guro at ginagamit ninyong kasangkapan ang professionalism para patahimikin kami tungkol sa aming mga social media accounts. So, yun na nga po, di ba? So, kung guro ka, maglalabas ka ng sarili mong opinion, at hindi maganda sa gobyerno, ayaw rin nila. Teka, nasan yung kalayaan ng buro? Di ba? Yan ang freedom of speech niya, di po ba? Yung pala, sinabihan pala sila mga guro, di po ba? Na huwag niyong gaganyan, di ba? Tama ba yan? Di po ba? Eh, ang guro, di ba, dapat magturo ng tama at mali sa mga kabataan? Di ba? Eh, kung ayaw mo matawag ang sinungaling, ayaw naman siguro ng guro sabihin na maganda ang takbo ng ekonomiya natin. Diba? Ayaw naman niya siguro sabihin yun. Diba? Baka sabihin ng mga tinuturoan niya mga estudyante, sinungaling ka. Diba? Diba? Ano po? Diba? Kaya, yun nga po. So, ito na. Nung nakaraang linggo, pinatatahimik ninyo ang mga guro at ginagamit ninyong kasangkapan, ang professionalism, para patahimikin kami tungkol sa aming mga social media accounts. Tapos ngayon, maririnig mo mula sa tagapagsalita ng palasyo na tinuturuan daw ng mga guro ang mga kabataan ng pagiging walang modo sa matatanda at ginamit pa ang salitang moralidad. Sabi ng mga guro, no? Sa wala sa mga learning competencies ng kahit anong subject mula kinder hanggang senior high school ang pagtuturo ng pagiging bastos. Well, in fact, required kaming mag-integrate ng values formation sa aming mga lesson. Yan ang sabi nito, no? Teacher's rant ito, open letter po ito, kaya pwede natin basahin. Ha? Hindi mananahimik ang mga guro hanggat may nakikita kaming kakulangan at mali sa sistema ng edukasyon. Ano na? Karapatan nila magsalita noon, 'di ba? Dahil doon sila kinabibilangan eh sa edukasyon eh, 'di ba? Sa sektor na 'yan eh, 'di ba? So may mali sa sistema, nagsasalita sila. Karampatan, tama ba? So, kaya nagpapasalamat din kami sa mga grupo, individuals at content creators na laging naalala ang welfare at karapatan ng mga guro. 'Di ba? Yan po yun, ano? Kasi kung walang problema, ba't sila magsasalita ng ganyan? Patungkol sa kanilang kalagayan. Di ba? Yan po yun. Para pagbawalan magsalita sa dinaranas sila sa kanilang kalagayan, hindi yung tama yun. Dito yung karapatan nilang sabihin. Di ba? Naniniwala rin kami, naniniwala rin kami mga guro na dapat ituro sa mga kabataan ang mga araling at akademiko at kaakibat nito ang responsibilidad ng pagtuturo ng tamang asal sa kanila. Kami, mga guro, ay hindi mananahimik dahil alam namin na karapatan namin magsalita. Batay sa 1987 Philippine Constitution, ang ating freedom of expression ay pangunahing pinoprotektahan sa ilalim ng Article 3, Section 4, Bill of Rights o ang probisyon ukol sa freedom of expression. Kaya tayo mga teachers maging responsable sa mga pino-post natin dahil maraming mata ang nakatingin sa atin. Ngunit hindi natin palalagpasin na niyuyurakan ang noblest profession at lalong hindi natin hahayaang maliitin o yurakan ang dignidad ng mga guro. Malalaman din natin kung ipagtatanggol tayo ng DepEd at ni Sec Anggara. Dito rin natin malalaman kung meron ba talaga silang pakialam sa kapakanan, dignidad at karapatan ng mga teachers. No? Hindi kami mananahimik tungkol sa issue na ito. Yan po ang sinabi ng teacher's rant. Dito ba, ano po? At dito, makikita nyo po, nung sa press con po kanina, sabi nga po ano, ni Jose Claire Castro, hindi naman daw niya nilahat. At naglabas pa siya ng resibo bilang ebidensya o preba kung ba't niya nasabi na yung ilang mga guro daw ay ganyan. Naka niyo pa? Yan, ano? At kung may nasaktan man daw, ha? Sa kanyang mga nasabi o sinabi, yan, ang dapat daw po maaring ito daw kanya mga binanggit ngayon ay makapagpalubag na ng kanilang kalooban, no? So parang ibig niya sabihin, kung hindi ikaw ang pinatutungkulan, hindi ma ikaw nagtuturo ng hindi tama sa mga estudyante, ay hindi ikaw ang pinatutungkulan. Parang ganun ang dating, ano po. Pero in general po kasi, wala po kasing ganung guro. Di ba? Yung hayagan, eto, pag-aawayin kayong magkaklase, wala hong ganyan, di ba? Parang, eh, tingnan mo ikaw, talo ka, mas mababa ang grade mo, mas mataas ang grade sa'yo ni ganyan. Yung nakantsawang papahiyain ka sa harapan ng klase para magalit ka sa kaklase mo. Di ba? Walang ganyan. Alam ko, ang guro talagang, kaya nga tinawag na pangalawang magulang. Di ba? Kasi sila pa yung mag-uunawa at magsasabi, no? Na pagpasensyahan mo ang kaklase mo, ha? Ganyan, ganito. Di ba? Yung mga ang ini-impart niya, eh, hindi mag-away-away yung mga magkakaklase. Paano pa kaya magtuturo siya ng maling asal? O immoralidad? O lalo na ng kabastusan? Malabo yata yan. Ano po? Kaya hindi maiwasan na lahat ng guro ay tinamaan. Diba? Kasi in general, walang gurong nagtuturo ng ganyan. Kaya kung yung resibong inilabas niya ay yung mga social media posts niya, nakarapatan naman din ng mga guro ng freedom of expression nila. Eh kahit hindi mo gusto yung kanilang sinasabi, hindi nangangahulugan na ito ay hindi tama. Di po ba? The mere fact na nakasaktan kayo, eh di ibig sabihin, sapul. Di po ba? Di po ba? Tama ba? Mali. Dahil kaya nyo, depensa ng sarili nyo pag hindi, eh, di ba? Halimbawa, kagaya ngayon, huwag nyo sabihin walang gurong binaka. Walang gurong hindi binaka. Di ba? Walang posible. Di ba? Pati sila nakaranas, di ba? Kung tutusin sila pang unang, sila nga, huling uuwi. Kailan nakauwi na lahat ng estudyante? Pero sila rin ang pinakamaagang papasok bago pa magkaroon ng estudyante, nandun na sila. Ha? Pulgada, gagawa pa yan ng ano, ha? Kung may asawa, may pamilya, magluluto pa yan sa bahay, gawain bahay, ano, mag-iintindi ng sarili rin yung pamilya, tapos gagawa. Imbis na matutulog na siya, pagpupuyatan niya ngayon yung kanyang lesson plan at lahat. Dahil kailangan pagpasok niya bukas, di ba? O itutuloy niya sa teacher's room pagpasok niya bukas. So yung hindi na makatarungan nga naman, di po ba? Sa buhay o sa kalagayan ng kanilang pinagdadaanan. Ano po? Tapos yung sistema ng edukasyon. Maaari, no? Dahil sila po nakakaalam, eh. Di ba? Sila nakakaalam. So parang dahil ayaw din naman nila masis, eh, no? Na pagdating sa mga kompetisyon panlabas ng bansa natin, nangungulelat ang ating mga kabataan, ang sinisisi rin sila, eh. Di ba? Guro na naman, ano? Sisisihin sila, eh, kasi yung turo ng guro. Eh, hindi nila naintindihan, yan ang sistema, eh. Yun po yung sistema, eh. Di ba? Baguhin nyo kaya yung sistema para mabago na namin yung paraan ng aming pagtuturo. Di po ba? Dapat nakasasabay ka sa panahon. Diba? O yung nabanggit natin kanina, yung Australia, no? Ang pinagbawal pala ron eh, social media. TikTok, YouTube, Facebook, lahat ng social media. Kung wala ka pa, 16. Ha? Nagawa, may batas ang Australia. Ha? So yung mga internet na assignment related, magsa-search ka, etc., o AI, para sa assignment, no, whatsoever, eh, talagang pinag-aaralan nila yan. Bukas na bukas sila sa AI, eh. Diba? Tayo, parang takta-takot tayo sa AI, eh, no? Ang tingin natin sa AI agad, eh, parang di maganda, diba? Mali, eh. Dapat ang adaptation mo roon, lahat ng bagay, walang pinagkaiba, kahit pera. Ang pera ay nagagamit sa masama, nagagamit din po sa mabuti. Depende sa gagamit. Tama ba, mali? So, ganun din po ang baril o anumang armas. Nagagamit mo sa tama para protektahan ang iyong sarili, pati yung pamilya o ang ibang tao. Nagagamit mo naman din sa masama, no? Magagamit sa mabuti, no? Para protektahan ang iyong sarili, ang iyong pamilya, yung ilang mga kakilala. Pero nagagamit mo rin sa masama sa ano? Eh, di mang hold up ka. Hmm? O kaya manakit ka ng ibang tao. Magagamit mo nga naman sa masama. Di po ba? So lahat ng bagay, double-edged sword po. Di ba? So yung AI, ganyan din. May gumagamit sa masama. Tama? Pero may nakakagamit sa mabuti, lalo na kung alam mo siyang gamitin. No? Kaya sa mga paaralan natin, yung mga kabataan natin, dito sa atin, tabu pa yan. Hindi pa siya ganun ka-welcome. Diba? Yun nga, masaklap. Doon tayo naiiwan. Eh, ang bilis ng transition ng AI. Diba? May grok. Diba? Dati hindi natin alam ano yung grok. Diba? AI lang alam natin. Artificial intelligence, no? May grok na ngayon yung grok, matindi pa sa AI. Pero AI din siya, di ba? So dapat yan, imbis na ito ay sinasara mo, dapat buksan mo at pag-aralan mo. Ano ba magagawa niyan? Sa negosyo, sa anong sektor ng sa gobyerno para mas mapabilis ang serbisyo? Ano ang pwedeng tool ng AI ang gamitin para dyan? Mga ganun. Diba? Eh, yun nga problema eh. Wala sa lugar ang pag... Ay, hindi maganda yan. Ganun na. Ganun na kaagad. Ano po? Hanggang sa na ginagamit na ng buong mundo, ha? Tayo na naman na naiwan. Tsaka lang na natin naisip, baka pwede na natin simulan gamitin. Wala, sayang. Dapat nauna tayo. Kaya nga, maambisyon pa kayo ng Paxilica, ha? AI yun. Diba? Ano po? Kaya, sus, Marianong Garapon, diba? So, sa ibang bansa, no? Mga modernong bansa, kagaya ng Australia, Amerika, China, welcoming po ang AI. No, marami nga doon, mga bilyonaryo na eh. China, di ba? Mga AI, ano eh, paano ba itong tawag sa kanila? Sila po yung nag-create nung app o ng kung anumang, ano tawag sa ganun? Yung program, apo, no? Through AI, no? Eh ngayon, Diyos ko, sa edad nilang yun, di mo akalain, mga bilyonaryo. Eh ilan silang ganun? Diba? O sa Singapore, di ba? So, yan ang dahilan na ngayon, di ba? Kaya, yan po yung sinasabi. No? Yun lang sinasabi natin, no? Na kaya sa Australia, mahigpit nilang pinagbawalan na pag wala ka pang 16 years old, hindi ka pwedeng gumamit ng Facebook, hindi ka pwedeng gumamit ng YouTube, TikTok, no? Pasayaw-sayaw na ganun, hindi pwede. Kailangan after 16 mo na. Paglagpas 16 years old ka na, no? So 16 years old below, limitado ang gamit mo ng internet. Social media absolutely wala, no? Dito pag pinatupad 'yan dito, away 'yan. 'Di ba? Paano kaya, no? 'Di ba, no? Isa ka bubuti, no? Patutupad dito ito. Bawal ang social media, mga ganan. Naku, sus Marianong Garapon, ewan ko. Ang tingin mo, Ate Jennifer Rebis, patupad dito, bawal ang social media. Ha? Ate Kimura Dolores, Ate Dolores Patawaran, sa palagay niya, Ate Delia Maing, namusta po, ha? Dyan sa Japan, ano po, bawal ang social media, bawal lang. At ang pwede for curriculum sa pag-aaral, internet. No? Research dito, research dun, Google dito, Google dun, yan, pinapayagan. So, sa paano nilang ginagawa? Malamang may restriction, ano? May code, no, na ini-implement na hindi mo ma-access. 'Di ba? Hindi mo ma-access kasi naka-lock. Hanggang doon lang magagamit ng laptop mo. Hindi ka na pwedeng lumabas diyan. 'Di ba? Naalala niyo? Parang ano lang 'yan, kung maalala niyo yung technology, napunta tayo dito, ha, sandali. Ang technology kung naalala niyo, nagko-competition din ng mga bansa, no? Ang China, kung naalala niyo, pinagkikpitan ng US 'yan. 'Di ba? Pinagbawal sa kanila gamitin ng Google. Di ba? Tama? Pinagbawal sa kanila yan eh. Ano pa ba binawal sa kanila? Maraming binawal sa China na sila na rin later on na nag-develop. No? Kaya nag-develop sila ng katumbas na app. Meron na sila ngayon na research engine na ano ba ang pangalan na research engine nila? Hindi Google kasi sila nag-develop sa China. No? Yun ang ginagamit. Diba ba? Kasi dumating ang punto dati, pati yung telepono ng Huawei eh. Hindi, 'di ba sa Amerika binan nila 'yon. So binan ng hindi siya makakagamit ng Google. So paano ka bibili ng smartphone na hindi gumagana ang Google? 'Di ba? Parang parusa ang ginawa, ano? Para i-cripple yung negosyo, 'di ba? Tapos ginamit pang dahilan na ano, eh kasi nagiging dahilan niya para espiyahan tayo. Ginamit pang ganun. Pag-i-espionage daw. Sa totoo lang nun, ayaw lang nila umunlad ang China. Ang ginawa ng China, wala pa atang ilang taon, nag-develop sila ng sarili nilang site katumbas ng Google. Mukhang mas maganda pa sa Google. Ano? Tapos hindi lang yan. Ano pa na-develop nila? Yung TikTok, di ba? Nasa kanila, sila gumawa niyan eh, di ba? TikTok, WeChat, ano pa, ang dami na mga widely used worldwide na mga app. Naiwan ng mga Amerikano, sila puro pagbabawal lang kasi ayaw nila mahigitan sila, di ba? Pero hindi mo mapipigilan yan eh. Kasi teknolohiya yan eh. Tsaka kanya-kanyang bansa eh. Malas mo, sila na unang nag-develop eh. Di ba? So, tapos ang development nila, yung isipin mo, komunistang bansa pa yan. Pero sa Amerika, ha, na pinangangalandakan nilang democracy sila. Hindi na democracy, democracy na eh. Di ba? Democracy. Di ba? Kaya sa totoong buhay lang, no, yung pagdadamot, hindi yung maganda yan. Di ba? Nagba-backfire pabalik sa iyo yan. Ano po? Kaya ayaw man nila tanggapin ng nangungunang bansa in terms of economy, firepower, lahat na, no? At walang kaaway, ha? Ay ang China, no? Ang US, maraming kaaway yan. Maraming netampo dyan, o may galit yan, no? Yun lang kapitbahay niyang Canada, ganun din. May galit, may tampo sa kanya yan. Dahil nakikita eh, na nandun sila sa controlling stage. Gusto nila, kinokontrol nila. Gusto nila kami ang nagdidikta. Kami ang nag... akala ko ba democracy sila? Pero sila nagdidikta. Sa kanila manggagaling. Parang ganun, ano po. Kaya lang ngayon, di na nila kayang diktahan kasi nga, naging progresibo na ang bansang China. Di po ba? So yun lang, nabanggit ko lang. No? So balik tayo do sa PressCon. So yun na nga, no? Nung sinasabi kanina na hindi daw yung pinatutungkulan niya at sinundan pa niya na never kong iinsultuhin o magsasabi ng hindi maganda patungkol sa mga guro. Dahil ang nanay ko, di ba? Tama na. Yan ang mga banat. Ang nanay ko, di ba? Para pagpakita ng dahilan na hindi ko magagawa yan kasi ang nanay ko ay isa ring guro. Yan sa Malolos. Ha? Malolos, Bulacan, ano? Sa isang eskwelahan dyan. Hanggang nung siya ay namayapa. Siya po yung namayapa bilang isang guro. Diba? So, ganoon naman po pala. Pero bakit itong mga binanggit mo patungkol sa mga asal di umano na mga guro, eh talaga naman sadyang hindi katanggap-tanggap. Dahil, diba? Ang linaw naman ng pagkakabasa natin. Ano po? Na hindi ho pwedeng sabihin na minsan ang mga guro pa ang nagtuturo maging suwa ilang anak mo o maging bastos. At ang bibigay mong halimbawa, dahil binulyawan ang Pangulong Marcos nung nagpunta siya ng Davao City, ha? Hindi niyo ba naisip na itong mga batang estudyanteng ito ay may mga damdamin at hindi sila madidiktahan na huwag niyo sabihin ganito, huwag kayong sisigaw ng ganyan, huwag kayong sisigaw. Bakit? Eh kasi sila mismo nararamdaman, nakikita nila ano ba ang ginagawa dito sa lugar namin sa Davao. Diba? Sa tingin nyo, hindi nila alam na inaangkin yung People's Bill. Diba? Yung tulay na nauna, yung papuntang Samal Island, di po ba? Na inaangkin din. Ano po? Na mismo ang China ang pumalad. Dahil sabi ng China, hindi. Kami may bigay niyan. Diba? Ano po? Diba? Dahil mga taga-Davao, bigyan ng alam eh, diba? Bigay ng China yan. Diba? Kaya parang kung ikaw ay pupunta ngayon doon, apo, sa kabila ng mga inaangkin mong bagay na hindi naman sa'yo o hindi ikaw ang gumawa, ano sa palagay mo magiging reaksyon ng mga tao? Kahit estudyante, tao po yan. May damdamin, no? Sabi ko nga, kung minsan talo ka pa sa pangangatwiran ng mga bata eh. Diba? Ang gagaling nila mga tuwiran. So, eto ka na. Paano mo mapipigilan yung damdamin nila? Eto lang ang bukod tanging pagkakataon nila magpakatotoo. Diba? Ano po? Kaya hindi mo mapigilan ng mga guru. Uy, huwag niyang sibigaw ng ganyan. Diba? Hindi lang naman to eh. Sa mga ibang lugar, hindi nga tinatawag na gano'n, ano? Ang Pangulo na yung sinasabi ni Maharlika tsaka ni Secretary Harry Roque, no? Bangag. Hindi nga yun, no? Pero, andun, Di ba, andun siya sasabihin, Duterte, Duterte. Yun pa lang eh. Di po ba? Binusto ba nila yun na sumigaw ng ganon? Hindi. Hindi. Pero gusto nila lang ipaalam sa'yo na alam namin ang ginagawa mo. Ganun lang po kasimple. At ito po ang mga paraan na pwede naming gawin o sabihin. Kaya kung maliba ba yung palarong pambansa, di ba? Kaya ito yung liga ng mga eskwelahan, di po ba? No. Hindi mo maiwasan. Kung meron na mo mag-react ng ganyan, sisigaw ng Duterte, o kung ganyan, bastos na ang tawag doon. Di ba ang sabi nga natin, respect begets respect. You have to earn. Di ba? Ang respect ina-earn, hindi nabibili yan. No? Kahit na anong maleta, hindi nabibili yan. Pati pagmamahal, no? Hindi nabibili yan. No? May mga taong akala mo lang nabili sila, no? Ng pagmamahal. No? Nabobored din sila. Di ba? Ano po? Kaya di ba? Limpak-limpak naman ang pera nito kahit ganito ang tsura nito. Parang ganyan, di ba? Pero tingnan mo naman ang buhay nila, di ba? Nakikita mo pa rin, di ba? Pero sa totoo lamang, dahil nga ang pagmamahal hindi nabibili. Kahit mahirap mang paniwalaan, as in talaga na in love ka riyan, di ba? We, talaga. Kung walang pera yan sa tingin nyo, ganun, di ba? Parang ganun lang, di ba? So, pero ang ibig lang sabihin, yung tunay na pagmamahal, hindi nabibili. Di po ba? So, ganun din po ang respeto. Di ba? O, ito pera, respetuhin mo ako. Hindi, hindi talaga pwede. Lalo kang babastusin nun. Di po ba? At kung ang terminology mo nun o ang termino para sa inyo na ikabastusan, well, hiningi mo yan. Hiningi, parang ano lang to, parang survey lang. Ano po? Ha? Walang may gustong bigyan ka na negative 27. Tama ba? Eh, hiningi mo yan, no? Eh, yan yung mga ginagawa eh. Di po ba? Kaya ito naging resulta nun, no? Kaya huwag ka magtanong, ba't ako 27? Negative pa. Yung mga tanong niya lagi, di ba? Ba't hindi ko din maisip, hindi ako makatulog, hindi ko malaman kung ba't tayo napunta rito. Ha? Paano nangyari? Di ba kami lahat alam namin eh. Ikaw hindi mo. Paano nangyari yun? Di po ba? Teka lang. Huwag naman. Di po ba? Ano po? At ang ating nga pala, bago tayo lumayo ah. Ang ating pangalawang pangulo ay nakitang dumalaw. Ano po? Doon po sa grade sa lamay ano, nung grade 10 student na biktima ng shooting diyan sa Zamboanga. Pangalawang pangulo dumalaw na, no? Ang pangulo dumalaw na ba? Ang pangulo, hindi pa ata, no? Kasi naalala ko nung nangyari po ang shooting diyan sa Tacloban. Ang ating pangalawang pangulo ay dumalaw, personal, no? Nagbigay ng assistance ang kanyang opisina, dumalaw siya roon. Nagpakita ng kanyang presensya, di ba? Kahit ho ata yung nalunod na estudyante ng Ateneo, pinuntahan din niya ng ating pangalawang pangulo eh. Alala niyo? Opo. Ang pangulo hindi ho napunta roon. Hindi ho nagpakita, no? Kahit doon sa shooting sa Tacloban ng estudyante, pero kapuna-puna o kapansin-pansin dito sa nakaraang sona niya, noong July 27, binanggit niya yan. Yung dalawang na napatay, yung mga namatay ng dalawang estudyante na sa Tacloban, di ba? Binanggit niya sa sona niya yun eh, di ba? At sabi niya, sayang daw ang buhay, pero ang gobyerno daw umalalay, gumanyan, nakiramay, etc. Ganon. Teka, hindi nga siya nagpunta ron eh. Hindi nga siya nagpunta ron eh. Diba? O, ang ating pangalawang pangulo, hindi nagmimintis yan. Parang tatay din niya, no? Tahimik na pupunta ron, no? Meron na lang kayo makikita ang litrato lalabas dahil doon sa kanya opisina. Parang walang bodyguard, wala lahat. Doon lang siya lang simpleng-simple, nakaputing t-shirt nga lang nung dumalaw eh. Di po ba? Ibig sabihin, andun sa kabila ng napakarami niyang mga inaasikaso bilang vice-presidente, dali kahit nga siya binubugbog na ng mga intriga at itong impeachment, hindi ho siya talaga naapektuhan. Kasi kung wala ka naman talagang ginawa, tutuloy at tutuloy mo lang ang iyong trabaho. Kaya nga yung mga nagsasabing mag-resign siya, para matigil na to, mag-resign na kaya siya para matapos, etc. Para hindi na ituloy yung impeachment. Eh, ang sabi din ng mga congressman, di ba, ng prosecutor, kahit mag-resign ng pangalawang pangulo, itutuloy pa rin nila. Kasi ang habol nga nila ay perpetual disqualification. Pero ang sabi ng pangalawang pangulo, neck-neck nyo. Hindi talaga ako mag-resign. Ba't ako mag-resign? Pag ako nag-resign, yan ang betrayal of public trust sa 32 million na mamamayan natin bumoto sa kanya. Kaya sabi niya, mientras lalong hindi ako mag-resign. See? Yun ang paninindigan. Yung po yun. Ano po? Hindi din nabibili yan. Apo, ang paninindigan, ang disposisyon, hindi ho nabibili lahat yan. No? Ang delikadesa, ang kahihiyan, ang respeto, hindi ho lahat nabibili yan. No? Kaya pwedeng nasa inyo na lahat. Pero yung asal, nakikita naman no? Sa panahon na may mga trahedya, may mga ganyan, nakakuha nyo pa mag-post ng sabbatical. Ang galing din. Talaga mga walang pakialam, ano po. Tapos ipagtanggol kayo ng tagpagsalita ninyo, wagas. Ayan, ano po. So eto na, ano po. So lumalabas sa kanyang parang para humapagtanggol niya na wala siya talagang pinatungkulan mga guro, ipinasok niya yung nanay niya. Paano ko gagawin yan? Hindi ko gagawin yan ever na bastusin ang mga guro kasi ang nanay ko mismo, guro. So yan yung mga klase ng mga gaslighting. Ano, nakuha niyo po. Ha? Pero ayaw niyang tanggapin ano, na may mali pa rin siyang nabanggit. Ano po? At eto na, no? Dahil nga po, eto ha, teka lang. Ha? Eto, ito yung mga binanggit eh, di ba? Ito yung sinabi nga na, dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, yung pala yung unang salita, na? Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo at lalong-lalo na sa mga nakatatanda or sa ibang tao. So ang sabi ng ACT Teachers Party List, ang statement nila ay Malacanang is pointing fingers yet again, shifting the blame for the country's culture of violence unto teachers and accusing us of failing to instill good manners among learners. Such reckless assaulting tirade

So, inaantay kasi siguro ng mga mamamahayag ano, na doon sa mga na nasaktan ng mga guro o hindi nyo naintindihan yung aking sinabi, di ba? Nag-aantay siguro sila, no? Mali lang kasi yung konteksto na inyong narinig. Yan pa rin, parang pinagtatanggol pa rin niya yung kamalian niya. So, humirit na po yung isang mamamahayag doon, ano? Na si Ivan Mayrina, no? At ang sabi ni Ivan Mayrina, bali, sec, okay na. Since tapos na po yun, nasabi na po lahat, ano? At ito ang naging reaksyon ng mga guro. Hindi man, at naipaliwanag niya na rin yung konteksto ng inyong sinabi, pero hindi man lang po ba kayo magbibigay man lang ng kahit na anumang paghingi ng apology o pagpapaumanhin sa mga ibang guro na nasaktan? Kasi baka may iba pa na nasaktan. Baka sa iba, okay lang. Di ba? Aba, ang sagot niya ano, ang sagot niya hindi kasi naman ako nakapagsabi ng mali. Ako, Diyos ko, totoo lang. Wala naman ako sinabing mali. Ang dapat humingi ng paumanhin dito, yung hindi nakaintindi ng konteksto ng sinabi ko, sila yung dapat humingi ng paumanhin. Hindi ako. Parang ganun pa rin. Ano? So, wala man lang po ba? Hinirit ulit, no? Hinirit ulit. Wala man lang po ba kahit na simpleng paghingi lang ng apology? Alam mo, Ivan, ayan na. Ikaw kasi, alam mo, Ivan, hindi kasi tayo pwede dito, alam mo yun, yung sinabi niyang yun, yung nabiti na, hindi kasi tayo pwede dito. Gusto kong duktungan eh. Nang hindi kasi tayo pwede dito, umamin ng ating kasalanan. Bakit? Eh, paano tayo paniniwalaan sa susunod? Di ba? Kaya kahit mali, panagutan natin. Panindigan natin, dahil hindi paniniwalaan sa susunod. Di ba? Oh, dali na lang natin doon sa aspeto ng ano ng ng paligoy-ligoy ng lituhin natin sila pero yung para umamin tayo na oh nga mali kami, di ba? Ganun din ang pangulo, di ba? Nahuli na daw si Saldi ko. Anong ginawa nila? Malaking iskandalo po 'yun dahil worldwide po 'yun. Pinapunta pa ang OIC Justice Secretary na, di ba? Na bida, di ba? Pinapunta doon. Ano nangyari? Eh meron naman tayong ambassador sa Prague. Di po ba? Czech Republic. O ano nangyari? Doon palang nalaman na si Saldi ko sinoli na sa France. Kasi humingi na daw yata doon ng political asylum. Di ba? Ano po? Tapos nung nagkabukuhan at lahat, na magtataka ka na pati binida ng Pangulong nahuli, eh, hindi naman pala. Binigyan nila ng pakahulugan ang salitang nahuli. Na-stop. Di ba? Kesa umamin, hindi kasi naman ano nakarinig na ba kayo ng huli pero hindi kulong? Huli pero hindi kulong. Diba? So hindi may ibig sabihin na nahuli, nakulong. Na-stop lang. Diba? Kaya ngayon sinabi na, alam mo kasi Ivan, hindi kasi tayo pwede dito na sabay tigil na ganon. Yun po yung punto na parang magpapakumbaba at aamin tayo na tayo nagkamali. Ha? Bakit? Kasi lalo sa mga susunod na pagkakataon, napapagdudahan ang inyong mga sasabihin dahil vulnerability po, kahinaan po ang pagkakamali. Alam niyo po yun. Parang dating kasi nito, kung nagkamali ka nito, imposible hindi ka magkamali sa susunod. Diba? Kaya ang ginagawa ng mga iba, parang may dictatorial tendency na panagutan pa rin niya, igiit niya kahit mali. Nakatagpo na kayo ng ganyan. Ha? Malas nyo kung yung asawa nyo, ganyan. Mali, hindi aamin ang pagkakamali. Tapos siya pa rin ang tama. Diba? Mga ganong bagay ba? At iba pang bagay, ano po, na ano ba? Kesa umamin ka ng pagkakamali mo, parang takot ka mag-sorry. O parang hindi mo masabi ang sorry. Di ba, no? Na parang hindi ka talaga pwede magkamali. No? At ang pinakadulo ng pagkakamali nun, sige na, ikaw na magaling. Di ba? Diba na? Yun yung pinaka-amin nun eh. Ay, siyempre, ikaw na magaling. Palibasan, hindi ako nakapag-aaral ng ganyan. Parang mukha pang kawawa. Naging victim pa. Para naging, ano, Diyos ko, day. Diba? Imbis sa simple lang na, mali eh. Diba? Mali talaga eh. Diba? Ano ba naman, ako po'y humihingi ng paumanhin sa mga guro, no? Na kung di nyo man po naintindihan masyado yon
nasaktan man kayo.

0: damdamin, pagpasensyahan niyo na po, pero hindi po 'yan ang ibig kong sabihin. De tapos, 'di ba? Ano po? Ano tawag doon? Pride? Hindi po. Hindi po basta pride. Yan po ay ano, strategy. Strategy. Bakit? Eh syempre, hindi po ba? Saka nakakita. Kaya pala, ano po, miss, kahit na anong bagay na sukul na, no? Ang Pangulo, ganun din, di po ba, na dumating tayo sa isang punto, no? Nagtatanong si Jose Claire Castro, di ba, no? Nagtanong si Eden Santos, no? Na hindi po ba magsasubject sa hair follicle test ang Pangulo? Bakit? Sino may gusto? Ikaw? Di ba? Who you? Ha? Sino kayo? Para, eh, ganun pa ang dating, eh, di po ba? Eh, bilang mamamayang Pilipino po, hinihingi po namin. Karapatan po namin yun. Apo, hindi po ba? Hindi yung maling sagot yun. Kasi, sabi nga ni Noy-Noy, kami ang boss eh, di ba? Kayo ang boss ko, tama? Hindi ho baligtad to na kami ang nagsisilbi dyan. Ha? Kayo nagsisilbi sa amin, tama? So, kung may usapin ng kaduda-duda ng paggamit ng illegal na substance o illegal na droga, karapatan namin malaman niya. Ngayon, ang punto, karapatan din po yan, lalong-lalo na, ng mga law enforcers. Kasi, kung titingnan natin, sila, may sinusunod silang pamantayan ng batas, no? Na ang illegal drugs ay illegal drugs. Tama? At yan ay may kaparusahan. Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakakulong. Kasi wala tayong death penalty, di ba? Mabigat, ibig ko sabihin, ang parusa dyan. So, ito ay walang exemption. Wala po itong puwera, puwera lang kung siya o puwera lang kung presidente ka. Wala pong puwera yan. Basta illegal drugs, nasangkot ka. Wala rin edad yan. Kay bata, matanda ka. Wala po. Basta yan, illegal substance po. Capital punishment po agad yan. Di po ba maliwanag? O, ipagka ganitong may kontrobersya at napapasok ang pangalan ng Pangulo, hindi po ba't maganda lamang na maging patunay dyan? Ay siya na mismong voluntaryo na mag-subject sa isang hair follicle test para patunayan at patahimikin ang kanyang mga kritiko. Diba? Eh, lalo na kung hindi siya matatakot sa resulta. Yun lang naman. Diba? Kasi, halimbawa, kagaya nito, tayo ay nag-a-apply ng lisensya ng baril. Tama? O kahit na lisensya natin, renewal ng driver's license, ano, eh kahit bago ka, di ba may drug test yan? Urinal lang, ihi ka lang, ano po. So, yung sa baril, ganyan din. Sa baril, mas matindi, may psychological test yan. May psychosocial test yan. So, lilituhin ka niya sa mga tanong, sasagutin mo. Tama? Ganun po eh, di ba? So, ang tanong, kung ikaw ay malinis, wala kang inhibition kung tawagin ano. Magsasubject ka doon dahil yan ay part of the requirement, correct? 'Di ba? Wala kang katatakutan na maaaring maging resulta ng iyong pagsusulit o yung psychosocial test pati drug test na maaaring maging disadvantageous sa iyo. 'Di ba? Wala kang natatakutan. Oh, so you will go through. Diba? Kasi mag-aari ka ng baril eh. O mag-renew ka ng baril eh, diba? Pero kung ikaw sa sarili mong alam mo, naku, eh baka kung ano lumabas na resulta ron. O ba't niisip yan? Nakuha niyo po? Diba? Diba? The only way na para bagang, kasi na, kumbaga parang that is part and parcel of your responsibility and obligation to the people. Diba? Dapat mapatunayan mo that you are fit to serve. Ganun po yun, ano? As a president, as a leader. Kaya nga, lahat eh, wala akong exemption doon. Ano? Kaya nga, maulinigan lang, di ka nakikita, hinahanap ka eh, nasa ng Pangulo. Diba? Laging ganun, ano? Hindi ko lang maintindihan si Benny Abante. Ha? Ang hinahanap niya sa kaligitnaan ng bagyo at baha, ang ating vice presidente, ang hinahanap niya. Ang galit. Di po ba, ano? Thank you kay George Garcia, nakapasok ka riyan. Ano po? Pero sa totoo lamang, ang hinahanap ni Benny Abante ay ang ating vice presidente. di ba, sa kagitnaan ng binabaha, etc. Ah, saan ang pangalawang pangulo? Ba't hindi ang pangulo hinahanap mo? Eh, ang pangulo po ang dapat nakikita dahil lahat po ito ay cargo niya. Lahat po. No? Kaya nga hindi ko maintindihan sa totoo lamang, ngayon, araw-araw, no? Diyos na po ang nagpa-fact-check sa atin. Ano? So siguro yung gusto niyang ipakita na yung galit niya yata nakatago pa. So siya, galit na siya. Kaya talagang buhos siya ng ulan ng ilang araw na ng pag-ulan niyan. Yung katumbas ng 2 linggong ulan, isang araw lang binagsak, mga ganun, ano? Diyos na po gumagawa niyan, ano po? Ba gusto niya talaga malamang iparamdam, no? Kaya kahit ano pang kumbinse ng corporate paid stream media, no? Na parang gusto pa nilang tulungan pagtakpan yung kakulangan, na okay nga, oh, nagawa na to, oh. Dati hindi to binabaha. Ngayon, ang baha dati nito, lagpas tao, ngayon, hanggang leeg na lang. O hanggang binti na lang. Kumbaga, para lang mapakalamay ang loob nyo, para naman mabawasan yung galit sa dibdib nyo, parang ganun. Ano? Tapos ito pa si Nictore, na we survive. Ha? You survive what? Yung mga tao na ipit sa Carmageddon, yung mga walang choice, anong oras na nakauwi, dahil nalubog sila sa baha, tapos sasabi mo, we survive. Ha? Nababasa ko yung mga mura nila, ang lulutong eh. Gusto na nga nilang sabihin, hihilahin ko yan. Sa totoong buhay, huwag naman. Do not add insult to injury. Huwag na po, di po ba? Andun na kami, di ba? Andun, huwag nyo naman sukdulan yung galit na. Huwag na po, di po ba? Opo, eh, di ba? Kaya yung pag-amin ng mali, mukhang dito sila may problema, no? Mukhang lahat sila, no? They will not admit, no? For their shortcomings. Yun ang mabigat. Di po ba? Ang Tatay Digong, sa dami ng mga nagawa niya, pakiramdam niya kulang pa, kaya may mga pagkakataon, humihingi pa siya ng paumanhin. Yun yung taong may ginawa na. Ha? Tapos, di ba? Kaya pala, birds of the same feather flock together. Ano po? And the apple doesn't fall far from the tree. Di ba? Mga kasabihan talaga nga naman. Kaya pala, ano po, kung ano ang bunga, yan din po ang, kung ano ang puno, yan ang bunga. Ano po, di po ba? Ganun po talaga. Ano po. At you are surrounded with equally the same people dahil hindi kayo magkakaintindihan. Kung halimbawa, isa ako doon nandun, paano ko papayag sa ganitong nangyayari? E teka lang po, paano po natin ipaliliwanag sa tao ito? At iba, lahat sila ang titinginan ngayon. Palabasin na yan. Palabasin na raw ako. Di po ba? Ano po? Kasi gusto nila all praises, eh, di ba? Ay nga pala, sa kalagitnaan po, ah, na mga nangyayaring pagbaha, ito yung isang sample, ano po. Minabasa akong artikulo rito na di umano sinabi daw ito ni Arnold Claudio. Sabi daw, binigyang diin na di lang pamahalaan dapat ang sisisiin sa pagbaha sa bansa dahil bahagi rin daw ang publiko sa problema. Quote unquote, ito daw ang sinabi ni di umano ni Arnold Claudio. Hindi pwedeng isisi lang ng isisi sa gobyerno ang baha. Kung tayo ay bahagi din ng problema sa walang tigil na pagtatapon ng basura, yun, saad ni Arnold Claudio, na? So kung naging maayos lang ang implementasyon ng mga flood control projects, minus corruption at mahigpit na naparusahan ang mga nagtatapon ng basura kahit papaano, nabawasan ang pagkalunod ng mamamayan. Yan ang sabi niya. No? So ayon kay Claudio, ang pagbaha ay isang problema na nangangailangan ng sama-samang pagkilos. Dapat yakin ng gobyerno na maayos at walang korupsyon ang mga proyekto habang dapat namang sumunod ang publiko sa tamang pagtatapon ng basura. Kapag parehong ginampanan ang responsibilidad, mas may pag-asang mabawasan ang pinsala ng baha. So ito po yung sample ng hila sabay kabeg. Hila sabay tulak, ano po? Diba? Di po ba? Saan ka nakakita, ano po, na yung pong mismong dahilan na hindi tukuyin, ano po, nabanggit naman eh, corruption, di po ba? Pero para po tukuyin talaga yung interest mismo ng gobyerno para alamin at mapanagot ang mga nagkasala sa bayan, kaya tayo nagkaganyan, wala, di ba? Wala, no? Pero mas nadiin pa yung partisipasyon ng mamamayan ng kasi tapong kayo ng tapo ng basura. Hindi ba yan din ang sinasabi nila sa presko nila sa Malacanang? Same, ano? Ganun po talaga. Opo. Kaya eto, bago tayo tuluyan magpaalam at matapos, basta tayo dito, walang script. Sila, kung meron, hayaan na natin sila. Basta alam natin kung ano ang totoo. Hindi po ba? Ganun lang kasimple yan. Kaya maraming salamat po. Ah. Basahin ko po itong mga ilang mga inyong mga mensahe. Opo, maraming salamat at magandang gabi po. Kina Ate Roxanne Costa, gandang gabi po sa'yo Ate Roxanne. Si Kuya Ramon Dier, sabi niya, "Good PM Sir Bernard at mga kakampi. 2 weeks now or alibi by BBM and barking at a wrong tree, but finally we are blamed as usual of our misery." O yun na nga, tayo yung sinisi. Ganun na nga. Salamat Kuya Ramon Dier. Tapos sabi niya, sabi ni Kuya Ramon Dier ulit, "We never hear BBM accept his fault." Never, ano? Opo. Wala pa. Opo. Sabi naman ni Kuya Ramon Dier ulit, "We must decide now whether acquit or convicted to save us from further expenses." Ay, wala sa kamay natin yun. Yun po ang mabigat, eh, di ba? So kung pipilitin talaga nila, babaguhin nila yung threshold. Kasi wala talaga silang two-thirds to convict, no? Yung sinasabing 16 votes. Diba? So either daan nila sa tumpas-pasan o takutin nila yung mga Congress senador, no? Na, yan, no? Kagaya nung kay Loren, diba? Pati sa anak niya, di po ba? Ay, nako, sa totoo lang, ano po. Kasi siyempre, mapipilitang bumoto yon against, di po ba? Kahit na ayaw nila, di ba? Makukuha nila yung numero, di ba? Pero for the record, hanggang ngayon, wala pa po nagpe-question yan sa Korte Suprema. Na pwede ba nilang baguhin yung threshold ng bilang na imbis na 16 votes ay ang 24 senators, depende na lang sa mga present. Kasi kung gagawin nila yan, ngayon pa lang, questionin na nila yan sa Korte Suprema kung pwede ba nilang gawin yan. So far, hindi pa po nila yan tinatalakay, no, sa mga sesyon nila. No, dahil alam nila magagalit din ng taong bayan. Na sobra na yan. Diba? Dahil sa loob ng 15 pagdinig, wala nga kayong napatunayan. Kaya eto na, grabe na. Eh sa basketball lang, pag nakita na at niluluto tayo, nagagalit ang tao. Diba? Oh, lagot yung referee, hindi makakauwi yan. Diba? Babantayan yan sa labas. So, kumbaga, pag nakita natin na pati komite kasama na, aba, eh teka, landa kang pandaraya na to. Diba? Ano po? Magagalit ang bayan. Hindi naman, naku, sobra-sobra na yan pag nagkataon. Ano po? Ayan. Ha? Tayo po eh, naniniwala sa divine interference. Ha? Kuya Ramon B. Diyos po ang nakakaalam yan. Ano man na mangyayari, kagustuhan niya yan. Kalooban niya yan. Kung kalooban niya na ito mangyari, dahil may nakalaan na mas malaki o mas maganda, o mas magandang pangyayari, kaya pala. So, antayin natin. All in God's perfect time. Yan lang po yun. Ano po? Yan. Salamat ako, Kuya Ramon Bear, Kuya Le Gutierrez. Salamat po. Yan. Good evening, Sir Bernard. Kakampitan, magandang balita. Tinanggap ng SC ang petition ni Senator Bato na sa paghuli sa kanya ng ICC, talaga naman wala ng jurisdiction itong ICC sa bansa natin. Sobrang abusado itong si Triling Asyong Tani. Parang hindi galing sa pagkasundalo. God bless, ha? Senator Bato, God bless Philippine Galveses all. Salamat kay Leo Gutierrez at sa iyong butiing asawa na si Ate Flor. Yan. Magandang gabi sa inyo, ha? Ate Kimura Dolores, maraming salamat din po at arigato gozaimasu na sa inyo ni Ate Delia Maing dyan po sa Japan, ha? Si Kuya Sunny Ray, sabi niya, kakampi, walang matututunan na tamang salita ang mga tao sa tagapagsalita ng palasyo. Sinabi na Sinabi na nga ng Vice Presidente, maging professional sa pagsasalita sa madla. Ngayon talaga nakikita natin isa siyang vlogger. Vlogger ng palasyo. Bargaduran ang pagsasalita niya sa tao. Opo, no? O pati yung mga reporter doon, di ba? Yung mga, di ba? Natin naalala niyo yung pinandilatan din niya si Eden Santos, no? Tapos kanina, no? Kung narinig niyo. Alam mo, Ivan, di ba? Talagang ano eh, no po? Parang, wala ka professional, ano po? Parang, kung ano sinabi ko, yun na yun. Parang kung lang lalagay na sabihin eh, di ba? Ang birang buhay yan. Ito si Kuya Ray de la Cruz. Kuya Ray de la Cruz, ha? Parang bago ata siya dito. Maraming salamat sa iyo, ha? Sana mawili ka rito sa amin. Sabi niya, good evening po sa lahat. At ingat po sa mga binabaha. Sir Bernard, bakit walang press release ang mga taga NDRRMC? Noong panahon ni Diggs, basta may bagyo, laging nasa balita. Bakit pahimik din sila? O buwag na? Hindi, nandiyan pa sila. Sila nga po ang first responder eh. Pero hindi na po sila ang mga authorized na magsalita. No? Kasi pag sila nagsalita, sila ang first responder, kitang-kita po natin ang perwisyo. Natural, di ba? Opo, wala hong magsasalita doon na, oh, ito ho, hindi na ho masyadong bumabaha. Hindi ho, di ba? Mabigat, di ba, Kuya Ray? Kaya hindi na sila ang tagapagsalita. No? Baka kung ano pa masabi nila. Pandilatan silang ganon. Salamat ha, Kuya Ray de la Cruz. Mawili ka sana rito. Kuya Rick Orasyon, magandang gabi sa iyo. Kay Ate Sanso Ilorde, maraming salamat din po sa iyo. God bless everyone daw. Salamat. Si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., ayan, maraming salamat po. Ayan, sabi niya, good evening po Sir Bernard. Ang kakampi, laban sa tiwali. Nakakainis lang po sa totoo lang. Sa dami ng problema ng Pinas, ay mas inuuna pa ang impeachment na pinagkakagastusan. Imbis na itulong na lang sa mga kababayan natin, sinasalanta ng pagbaha. Lord, bahala na po kayo sa kanila. Yun na nga po. Masarap talaga gasusin ang pera pag hindi sa'yo. Di ba, kuya? Pero niya, iba ang pakay nila eh. Di man lang pera yan, kaya ganun. Ano po? Yun nga lang. Huwag lang natin kalimutan ang mga pagmumuka ng mga yan. Di po ba? Sa election lang naman tayo may magagawa eh. Wala naman sa ibang bagay. Di ba? Salamat kay Romy B. Agpoon Jr. At kay Ate Dolores Patawaran. Ha? Maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Boy Beltran. Kay Kuya Bayani Ricarte ng San Pedro City, Laguna. Maraming salamat po. Kay Kuya Joe Guevara. Salamat po. Kay Kuya Boy Peraabras. Ayan. Magandang gabi mga kakampi. Bakit kaya sunod-sunod ang mga nagpupuntang mga ambassador sa iba't ibang bansa sa Davao City kumpara sa Malacanang? Oh, yun yung sa French ambassador, di ba, nagpaalam pa. No? Parang video call sila ni VP Inday. Na? Ayan, ang tawag doon, pagrespeto po sa isang lideratong alam nila na someday ay magiging presidente. Salamat ha, Kuya Boyet Perabras. Kuya Arthur Arbuado, magandang gabi po. Salamat po. Ate Delia Maing, maraming salamat po. Ayan, ano? Ganun daw talaga mga bata. Ang ganda ng pagpapaliwanag mo tungkol sa mga bata. Ganun talaga. Salamat po, Ate Delia Maing. Ate Sanso Ilorde, ayan. ICC daw si Clev Castro. Ay, nako, Ate Sanso Ilorde. Salamat po, Ate Dolores Patawaran. Ingat din po kayo. Ayan, nako, naubusan na tayo ng oras. Kay bilis talaga. Ate Luz Papa, magandang gabi po. Kay Ate Shirley Uyang, magandang gabi po. Ayan. Ayan, ano po. Ayan, salamat ha. Naku, naubusan na po tayo ng oras. Kay bilis talaga. Di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang BZRJ 8 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang BZRJ 8 AM Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po, notification bell.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Philippine Ballet Theater would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theater this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Ron Brown. Ukraine's anti-corruption agencies say they've carried out raids on lawmakers and senior officials from the presidential office. The development comes as Ukraine's former defense minister, Mykhailo Fedorov, has called for elections, which are barred in wartime under Ukrainian martial law. More than 100 people have been killed in a landslide at a gold mine on the border between the Central African Republic and Cameroon. Videos circulating on social media of the incident on Tuesday appear to show a slope collapsing as miners ran for safety. The Australian tennis star Nick Kyrgios has been provisionally suspended after testing positive for cocaine. The former Wimbledon finalist provided a sample in June which contained traces of the drug. Kyrgios said he made a huge mistake. Israel has opened up bids for the construction of more than 1,000 homes in a strategically important area of the occupied West Bank. The deadline for bids is days before October's election. The United Arab Emirates says it's imposing an indefinite trade embargo on Iran after accusing Tehran of firing two ballistic missiles towards the country. The UAE's defense ministry said the missiles targeted maritime traffic. A Ukrainian man has been arrested in Croatia over the 2022 explosions which damaged the Nord Stream gas pipelines between Russia and Germany. Chinese state media says a space startup has successfully recovered the first stage of a rocket on land. It's been described as a major breakthrough in China's reusable rocket technology. The Beninese singer Angelique Kidjo has become the first black African to receive a star on the Hollywood Walk of Fame. The five-time Grammy winner sang at the ceremony in Los Angeles, celebrating a career spanning more than four decades. Kidjo said that without Africans, no music would be possible on this planet, but she said Africans themselves didn't know this. BBC News.
4: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa, ngunit maulan pa ring umaga ang ating pong pagbati sa araw na ito ng Webes sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood at tagasubaybay ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayin papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM at maging sa ating pong mga ka-senior citizen at mga OFW sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Laki po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, speaking of kalusugan, kailangan po kumain tayo ng tama, mga masustansyang pagkain, lalo na po sa oras ng almusal na siyang pinakamahalagang oras para tayo ay kumain ng busog ng mga masustansyang pagkain. So, mapapasukin po natin at pababatiin natin ang naggaganda-gandahang lalaki na minsan kamukha po ni Kim Jong-un, kuminsan kamukha ni Don Pepot, ha? Kaminsan, ngayon po, kamukha naman daw siya, di umano, sabi-sabi, ha, ng mga nanonood, ni Win Gatchalian. Eh, pareho silang may dugong tsekwa, ha, kaya sila ay nagkakahawik. Pero si Don Pepot, dito po yan, ipinanganak, Pilipinang ina, yan, bagamat ang ama ay isang Chinese, eh, ang kanya naman pong puso ay Pilipinong-Pilipino. Yan po si Dong Pepot. Magandang umaga, Dong Pepot.
3: Good morning po, Tito Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama po tayo mamayang alas 8 ng umaga.
1: Hindi ka pwedeng tawagin ngayon Boy Atrasado, ha? Dahil ikaw ay nasa bahay lang, kaya sa tamang oras, ha? ay sumasahing papawid ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. So, maraming issue dahil hanggang ngayon ay tila baha pa. Bagamat may mga senador na nagsasabi, move on, hindi lang ang buhay natin ay nasa flood control, ha? Pero paano makaka-move on ang ating mga kababayan sa gitna po ng nakikita natin na tila dagat, ha, ang baha, lalo na sa mga ibang lugar, ha, sa paligid ng Maynila, ang Maynila na capital city ng Pilipinas ay lubog sa baha, mga kaibigan, ha. Kaya paano tayo mag-move on, ha, samantalang may mga senador na habang tayo, ha, ay tumitirik ang sasakyan sa gitna ng baha. Eh, may mga senador na kampanteng-kampante sa kanilang mga tinitirhan na nasa mga eksklusibong mga subdivision. Yes. Wala sa kanilang yun. Wala sa kanilang baha. Komportableng komportable ang buhay. Lahat ng luxury nasa kanila sapagkat di umano ayon sa mga dating sundalo, dating marines na 18 na ngayon ay 14 na lang, dahil bumaliktad yung 4 na di umano sinasabi ay narahuyo, natukso sa 20 o 25 million. Nagsimula sa 5 million na offer hanggang sa umabot sa 25 million piso. Sino ba naman ang hindi tatanggi, lalo pat ikaw ay hikahos sa buhay, wala kang trabaho, may mga anak kang nag-aaral, sang katutak na problema. So,
3: tagad pa ng kaso.
1: Natukso, mga kaibigan, natukso. At ganyan din, yung ngayon ay tila pinalalabas naman. Natotohanan ng bumaliktad. Di umano, ha? Baka ito raw, baka ito naman ay katulad din ng apat, ay baka nadagdagan na rin, nabigyan na rin, ha? Ng malaking halaga. Kung kaya tuluyan ng bumaliktad. Pero huwag po ninyong kalilimutan, mga kaibigan, mayroong itong unang affidavit at mayroon tayong narinig sa video. Nakausap niya ang kanyang asawa. Di ba? Yes. Tinawagan siya ng kanyang asawa. Siya ay sumagot at tinanong siya. Ang sabi niya, pinilit siya na palagdain sa isang affidavit na ang itinuturo ay itong si Senator Marcoleta at itong si dating anak kalusugan party list, Congressman Mike Defensor.
3: Yes.
1: So, ngayon, iba naman po ang sinasabi nitong si Orly Gutesa, na siya ay naantunay na may kasalanan at siya ay inuperan lang din di umano ng pera nitong si Mike Defensor at Senator Marcoleta. Ang paniniwalaan natin, sabi nga, which is which. Pero hindi agad-agad bibili ng tao yung sinasabi na pagbaliktad na pahayag nito pong si Orly Gutesa, dahil tulad din ng apat na sundalong bumaliktad, di ba? Problema rin nila dahil meron silang unang sinumpaang pahayag tulad din ni Orly Gutesa na sumumpa sa harap ng mga senador. Yeah. Siya ay nagsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Ngunit, agad ito ay pinaratangan na fake ang lagda ng abogado. Kaya fake ang kanyang affidavit at fake na witness itong si Orly Gutesa. So, nasa taong bayan, ha? Ang paghatol, nasa taong bayan ang pag aanalisa kung ano ang paniniwalaan, yung una o yung pangalawa. Na mas malamang sa hindi ay maaring natukso na rin sa offer na 25 million pesos. At yung apat na sundalo nagsasabi na walang kinalaman ang ating Pangulo, walang kinalaman ang dating Speaker of the House na may control ng power of the purse na si Martin Romualdez, at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na huling lumalagda sa GAA para ito ay maging batas at malagyan ng pondo sa pamagitan ng Department of Budget and Management, nang nag-resign na DBM Secretary Amina Pangandaman na tila isang reward yung kanyang bagong posisyon sa ngayon na CEO ng Al Amana Bank, mga kaibigan. So, makikita po natin na, na lahat kung ikaw ay tatanga-tanga, sabi nga, eh maniniwala ka, di ba? Pero kung ikaw ay nag-aanalisa at nag-iisip ng tama, ay malalim ang pag-iisipan mo, di ba? Dahil nga sinasabi na questionable sa pagitan ng unang pahayag na sinumpaan at notaryado at yung pangalawa, di ba?
3: Yes.
1: Siyempre, ako kung akong tatanungin, ako tatanungin, doon ako sa una.
3: Yes.
1: Oh, sapagkat yun ang una, yun ang unang nasa isip mo, so yun ang totoo. Oh, ngayon, dahil ngayon, maaaring tumaas ang offer. Baka dati, maliit lang ang offer. Eh baka ngayon ay itinaas na, ipinantay na dun sa apat na sundalo. Diba? Kaya, bumaligtad na ng tuluyan ito pong si Orly Gutesa. Hindi po tayo nagtatanggol ha doon sa mga tinatawag natin na atras abante. Ang akala ko ay itong si Patrol, Pastor Atras Abante lamang ang nag-iisa. Meron pa palang mga atras abante na mga testigo. Ayan, mga kaibigan. Pero hanggang ngayon, mga kaibigan, ha, ay tila patuloy pa rin baha sa mga iba't ibang lugar sa Metro Manila.
3: Kahit kaya, ang Bulacan, Pampanga, oh, labog din.
1: Yes. Ngayon ay may mga nakakausap tayo sa pamamagitan ng telepono na nagsasabi, may mga bahagi, may mga lugar sa Pampanga na hanggang ngayon ay lubog pa sa tubig.
3: Yes.
1: Kaya mga kababayan, nasa atin po ang pagdidesisyon.
3: Yes.
1: At nasa huli, taong bayan pa rin ang magdidesisyon kung ano ang mga dapat paniwalaan, yung mga paikot ng mga tumanggap ng mali-maletang salapi, yung mga sinasabi ng mga nag-deliver ng mali-maletang laman ay salapi na mga sundalo, kasama na ang kanilang abogado na si Attorney Baligod ay inuulan ng mga kaso, mga kaibigan. Sa iba't ibang lugar, piyansa dito, piyansa doon, para ha, matuliro yung mga sundalo. Ha. Mabuti naman at marami sa ating mga kababayan ang patuloy na sumusuporta sa katotohanan sa kanilang mga paniniwala. Diba? Yes. May mga sumusuporta, nagbibigay ng tulong sa lapi para sa pampiyansa. May mga nagbibigay ng pagkain para po sa mga sundalo. Ah, kaya diyan makikita natin na marami pa rin tayong mga kababayan ang naninindigan sa katotohanan. Kaya malaki pa po ang pag-asa ng ating bansa at malaki pa rin ang pag-asa nating mga mamamayan na ang yung talagang tunay na pagbabago ay ating makakamit. Hindi lamang po lip service yung ating kailangang pagbabago na naririnig natin sa mga ilang politiko na kapag sa panahon ng kampanya, kung ano-anong mga pagbabago ang gustong gawin, kung ano-anong mga pagbabago ang sinasabi sa taong bayan. Pero hanggang ngayon, ang kanilang mga pagbabagong pangako ay nananatiling pangako na nakapako. Ni isa doon sa kanilang mga pangako, patungo sa pagbabago ay wala pa tayong nakikita, wala pang nangyayari maliban mga kaibigan sa mga naninindigan, nagsasabi ng katotohanan, naglalantad ng katotohanan ay ikinukulong, kinakasuhan ng kaso na para hindi sila makapagpiyansa kahit hindi po yun ang dapat nilang kaso, yun ang ikinakaso. Paano magiging plunder ang tinatawag na campaign donation, di ba?
3: Yes.
1: Paano yun magiging plunder kung yun naman ay nanggaling sa isang pribadong mamamayan na gusto lamang makatulong para manalo yung kanilang pinaniniwalaan na magiging mabuting public servant o lingkod ng bayan na katulad po ni Senator Rodante Marculeta. At paano sasabihin galing sa nakaw na salapi mula sa gobyerno ang salapi ng hindi naman nakaupo na na si Mike Defensor at sampu ng iba pa na sinabiray at espirito na nagbigay rin ng donasyon at yun ay kinita sa kanilang pagninegosyo na ayon po naman kay Mike Defensor anuman yung kanilang pera o mga naipong salapi yun ay galing sa kanyang o kanilang pinagpawisan. Iba-ibang mga kaso, mga kaibigan, pero ang bagsak plunder, non-bailable mga kaibigan, para sila ay makulong agad nang sila ay tumahimik. Kaya paano natin paniniwalaan ang ngayon ay mga nagsasalita, ang mga bumaliktad na dating kasama na naghahayag ng katotohanan sa kanilang ngayong mga sinasabi sa kanilang pagbaliktad? Dahil ba yan ay sa 25 milyong piso na nasilaw kayo na hindi na ninyo inisip yung inyong mga dating kasama kung ano ang magiging bunga ng inyong pagtalikod sa inyong dating mga sinumpaang pahayag kasama yung iba pang mga sundalo, di ba? So, yan ay hindi lamang kataksilan sa inyong mga kasama kung hindi kataksilan din sa taong bayan at higit sa lahat sa ating bansa at sa kinabukasan na maaaring mamatay na mga susunod na henerasyon. Kinabukasan na maaaring mawala, mamatay dahil nga po sa mga pondo na ninanakaw sa halip na mapunta para sa kalusugan, para sa edukasyon at para sa iba't ibang programa at proyekto tulad po ng blood control.
3: Yes.
1: Na kung yan po ay ginawa ng tama, ang pera ay ginastos ng tama, ha? Walang mga tinatawag na mga diki na ngayon ay natitibag. Ha? Mga diki San Isidro daw, natibag ang diki. Ha? At hindi lamang dyan sa San Isidro, maging sa iba't ibang lugar ay natibag ang diki na sana ay pipigil din sa pagpasok ng tubig galing sa mga ilog, galing sa dagat. Pero dahil ang pera ay kanilang kinupit, di ba? Ninakaw, ha, yung malaking bahagi at konti na lamang ang natira, kaya ang mga materyales ay mga mahihina, di ba? At mabilisan ng trabaho para ito ay ma-meet ang takdang araw na ito ay dapat matapos nang hindi sumobra ang budget.
3: Yes.
1: Di ba? So maliwanag.
3: Bagat lang, lubog na tayo.
1: So paano tayo ngayon mag-move on? Katulad ng sinasabi nitong si Eric Sylvester, di ba? Na ngayon ay kala mo isang matalino, ha? Na mambabatas, pero alam naman natin na puro angas lang, puro tapang, puro bibig. Eh dahil, kung iisipin mo, maraming mas higit na dapat pagtuunan na likaing batas, lalo na sa proteksyon ng mga mamamayang Pilipino, pangkalusugan, di ba? Yes. Lumikha ng batas para sa pagpapatibay, pagpapalakas sa pangkalusugan ng mamamayang Pilipino, sapagkat ang isang malusog na pamayanan ay isang malusog na bansa, ibig yes. sabihin, di ba? Mm. So, mga edukasyon, eh, parang ang edukasyon ay tila binawasan pa, di ba? Ng pondo sa halip na dagdagan, di ba? Eh, kailangan natin ay mas maraming matatalinong Pilipino. Tayo ay isa sa bansang pinagpala na isa sa biyayang ipinagkaloob sa atin ay ang talino, yes. creative, ha? Yes. Creative pa ang mga Pilipino sa mga sining bukod tangi na nangunguna tayo pagdating sa larangan ng sining sa pag-awit. Eh, lagi rin tayong nangunguna, di ba?
3: Sa
1: pag-arte, sa pag yes. sa sports na ngayon yes. ay sa tennis na si Ayala, ha? Mm-hmm. Oh, yan.
3: Talaga pong
1: kung iisipin natin, tayo ay bansang pinagpala bukod pa sa likas na yaman na ibinigay sa atin ng dakilang lumika na wala sa ibang bansa. Marami tayong napapaligiran tayo ng tubig. Marami tayong bundok sa ibang bansa. Wala silang bundok. Di ba? Mm. Marami tayong mga puno, likas na yaman na wala rin sa ibang bansa. So, sa halip na ito ay pagyamanin ng mga naging leader ng ating bansa, ito ay pinabayaan at ang inasikaso nila ay kung paano makapagnanakaw o korupsyon na matagal ng sakit ng Pilipinas kaya hindi tayo umunlad.
3: Yes.
1: Yun ang tunay na dahilan kaya hindi umunlad ang ating bansa ay dahil sa korupsyon, sa pagnanakaw sa mga salapi ng taong bayan, sa buwis na ang puhunan nating mga maliliit na mamamayan ay dugo, pawis at luha, di ba?
3: Yes.
1: O samantalang itong mga ilan na habang nakikita natin na tila dagat ang baha na malakas ang agos, may mga nakakakita raw na mga sa ilang senador, may isang senador na nakita na nakasuot pa ng Philip Patek na rilos. Mm-hmm. Oh, eh kung iisipin, paano kayo makabibili ng ganyang mga kararangya, ganyang kamamahal, ha, na mga rilos, alahas, ha, na tila nakikita lamang na isinusuot ng mga reyna, mga bilyonaryo, trilyonaryo, samantalang kayo ay lingkod bayan, sabi nga public servant, na kung susumahin ang buong isang taon ninyo na sweldo, ay hindi kayo makakabili ng mga magagarang mansyon sa mga eksklusibong mga subdivision, mga coaching high-end na tanging nakikita lamang sa mga rich and famous, mga tinatawag na helicopter dahil merong isang mambabatas na pumupunta sa Senado na hindi po kotse ang gamit kung hindi helicopter. At maangas po. Eh, nung nasa Amerika, pumunta sa Pilipinas para takasan yung maaring ikaso sa kanya na dahil sa pagpepeke, di ba, ng mga dokumento. At tayo ay may papasok pong pag-uulat mula sa ating kasama na si
3: Romel Madrigal.
1: Asan ito? Mga ina sa Balete, Batangas, tinuruan ng masustansyang pagluluto Di ba kahapon pa ito?
3: Opo, ito. Negosyo sa mga lugar.
1: Teka, hanapin natin. Asa na negosyo sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Higpit sa inspeksyon, presyo ng bilihin, binabantayan sa San Pedro City, Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Pinaigting ang inspeksyon sa mga establishmento, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ng pamunuan ng San Pedro Business Permit and Licensing Office upang matiyak ang kaligtasan at maayos na operasyon ng mga negosyo. Patuloy ang monitoring sa mga establishmento bilang bahagi ng hakbang upang maprotektahan ang kapakanan ng mga mimili sa pangunguna ni San Pedro City Mayor Art Mercado at Business Permit and Licensing Office o BPL o Chief Elsa Santos. Kasabay ng inspeksyon ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin upang matiyak sa sumusunod ang mga negosyante sa mga umiiral na patakaran at maiwasan ang anumang paglabag. Tinitingnan din ang kalagayan ng mga establishmento na maaaring naapektuhan ng mga bagyo kabilang ang kanilang operasyon at pagsunod sa mga kinakailangang safety standards. Ayon sa mga lokal na opisyal, mahalaga ang regular na inspeksyon at monitoring upang mapanatili ang maayos na kalakalan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Patuloy namang minomonitor ng mga kinaukulang tanggapan ang negosyo at presyo ng pangunahing bilihin upang mapangalagaan ang interes at kapakanan ng mga mamimili. Ako, si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Yan po sana ang kailangan natin eh. Ha? Mm-hmm. Yung tutukan, yung mga pangunahing problema, pangunahing pangailangan yes. ng taong bayan sa halip na puro sara. Pero isunod po natin ang pag-uulat ng ating kasamang Chona Yu, Alternative Work Arrangements sa NCR at iba pang lugar, ipapatupad sa August 20. Chona Yu, ibalita mo.
5: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan ngayong araw, August 20. Ito ay dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Sakop ng Memorandum Circular No. 131 ang NCR, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Mananatili naman ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness at response at iba pang vital services upang matiyak na patuloy na makapaghahatid ng mahalagang serbisyo ang pamahalaan. Para sa mga paaralan sa mga nabanggit na lugar, ipatutupad ang alternative learning modes para sa lahat ng antas sa public at private schools maliban na lamang kung may ibang direktiba ang mga local chief executives. Maaari ring magpatupad ang mga local chief executives ng localized suspension ng klase o trabaho sa mga government offices sa iba pang lugar alinsunod sa umiiral na batas at mga patakaran. Ipinauubaya naman ng Malacanang sa pribadong sektor ang pagpapasya kung magsususpinde ng trabaho. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Napunan natin eh, si Secretary Vince Dison ng DPWH ay tila hindi na magawang humiti, na dati ay pangiti-ngiti, ngayon ay tila laging sambakol ang kanyang muka, mga kaibigan.
3: Umuha na palaging yun.
1: Oo, kaya dahil nung panahon kasi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, panayampuri sa kanya, kaya siya ay laging nakangiti. Ngayon dahil sambakol ang kanyang muka, dahil panaymura ang ginagawa ni Secretary Vince Dison dahil sa mga palpak na trabaho ng mga taga-DPWH, Department of Public Works and Highway Robbery, mga kaibigan. Yan po ang tawag ng nasirang roadcaster na baro sa DPWH. WHS, mga kaibigan. Isunod naman po natin ang pag-ulat ng ating kasama, masipag na si Jojo Sikat, tinatawagan ko, hindi sumasagot kahapon, siguro busy-busy, ano? Senator Chis, itinanggi na nanghihikayat sa mga kapwa senador na hatulan ng guilty si Vice President Sara. Ayan. Jojo Sikat, ibalita mo.
6: Kinumpirma ng impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na mariing itinanggi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang isang online article na hinihikayat niyang bumoto para sa pagkumbik kay Vice President Sara Duterte sa impeachment cases. Si Senator Loren Legarda, ang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada at ang magkapatid na sina Senator Mark Villar at Camille Villar. Ayon kay Attorney Tonggol, spokesperson ng impeachment court, nung tinanong niya si Senator Escudero ukol sa balibalita, natawa ito at sinabihan siya na bakit pa yun tinatanong, samantalang alam naman na walang ganun at hindi yun totoo. Sa pagkakilala rin ni Tonggol kay Escudero, hindi nito gagawin ng ganung paghihikayat para bumoto pabor o laban kay Vice President Duterte. Para rin kay Tonggol, prosperous o kalokohan namang hikayat kayo ng boto labang kay VP Duterte at hindi ito gagawin ng isang matinuong politician dahil masyado pang maaga, dahil na hindi pa nga nangangalahati sa paglilitis sa pangalawang article sa apat na articles of impeachment laban nga rito kay VP Sara. Ayon pa kay Attorney Tonggol na kung meron man pinagkakabalan si Escudero, hindi ito pamumulitika, kundi mga gawain para sa impeachment trial bilang presiding officer. Abala raw si Escudero sa pagbabasa at pag-aaral sa sangkaterbang dokumento, pati na sa mga testimonya na testigo at sa mga resolusyon ng impeachment court na kailangan niyang ilabas pero naantala dahil sa mga kanselasyon ng paglilitis.
7: That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya, sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po, na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. In a way po nga, parang marami siyang kailangan pang ilabas na resolution dahil sa mga na-cancel na trial date. So mas busy po siya gawin yon kesa po mamulitika.
6: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay. Thank you very much, Jojo Sikat. Isunod naman natin pag-uulat ng ating kasama na si Romel
8: Jong
1: Manlapas. Ano ha? Vice President Sara, naninindigan na hindi kailangan personal na dumalo sa impeachment trial. Sinasabi naman maliwanag na dumalo, hindi dumalo, ay pwede ang ating Vice President Sara Duterte. Kahit hindi niya gustong dumalo, pwede. Kung gusto niyang dumalo, pwede rin. Pero kung ikaw naman, si Vice President Sara Duterte, Don Pepo, dadalo ka ba? Alam mong paglalaroan ka lang sa pamagitan ng mga kung ano-anong tanong?
8: Yes.
1: Diba? Na para ang tangka lamang ay sirain ang iyong kredibilidad, pahinain ang iyong nakikita nilang lakas ng ating Vice President Sara Duterte.
8: Yes.
1: Sa kabila ng kung ano-anong mga paninira ang ipinaliligo nila sa pagkatao ng ating Vice President, ay lalong tumataas ang rating. Di ba? Sa halip na ito ay bumaba, lalo pong tumataas dahil nakukuha niya ang simpatiya ng taong bayan hanggang ngayon na kung ilang trial na ang impeachment, ha, ay wala pang napapatunayan ang prosecution. Kung kaya sila ay kung ano-ano na lamang ang ginagawa para lamang mapagtakpan ang kahinaan ng prosecution. Kaya ngayon, tila kakasuhan naman sa DOJ ang ating Vice President Sara Duterte. Dahil nangangamba sila na baka hindi ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya sila ay naglagay na naman o naghain na naman ng kaso sa Department
8: yes,
1: of DOJ. Justice. Ayan, mga kaibigan. So, diyan po nakikita natin eh, ha, na talagang yung kanilang mga aligasyon, yung kanilang mga paninira ay wala namang kaakibat po na mga ebidensyang magpapatunay. Kaya ito ay nananatiling haka-haka, nananatiling aligasyon hanggat wala silang napapatunayan. Dito po sa tila humahaba na impeachment trial na gumagastos tayo ng milyong-milyong piso kada araw ng pagdinig habang marami naman sa ating mga kababayan ang nagugutom at kailangan ng tulong ng gobyerno pero tila wala tayong alam na tulong ha maliban dun sa konti-konting ayuda.
8: Ayuda.
1: Puro ayuda. Ayuda, ginagawang tamad ang taong bayan, ginagawang palaasa sa konting barya kumpara sa ninanakaw nila na bilyong-bilyong piso mula sa kabangyaman ng ating pong bansa. Ayan, mga kaibigan, at tayo po ay mayroong papasok na pag-uulat, Don Pepot.
8: Yung kay John Manlapas po. Ayan.
1: John Manlapas?
8: Kay BP Sara po.
1: BP Sara, hindi ba? O, oh, BP Sara, naninindigan? O, oh, sige. O, oh, hindi pa pala na...
9: Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi kinakailangan personal siyang dumalo sa impeachment trial dahil kompleto naman ang representasyon ng kanyang defense team. Ayon kay Duterte, buong tiwala niya ang ibinibigay sa kanyang mga abogado at umaasa siyang mapapabilis ang proseso ng paglilitis. Anya, mahalagang matapos agad ang impeachment trial dahil habang tumatagal ito, patuloy na nagtatanong ang publiko kung totoo o hindi ang mga aligasyon laban sa kanya. Binanggit din ng Vice Presidente ang provision sa konstitusyon tungkol sa speedy administration of justice. Anya, sapat nang naroroon ang kanyang mga abogado dahil sila ay may tungkuling humarap sa proseso, kabilang ang pagpresenta ng mga testigo at pag-cross-examine sa mga ito. Dagdag niya bilang respondent, may tuturi ng kanyang partisipasyon at appearance sa impeachment proceeding ang buong representasyon ng kanyang defense team. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Habang ang impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte ay tuloy-tuloy, walang kamintis-mintis, gumagastos ng milyong-milyong piso kada araw ng pagdinig. Ngunit, ang sinasabi nila, 125 million confidential and intelligence fund ay yun ang kanilang pilit na hinahanap. Habang ang bilyong-bilyong confidential fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., 4.5 billion na confidential and intelligence fund ay hindi man lang inuusisa, hindi man lang ano tinatanong, di ba? Na ngayon ay tila may panukala sa 2027 gagawing 10.5 $1.5 billion ang confidential and intelligence fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Bakit walang nag-uusisa? Bakit walang nagtatanong? Di ba? Yeah. Kung saan dinadala, kung saan napupunta yung kanyang napakalaking confidential and intelligence fund na umaabot sa $4.5 billion kumpara sa $125 million na confidential and intelligence fund na sinasabi nila bakit daw agad-agad ito ay na-disburse ng Office of the Vice President. Eh dahil sa ang pag-akala na 11 araw na lamang ang nalalabi,
8: December 20
1: o, kaya agad-agad ito ay ipinamahagi ng ating Vice President Sara Duterte at sa pamagitan ng isang testigo na pag-alaman na ito pala ay ginamit sa gamot, pagkain at materyales sa pagpapagawa ng mga bahay, ng mga asset at mga iba pang mga nangangailangan sa mga liblib na lugar para hindi sila ma-recruit ng New People's Army. Diba?
8: Yes.
1: O, habang ang ating Pangulo sa laki ng kanyang confidential and intelligence fund ay bakit tila nag-ground pa sa mga balita. Ha? Sabi nga, sa atin sa larangan ng pamamahayag, nakukuryente.
8: Yes.
1: Diba? Dahil sablay ang balita, sablay ang impormasyon. Kaya yung intelligence fund, yung fund na lang ang tila natitira, pero yung intelligence tumakbo na. Wala, diba? Bakit kailangan sumablay ang ating Pangulo sa kanyang mga impormasyon na natatanggap? Saan napupunta po, Mr. President, yung $4.5 billion na intelligence fund ninyo?
8: Yeah.
1: Oh, di ba? Na ngayon sabi, ay tila plano pa na gawing $10.5 billion. Napakalaki, di ba? Tulad din ng pati mga utang na

0: 'Di ba? Sobra-sobra na ang sakripisyo. Sobra-sobra na ang pagdurusang dinaranas naming mga mamamayang Pilipino. Kami ang nagbabayad, nagpapasan ng mga taxes, iba't ibang klaseng taxes, mga bayarin na kung ano-ano ang mga pinaglalagay, kahit na sabihin pa nga yung mga tinatawag na loss system loss, yung mga hindi binabayaran sa mga nagbabayad ng kuryente, ipinapasa yung mga hindi binabayaran na kuryente.
1: Na kuryente.
0: Pero pagdating sa serbisyo, katulad po ng isang pangyayari na diyan po sa Cebu, matagal nang humihingi ng tulong dahil nakuryente sa open wire sa poste. Yung isa pong lumapit sa atin na humihingi ng tulong dahil naisanlan raw lahat, naibenta na halos lahat yung kanilang mga ari-arian na dapat maibenta, ngunit hindi po sapat sa gastos ng kanilang pagpapagamot dun sa biktima ng open wire na kuryente sa poste. Nanawagan sila, nagpadala sila ng liham na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pangyayari doon sa naging biktima na ngayon ay nasa ospital at tila napipintong operahan, ngunit halos buong katawan. Ipinost ko po sa Facebook yung kalagayan ng biktima. Ngunit hindi po ito tinitugon ng Visayas Electric Corporation, BECO. Ni isa daw representative, walang nagtutungo para alamin ang kalagayan ng biktima. So, pagdating sa hirap, taong bayan, bakit hindi binibigyan ng pansin, di ba? Yeah. Ng BECO o Visayas Electric Corporation yung kalagayan ng pasyente, samantalang matagal na palang inireklamo yung open wire, di ba?
1: Yes.
0: Pero hindi ito ina-aksyonan. Ngayon, may aksidente na, hindi pa rin tumutugon. Oh, kaya saan ngayon lalapit ang mahirap na mga kababayan natin? Sa inyong lingkod, nagkataon, kilala tayo, Don Pepot, at humingi siya ng tulong. Kaya ako po ay ipinose ko yung picture at hiningan ko ng mga tulong yung mga kakilala ko po sa Facebook. Ha? At yan ay para po ibigay natin ang tulong sa ating nangangailangang mga kababayan. Nananawagan ang ating Pangulo na kailangan tayo ay magbayanihan, di ba? Bayanihan, mga mamamayang Pilipino lang. Pero kayo, sari-sarili lamang ninyo ang iniisip ninyo, di ba? Pero tayo na mamamayang Pilipino, tayo ang dapat higit na magkaisa, magtulong-tulong para lahat po tayo ay makaahon dito sa ating dinaranas na paghihirap, kahirapan, at pagdurusa, Don Pepot. Sapagkat sila, kahit ano pang sabihin dumating na anumang kalamidad, sila po ay nakakasiguro eh. Diba?
1: Yes.
0: Dahil sa dami ng kanilang salapi, aalis lang sila ng bansa, ligtas na sila. Diba? Paano tayo na wala tayong pambayad sa eroplano papunta sa ibang lugar para makaiwas sa anumang kalamidad na dadapo sa bansa katulad ng COVID, di ba? Mabuti na lamang ang ating Pangulo noon ay ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Walang nagutom.
1: Nakatawid tayo. Salamat.
0: Walang napabayaan at naitawid natin ang mahabang panahon na kalamidad na COVID.
1: Halos 2 taon tayong lockdown.
0: Halimbawa, ngayon ito mangyayari. Ano ngayon ang mangyayari sa ating mga Juan at Juana Pasangcruz? Di ba?
1: Yes.
0: Kaya yan po yung sinasabi natin na ito na po ang panahon. Ito na

0: ang tamang panahon para tayong lahat ay magkaisa. Tayong lahat ay magbayanihan tungo sa isang tunay na pagbabago sa pamagitan ng sama-samang pagkilos, sama-samang paggawa.
1: Yes.
0: Para pagbabago ay ating makamit. Wala po tayong sinasabi na baguhin ang ating kasalukuyang administrasyon, kundi tumulong tayo sa kasalukuyang administrasyon. Magkaisa po tayo para makamit natin yung ating layunin at hikain na pagbabago. Sapagkat ang lahat ng adhikain, lahat ng layunin ay hindi magtatagumpay kung hindi tayo magkakaisa na mga mamamayan.
1: Ayan. Sabi ng United we stand, divided we fall. Kaya tayo magsak, kotak-kotak tayo.
0: Pero hindi natin dapat kalimutan itong tinatawag na restitusyon.
1: Yes.
0: Yung pagbabalik ng salaping ninakaw ng mga buwayang kawatan na nakamagarang Amerikana, nakakurbata ng mamahalin, nakabaron Tagalog ng mga mamahaling barong Tagalog, na sinasabi ko nga, meron diyang isa na pumupunta sa Senado na naka-helicopter pa. Mm. Di ba?
1: Yes. Oo.
0: So, tayo naghihirap. Tayo nagtitiis. Mm-hmm. Sila, nagtitiis ba sila? Hindi, mga kaibigan. Kaya dapat wag nating kalimutan ang flood control scam. Patuloy po tayo sa pagkilos. Patuloy tayo sa ating paninindigan.
1: Yes.
0: Upang hindi lamang makulong, hindi lamang managot, yung mga sangkot dito po sa flood control scam na pilit nilang pinagtatakpan, pilit na inililihis ang katotohanan na ngayon ay tila idinribol, isinwak, shoot sa ombudsman. So, ano ang mangyayari diyan sa flood control scam? Kaya nga sinasabi natin, hindi lamang makulong, kung hindi dapat maibalik din sa kabangyaman ng bansa ang ninakaw na yaman upang yung mga proyekto na mga mahina ay muling gawin at ayusin nang naayon sa nararapat upang magkaroon man ng malakas na ulan, ang baha, kung hindi man ganap na makontrol dahil yan ay kalikasan, kahit papaano mababawasan ang baha na halos tumabon at magsilbing libingan ng maraming kababayan nating kaawa-awa ang kalagayan, kung saan nakatira sa mga mapanganib na lugar na kapag ganitong bumabagyo, umuulan ng malakas, bumabaha, sila ang unang-unang tinatamaan at sila ang unang-unang nagiging biktima.
1: Yes.
0: Bukod pa sa kakulangan natin sa pananalapi o pondo sa pang-edukasyon, di ba? Ayaw ninyo na maging marunong ang mga mahihirap, ang mamamayang Pilipino, para nang sa ganon ay sunod-sunuran sa inyong gusto. Di ba?
1: Yes.
0: Kalusugan na dapat ay ponduhan ng malaki. Di ba?
1: Yes.
0: Na mabuti na lamang at mayroon tayong isang Dr. Tony Liachon, di ba? Na nagsampa ng kaso, dahil nga diyan sa mga pondo sa pangkalusugan, sa PhilHealth, at meron tayong isang secretary ng PhilHealth na sinibak dahil ayaw pumirma doon sa sinasabing 2.3 billion na gamot, na wala naman daw gamot. eh paano siya pipirma naman, di ba? Mm-hmm. Kaya pinapupurihan natin yung doktor na nasa tama o wastong pag-iisip na maaaring magamit siya sa panibago na naman at ayaw tantanan na kabangyaman ng bansa ng mga buwayang kawatan, di ba? Mm-hmm. Oh, kaya ito pong ating palatuntunan ay hindi rin po natin sila tatantanan hanggang yes. hindi po na isesettle nang tama ang kaso, malantad yung mga tunay na mastermind, managot ang dapat managot, yes. nang sa ganon ay magkaroon ng kapayapaan ang maraming bilang nating mga kababayan na hindi lamang po nalulunod sa baha, kung hindi nalulunod din po sa kahirapan, bunga ng kawalan ng responsibilidad, kawalan ng pagtugon sa mga pangunahing problema ng mamamayang Pilipino. Yeah. Kaya, Sus Mariano Garapong Walang Asukal, Mr. President, Pangulong Bongbong Marcos Jr., panahon na para po kayo ay kumilos, panahon na para merong mga mastermind na maipakulong, di ba? Yes. Panahon na para mabigyang katarungan ang sambayan ng Pilipino. Pero tayo ay magbibigay muna ng isang paalala, Don Pepot, at sa ating pagbabalik ay ibibigay po ni Don Pepot kung paano kayo magpapadala ng inyo pong mga mensahe na aming babasahin. Pakiusap po ng ating palatuntunang puso ng sambayanan na i-like, i-follow ang ating palatuntunang puso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
1: Yes.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
6: Thank God it's...
7: You can-
6: can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
7: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapagahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Meron po tayong pag-uulat na papapasukin mula
1: Opo.
0: po kay Chona Yu. Plano ng DepEd na magkaroon ng class level resumption. Approved kay Pangulong Marcos. Approved without thinking. Ha? Chona Yu, ibalita mo.
2: Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng Department of Education na ituloy ang face-to-face classes kahit na umiiral ang class suspension sa mga lugar na tinatamaan ng masamang panahon. Ito ay para maipagpatuloy ng mga estudyante ang klase. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pabor si Pangulong Marcos na magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat eskwelahan at komunidad at hindi ang automatic na pare-pareho ang suspension sa buong probinsya, syudad o di kaya ay munisipalidad. Paliwanag ni Castro, magkakaiba kasi ang geography, risk at kondisyon sa bawat lugar. Sabi ni Castro, kung ligtas at pwedeng mag-resume ang klase, ay dapat na ituloy ito, pero kung hindi naman ay dapat na suspended ang klase. Pero hindi niya ibig sabihin ito na kanya-kanyang eskwelahan ang magdedesisyon sa pagsususpinde, bagkos mahalaga ang koordinasyon at shared responsibility kasama ang local government units pati na ang safety assessment, tamang komunikasyon, accountability at tamang desisyon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Hey, thank you very much, Chona Yu.
1: Chona Yu.
0: Itong si Auntie Claire, na hindi naman clear kung magsalita. Sa halip, marami ang nabubwisit, marami ang nagagalit. Ano, ah? Kaya itong si Auntie Claire, nakakadagdag ito sa unti-unting paglalaho ng kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon. Doon po siya nakakatulong, hindi para madagdagan at paniwalaan ang kasalukuyang administrasyon, mga kaibigan. Pero isunod po natin ang pag-ulat ng ating kasamang Jojo Sikat, Senator Jinggoy Bato at Marculeta, na bigyan ng dagdag na vice chairmanship at membership committee. Jojo Sikat, ibalita mo. Paano makakatrabaho yan?
3: Nadagdaga ng mga komite ng Senado kung saan ginawang kasapi o kaya ay vice chairman ang mga nakakulong na sina Senador Jinggo Estrada at Rodante Marculeta na kapwa may kasong plunder, at gayon din si Senador Ronald Bato de la Rosa na patuloy na nagtatago dahil pinaaresto nga ng International Criminal Court o ICC na halal si Estrada bilang Vice Chairman ng Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ng kasamahan sa minorya na si Senador Robin Padilla, na halal naman si Marculeta bilang member ng Committee on Higher Technical and Vocational Education, Committee on Migrant Workers at Committee on Rules. Inihalal naman si De La Rosa bilang co-vice chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs at bilang membro ng Committee on Higher Technical and Vocational Education, Committee on Labor at Committee on Migrant Workers, na una nang inihalal si Estrada bilang chairman nga ng Committee on Electoral Reports and People's Participation at si Marculeta bilang chairman ng Committee on Tourism. Bukod sa kanila, nahalal din bilang members ang 10 sa higit sa 40 regular committees ng Senado ang iba pang kasapi ng Minority Bloc. Sa nominasyon ito ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na inaprubahan ni Senate President Sherwin Cachalian dahil wala namang tumututol. Ayon kay Cayetano, bukas ang mga taga-binorya na gampanan ang dagdag na responsibilidad para makatulong na mapabilis ng Senado ang mga pangangailangan ng taubayan. Makikipag-usap naman daw siya dito kay Lagatyalian at Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri para ma-resolve iba pang isyo sa Senado hanggang sa Lunes na susunod na linggo. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Unti-unti pong nawawala ng kapangyarihan ha, at kredibilidad ang ICC. Hindi lamang po sa pag-alis ng mga ibang miyembrong bansa sa ICC, kundi nag-impose po ng sanction ang US President Donald Trump laban sa ICC President na isang Hapon, ha, na si Tomoko Akane. Kaya hindi na dapat masyadong kabahan, ha, itong mga tinatakot sa pamagitan ng ICC, ha. Yes. Eh, sa isang araw malalaman natin na lamang sa balita na nabuwag na ang ICC, ha. At sinasabi nga na maaring maging dahilan ng pag-uwi na ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na nararapat lamang na sana ay pauwiin na. Una, may nilabag eh, walang due process.
1: Yes.
0: Isang pangkarapatang pantao ang inalis nila sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil hindi po ito dumaan sa tamang proseso.
1: Yes.
0: Ano dapat sana ay sa local court muna. Mm-hmm. At kung walang magawa yung ating local court, at saka lamang ito pwede na ibigay sa ICC. Pero ang ginawa ng ating kasalukuyang administrasyon, base po sa pahayag ni DILG Secretary Janvic Remulla, na sila ay core, ha? Lima sila, ha? Ang magkapatid na Remulla, Secretary Anyo, Gibo Chudoro, at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Sila daw po ang nagplano.
1: Yes.
0: Ng pagpapaalis from airport to airport nang walang due process, kahit ito po ay labag sa kalooban, hindi binigyan ng abogado. Mm-hmm. Ah, maging ang pamilya ay hindi rin pinalapit, kung hindi sa halip itinuloy sa Villamor Air Base, isinakay ng eroplano patungo po sa Dahig. Ngayon, ang ating dating Pangulo sinasabi ay medyo mahina na. Mm-hmm. Dahil nga po yan sa maring stress sa pag-iisip sa kanyang pamilya, lalo na sa kalagayan ng kanyang Vice President Sara Duterte na kanyang anak, na alam niyang pinagtutulungan eh. Mm-hmm. Ha, pinagtutulungan ng mga nasa administrasyon na ayaw tantanan, sapagkat nakikita nila na magiging balakid sa anumang pangarap, ha, para sa mataas na posisyon kung sino man ang Vice President Sara Duterte, na habang kanilang ginigipit, habang kanilang iniipit, ay lalong tumataas po ang rating. At meron po tayong papapasukin na pag-ulat, Don Pepot.
1: Mula kay kasama Robert Madrigal, NBA at mga LGU sa Laguna, pinalalakas ang ugnayan para sa seguridad. Samang Romel,
4: pinalalakas ng National Bureau of Investigation o NBI at mga lokal na pamahalaan sa Laguna ang kanilang koordinasyon para sa mas maayos na pagtugon sa mga usaping may kinalaman sa kapayapaan at seguridad. Ito ang naging sentro ng isang courtesy call kay NBI Director Attorney Melvin Matibag kasama mga alkalde mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Laguna. Layunin ang pagkikita na mapagtibay ang ugnay ng NBA at mga lokal na pamahalaan, lalo na sa pagpapalitan ng impormasyon at koordinasyon sa mga isyung nakakaapekto sa seguridad at kapakanan ng mga residente. Mahalaga ang ganitong pagtutulungan dahil mas nagiging mabilis at organisado ang pagtugon ng mga kinaukulang ahensya at lokal na pamahalaan sa mga problemang kinakaharap ng kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan, inaasahang mapapalitan palakas ang mga hakbang para sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at kaayusan sa Laguna. Patuloy naman ang panawagan para sa pagkakaisa ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na lider upang higit na maprotektahan ang bawat mamamayan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Alam po ninyo, ang kawangis o kamukha nitong si NBI Director, ayon ito sa ating mga kababayan, ha? Hindi po ito ayon kay Tita Carmen Ignacio, ay tila daw po ito asong ulul. Ha? Itong NBI Director Melvin
1: Matibag.
0: Matibag, ayan, di malibag, ha? Matibag, ayan, mga kaibigan. Para daw po itong asong ulul, parang hilong talilong. Sukat ba naman? I-raid yung tinatawag na Davao Mighty Steel Corporation na wala namang problema. Nagtatrabaho ang mga empleyado nang wala namang silang problema at walang reklamo. Dahil lamang sa di umano ay balita, mahilig ito sa balita, eh. Mahilig ito sa hearsay, ha? Ng National Investigation pa naman yung NBI, ha? Pero bakit hindi mo muna iniimbestigan yung mga balibalita na di umano ay meron daw radioactive o radiation ang Davao Steel Davao Mighty Steel Corporation. Kung mayroong radiation, bakit kayo nakasuot ng pangkaraniwang kasuotan at hindi kasuotan na isinusuot, ha, kapag mayroong radiation para makaiwas, di ba? Sa panganib. Tapos may mga report pa di umano na pera ng mga empleyado, pera ng korporasyon nawawala. Paano mo ngayon yan ipaliliwanag? Wala tayong narinig na paliwanag sa reklamo ng mga empleyado ng Davao Mighty Steel Corporation. Bakit Davao ang inyong pinag-iinitan? Ultimo itong si Congressman Atras Abante na hindi naman ibinoto na o talo, mga kaibigan, bilang kongresista ng ika-anim na distrito ng Maynila. Bakit mo hinahanap? Hanap ka ng hanap kay Sara Duterte. Mayroon ka bang crush kay Vice President Sara Duterte? Hanap ka ng hanap.
1: Sabi niya, Duterte lang.
0: Baha. Sabi mo, baha. Dubugang Maynila. Bakit wala si Sara Duterte? Bakit? Hanap ka ng hanap. Maliban na lang, ha, kung ikaw ay may crush, ha, kay Vice President Sara Duterte, hindi namang nakapagtataka. Sa ganda ba naman ng ating Vice President, di ba? Pero meron po tayong susunod pang pag-uulat mula kay Jong Manlapas, Vice President Sara. Ayan, ha?
1: Pinahalo mo.
0: Congressman Atras Abante, pangungunahan ang pagkakaroon ng psychosocial program at monitoring sa mga paaralan para maiwasan ang school shooting. Dapat ang ating Pangulo ang nag-iikot sa mga eskwelahan, ha? Yes. Para magbigay ng kanyang mga pahayag, di ba? Paramdam yung kanyang tinatawag na simpatiya. Yes. Bakit yung mga guro ang inyong sinisisi? Ha? Yan. Jong Manlapas, ibalita mo.
5: Iginit ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan ng mas mahigpit na pagkahanda at monitoring sa mga paaralan upang maiwasan ang mga insidente gaya ng school shooting. Ayon kay Duterte, nakikipag-ugnayan ng Office of the Vice President sa iba't ibang paaralan upang malaman kung paano ito makakatulong sa paghahanda sa mga natural at man-made disaster kabilang ang mga pamamaril sa loob ng eskwelahan. Iminungkahi niya ang pagkakaroon ng psychosocial wellness program at mas pinalakas na anti-bullying program. Gayun din ang regular na monitoring hindi lamang ang mga estudyante kundi pati sa school personnel. Anya, kailangan matukoy agad kung may nangangailangan ng tulong counseling o iba pang intervention upang maagapan ang posibleng problema. Samantala, suportado ni Duterte ang regulasyon sa paggamit ng social media ng mga minor de edad. Anya, hindi praktikal na isa-isang pagbawalan ang milyong-milyong kabataan. Kaya dapat ang mga social media platform mismo ang obligahing huwag payagang magparehistro ang mga minor de edad. Dagdag niya, dapat dito ituon ng pamahalaan ang regulasyon sa magitan ng batas. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Malapas.
1: Jong Malapas.
0: Si Risa Hontiveros, tatakbo raw ito sa pagka presidente.
1: Diba? May launching na siya sa iba't ibang lugar eh.
0: Risa? Pilit na gustong sapawan yung beauty ng ating Vice President Sara Duterte. Diba? Mm. Kitang-kita naman eh, ha? Panay pagpapaganda. Gusto mong magmukhang presidente?
1: Presidential.
0: O presidential, diba? Wala. Dahil alam na ng taong bayan kung sino ka, kung ano ang kalibre mo, kung ano-ano yung mga sinasabi mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ipinaliliwanag yung 1.7 billion na kinuha mo sa PhilHealth na di umano ay gagamitin mo sa advertising ng PhilHealth.
1: Mm-hmm.
0: Oh, hanggang ngayon, wala ka pang naipapaliwanag. Ang na-advertise ikaw eh. Kaya ikaw ay nanalo sa pagka-senador. Dahil kung natatandaan mo, tumakbo ka noon bilang senador o lat.
1: Mm-hmm.
0: Nang kunin mo yung pera ng PhilHealth, 1.7 billion na hindi mo hanggang ngayon, hindi mo maipaliwanag. Bakit yung COA, tatlong beses nang hinihingi sa'yo yung pera, pero wala kang maipaliwanag.
1: Hinahanap ni Senator Erwin sa kanina yun eh.
0: Oh, pati, oh, di ba sa broadcast ni Senator Erwin Tulpo, galit na galit itong si Senator Erwin Tulpo ngayon. Mm-hmm. Bakit natila exchanging smile kayong dalawa, di ba? Oh, yan yung sinasabi natin, ha? Oh, mga kaibigan. So, babasa na ba tayo o may pag-ulat pang susunod?
1: Wala na.
0: Okay. At babasa na tayo, Don Pepot.
1: Apo.
0: Basa.
1: Mula po kay Sir Randy Santisas. Listening siya. Thank you po, Sir Randy. Mula naman kay Sir Jaime Samoya Bernante. Very nice. Good morning, Ma'am Carmen at Sir James. Mula kay Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Yes, maraming salamat, Ena Gray. Okay. Si Ena Gray, pinadalan ko din siya ng message na humihingi tayo ng tulong para doon sa kababayan natin na biktima na nakuryente sa open wire. Nakapabayaan po yan, ha? Ng Visayas Electric.
1: Sa Beko, apo.
0: Beko, ha?
1: Sa Beko.
0: Dahil hindi nila agad tinugon yung hiling, yung request ng taong bayan na ayusin yung poste. Matagal na palang hinihiling na ayusin, may request na ayusin yung poste. Ngayon, nang may biktima, walang ni isa man na sumipot para tulungan sa gastusin yung biktima na nakuryente dahil po dyan sa poste na tila may open wire, mga kaibigan. So, ayan, ha? Oh, tinatawagan natin kung sino man yung mga namumuno dyan sa Beko, Visayas Electrical.
1: Si Beko po.
0: Oh, yan, ha? Ay, sana tulungan naman natin yung ating kababayan na naging biktima ng inyong kapabayaan.
1: Yes.
0: Kapabayaan yun eh, di ba? Mm-hmm. Kung yun ay agad inayos, baka walang naging biktima na nakuryente na halos sunog ang katawan, Dom Pepot, at yan ay pinakita ko sa Facebook doon sa may story di ba? O nandun po yung naging biktima. Kaya tayo ay nananawagan sa ating mga kababayan na kung sino man, I mean, magandang puso, mahabaging puso, wala na pong ibubuga, wala nang ikakaya yung pamilya. Ah, dahil sa laki po ng gastusin sa mahal ng mga gamot at mayroon pang operasyon na nakatakda, eh sana naman magsama-sama tayo, tumulong tayo at sabi nga, kung yung maliit pag pinagsama-sama, yun po
1: malaking
0: ay
1: tulong na po yan.
0: Malaking tulong para sa nangangailangan nating mga kababayan sa mga
1: ganito company.
0: Ha?
1: Beko Company.
0: Beko nga. Oh, Beko. Hmm? Beko Companies. Beko nga.
1: Opo.
0: Visayas Electrical Company. Di ba? Oh, yan. Eh, sana magsama-sama po tayo. Maliit na tulong, malaking tulong ay very much appreciated ng mga kamag-anak o kaanak ng biktima na talaga naman pong lumuluhod na sa hirap dahil nga sa laki at mahal ng gastusin, lalo pa at may nakatakdang operasyon na para sana makatulong tayo na maisalba buhay ng ating isang kababayang Pilipino.
1: Nasa Cebu po yan. Opo.
0: Sa pamagitan po ng GCash.
1: Opo. Oo, iyan po ninyo, Tita Carmen, yung pwedeng pagpadala nila ng...
0: Oo nga. Eh, kasi meron GCash din yung isang kaanak. Teka nga,
1: para
0: siguro,
1: po sa mga tutulong po at...
0: Siguro bukas sasabihin ko yung GCash kasi
1: number.
0: Nandito yung GCash pinadala. Hindi ko pa naisulat kaya hahanapin ko pa ngayon sa pamagitan po ng aking GCash. Meron nang nakapagpadala ng 1,000 si Justin Laher. Maraming salamat sa iyo, Justin Laher, doon sa ipinadala mong 1,000. At meron pang iba pa na nagsabi na sila ay tutulong. Yes. Kaya inaasahan natin na sana po tulungan natin ang ating kababayan na nangangailangan. Ito po yung pagkakataon na kailangan yung bayanihan natin.
1: Yes.
0: Kahit anong laki ng problema, kapag tayo po ay nagsama-sama, madali po itong malulutas. So,
1: yes.
0: Don Pepot?
1: Opo. Sabi po ni Ma'am Teresita ko sa kiling, good morning Tita Carmen at Sir James.
0: Okay.
1: Sabi naman po ni Sir Recoration, good morning Tita Carmen at Sir James at maraming pinadalang icon.
0: Yes. Uh-oh.
1: Sabi naman Menchi May, good morning po Madam Carmen at Sir James. Sabi ni Sir Boyd Velasco, magandang maga po. Sabi ni Sir Edison Macasio, good morning po Tita Carmen at James, ingat po palagi. Thank you po.
0: Yes, salamat sa inyo pong mga nagdarasal para sa amin ni Dom Pepot. Eh wala naman po tayong ipag-iingat sa kasalukuyang administrasyon dahil tayo po katotohanan lamang ang ating mga ipinapahayag dito po sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan.
1: Yes. Mula naman po kay Sir James Dennis Almohano, rainy months pa rin po. Good day, M. Tita Carmen and Brother James.
0: Sige.
1: Mula pa rin po kay Sir Teo Rosal, good morning po, Tita Carmen and ka James. Dapat po siguro na kumilos na tayo kasi ginagawa nila lahat para lumubog ang ating bansa. Lilimasin talaga ang pondo ng bansa kasi paris na sila. Uutang pa uli sila. Patay na tayo.
0: Nakautang na po, 'di ba? Nakautang na yata. Ito na yung ano, yung tawag dito yung GCash
1: po.
0: Oh, ito po. Ang GCash po niya ay 0927-148-4369 sa pangalan po ni Ray Ranario. Ulitin ko po, sa pangalan po ni Ray Ranario, pwede po kayong magpadala ng inyong tulong sa 0927. Ito po yung number ng kanyang GCash sa pangalan ni Ray Ranario. 0927-148-4369. 9. Yan po ang number ni Ray Ranario at pwede rin po sa GCash ng inyong lingkod 0956-436-2993. Ulitin ko po, ang aking GCash ay 0956-436-2993. Yung pong kay Ray Ranario, 0927-148-4369. Marami pong salamat doon sa mga may magagandang loob, mabuting yes, kalooban na tutulong sa ating kababayang na nasa Cebu na ngayon ay nasa ospital at nakikipag-agawan sa kanyang buhay, bunga po ng pagkakakuryente sa nagpabaya na Visayas Electric Company, mga kaibigan. So, walang sumisipot, walang tumutugon sa tawag ng kaanak na sana tumulong sila kahit man lamang sa gastusin.
1: Yes.
0: Diba? So, kung walang tumutulong, tayo po na mga kababayan Pilipino na may magandang kalooban, may magandang puso, ang sana po ay magtulong-tulong para makakuha ng pambili. Sapat na halaga para pambili ng gamot sa araw-araw daw po. Mahigit 5,000 hanggang 10,000 ang ginagamit sa mga gamot.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Okay, may pahabol daw na report, Don Pepot.
1: Pamula kay kasamang Jojo Sikat, Senator Go, ipinapanalangin na maging bahagi ang mga halal na opisyal sa solusyon sa krisis at hindi makadagdag pa sa problema ng bansa. Jojo.
3: Sa pagbubukas ng sesyon ng Senado kahapon, pinangunahan ni Senate Committee on Youth Chairman Senator Christopher Boggo ang taimtim na panalangin para sa mga biktima ng malakim na pamamarila sa isa paralan sa Buanga City nitong linggo. Sa kanyang opening prayer, inihayag ni Senator Go ang pakikiramay ng buong Senado sa pamilya ng mga napaslang na mag-aaral. Dasal din daw ng senador na pagpalain ng buong bansa para malayusan ang mga uri ng karasan, lalong-lalo na ang mga kabataan. Bilang panawagan na rin sa mga kapwa niya mga nasa gobyerno, hiniling din ni Senator Go sa Diyos na magkaroon ng sapat na dunong mga halal ng opisyal ng bansa para gampanan ng kanilang tungkulin na hanapan ng solusyon ang sunod-sunod na karasan. Bago nito, nauna nang nanawagan si Senator Christopher Boggo na tiyakin dapat ng national government na manatiling ligtas na lugar para sa mga kabataan ng mga paaralan sa buong bansa.
6: Naulila ng trahedyang sinapit ng inyong musmus na mga anak sa Zamboanga City kahapon. Pagpalain nawa po ninyo ang buong sambayan ng Pilipino upang sana ay hindi na muling masaksihan pa ang anumang karahasan, lalo-lalo na po sa aming mga kabataan. Gabayan po ninyo ang bawat isa nasa pamahalaan upang maging instrumento sa paghahanap ng kasagutan sa matitinding pagsubok. Basbasan po ninyo ng dunong kaming mga may katungkulan sa aming pagsisikap na maging bahagi ng solusyon at hindi maging dagdag pa sa problema.
3: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam niyo po, ha, tanging ito lamang yatang si Senator Boggo ang bumababa sa lupa, ha, bumababa sa masa.
1: Yes.
0: Siya yung nakikihalubilo at inaalam kung ano mga pangangailangan at kung ano maitutulong ng ating Senador Christopher Boggo. Yung iba, wala tayong alam eh. Ha? Puro papakitang gilas, ha? Puro pahayag, puro salita, puro pangako, puro kung ano-ano. Ha? O, puro press con. Ano mangyayari sa taong bayan? Ang kailangan po, bumaba kayo sa ground, ha? Tapos tingnan po ninyo kung ano kalagayan, lalo na ngayon na katakot-takot at napakalaking baha, ha? Eh, dapat tingnan po ninyo kung anong kalagayan. O kayo, tseso-tseso kayo, kampante-kampante kayo. Dahil may bilong-bilong kayong pera, ha? Eh, pero yung mga kababayang ninakawan ninyo ng salapi, ninakawan nyo ng pagkakataong mabuhay, ha? Sa pamagitan ng paglikha ng mga programa, paglikha ng batas na magbibigay proteksyon sa mamamayang Pilipino laban sa mga gahanid, gahaman at sakim ng mga negosyante. Diba? Wala kayong ginagawa eh. Sige, basta.
1: Mula kay Sir Jeans Denzel Mojano, Tita, binawi na rin ex-Marine Ordigotesa ang kanyang testimonies o salaysay na nagdala siya ng maleta kay Speaker Martin Romualdez.
0: Sinabi niya na nga, di ba? Na para din yung sinabi, inakma dun sa sinabi nung apat na hindi kasali, walang kinalaman si Martin Romualdez, pero common sense dictates, Don Pepot. Paano walang kinalaman ang namumuno sa Kongreso na may control o may hawak ng power of the purse o kapangyarihan sa pananalapi, di ba? Kung paano at kung saan ibibigay yung mga pondo na nire-request ng mga proponent ng mga mambabatas, ha? Na sinasabi, isa raw sa mga proponent base sa listahan ng yumaong Cabral, ha? Ay ito raw pong si Rapi Tulpo. Yan, dalawang magkapatid na tulpo na yan, sobrang angas kung magsipagsalita, di ba? Yes. Pero ngayon, nalalantad yung katotohanan, ay parang tila mga tahimik, di ba? Ayaw nila na mapag-usapan ang tungkol sa flood control. Sabi naman itong Sherwin Gatchalian, move on daw. Paano makapag-move on ang tao? Inanod ng baha. Halos yung nalunod, yung iba namatay. Yung iba, yung kabuhayan kasama ng baha na inanod. O paano namin makakalimutan ng baha? Paano natin makakalimutan yung flood control?
1: Yes. Mula kay Sir Jeans Denzel Mojano. Yes, Tita. Sobrang yaman lang ang nakaka-afford ng Patek Philippe, Rolex, Richard Mills, Cartier, etc. Sa second hand market, million din ang halaga niyan.
0: Sinasabi, 150 million ang halaga ng isang Philippe Patek. Mga bilyonaryo po ang nakapagsusuot para bumili ka ng isang bagay na 150 million. Tama ba ako?
1: Milyones ng halaga.
0: Di ba? Marami kang bilyones ang pera mo. Kasi you will spend that 150 million kung ang pera mo ay daan-daang milyones lamang.
1: Yes.
0: Di ba? Meron kang bilyones, kaya you can afford na bumili ng 150 million halaga ng relos. Yung iba, maski si Abante, meron din ganyan eh. Di ba? Ngayon pa, inatras mo na, di ka na yata masyadong nagsusuot. Di ba? Meron kayong mga magagarang sasakyan. Hindi naman ninyo ipapaanda rin sa baha. Di ba? Sige.
1: Wala kayong mawini kalingasan. Good morning po. Duterte ang the best Philippine president pa rin. Talaga, nabuhay po ako sa mundo. 56 years na po at sa Duterte leadership naging panatag ang Pilipino.
0: Yes, oo nga. Hindi ko makita yung aking radyo bandito rito.
1: Wala kay Ma'am Godina Bungokan. Ma'am Carmen, Sir James, dumadami ang utak ni Abante. Sa mga guru, wag tayong papayag na binababoy ni ICC. Clear ang issue.
0: Paano tayong makakapayag eh? Wala naman siya sa harap natin. Doon lang siya nagsasalita sa mikropono. Pero ano nyo ba? Nakakabuti ito si ICC, ha?
1: Anti-Claire.
0: Si ICC, sabi, dahil ito po lalo nagpapabilis eh, ha? Dahil marami na po ang nagsasabi kailan pa, kasi masyado na tayong lubog sa utang. ang ating ekonomiya malapit ng lumubog, ha?
1: Yes.
0: O, yung buhay ng mga Pilipino, lumulubog na, lumalangoy na tayo, ha? O, kaya paano? Kaya ito, nagpapadali doon sa kagustuhan ng taong bayan na mas mabilis mawala ang kasalukuyang administrasyon. Pero tayo po, bilang isang mamamayang Pilipino, hindi po tayo naniniwala sa marahas na paraan.
1: Yes.
0: Kailangan hintayin natin yung 2028 presidential election.
1: 2028.
0: Pero, ang sabi ng ating mga kababayan, habang nandyan daw po si Comelec, George Erwin Garcia, eh, siyempre, sila-sila pa rin ang mananalo dahil kasama yan eh. Kasama po yan. Dating abogado yan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maging itong si Rodriguez. Dati rin pong kasama at abogado. Naging executive secretary, kaya lamang tila napag-initan daw, di umano, ng mga bumubulong sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kaya siya po ay napalitan ni Lucas Bersamin na sinasabi yung apo na si Bersamin.
1: Bersamin.
0: Ayat siya binigyan ng 8,000 kung saan ay tila nakatanggap doon sa 8,000. Sino bang nakatanggap doon?
1: Yung mga kandidato ng Alyansa.
0: Oh, yan. Sino ba yung mga kandidato ng Alyansa? Kiko Pangilinan, sabi. Bam Aquino, Pampilo Lacson, Tito Soto. Sino pa? Isa pa. Oh, 5 daw yan eh. Oh. Pero, merong mga mismo mga retirito, hindi lang retiradong mga sundalo, may mga ibinibigay na pahayag, maging retiradong mga dating justice, ng Supreme Court, katulad po nitong si Justice Noel Tiham, na sinasabi na ito raw ating Pangulo ay isang mediocre president na hindi kayang resolbahin ang higanting problema ng bansa. At siya raw po ay dahilan kung bakit yung kanyang term ay walang nasurresolba na mga problema na nagpapahirap sa ating maraming mga kababayan. Ayan. Ako, Diyos ko, ano ba naman? Malapit nang matapos ang termino ng ating Pangulo. Isang iglap, 2027 na.
1: Matatapos naman
0: ng Agosto. 20 na ngayon ng Agosto. Ilang araw na lang. Halos isang linggong mahigit na lang. At pipigtarin na naman natin sa kalendaryo ang Agosto. At papasok po ang buwan ng Setyembre. Na ibig sabihin, palapit na po ang araw ng Kapaskuhan.
1: Yes.
0: Diba? Kaya matatapos na ang taong 2026, papasok ang 2027 at magiging abala na ang mga kandidato o kakandidato sa 2028 sa pag-iikot sa mga
1: sa buong
0: Pilipinas, sa buong Pilipinas para sa kanilang pangangampanya. Kaya yung tinatawag na impeachment dapat tapusin na at magtrabaho na kayo para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ngunit may mga listahan na, Don Pepot, ha? Ng mga hindi na iboboto. At yan ay pinopost na sa social media kung sino-sino ang dapat hindi iboto. Kasama na ang magkapatid na tulpo na hindi na raw dapat na maluklok pa o malagay pa sa posisyon, anumang posisyon, sa gobyerno.
1: Mula naman po kay Mampang Alhabsi. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Si Cortesa, nagbaligtad na naman. Marin ka pa naman. Bilib pa naman ako sa iyo. Well, good luck sa iyo. Salamat po.
0: Oh, hindi naman ka pa naipaniwala yung sinasabi niya. Marins ka, astig, nadala ka sa matatamis na pangusap ni Mike Defensor. Anong matatamis na pangusap? Makukuha ba kayo sa matatamis na pangusap? Not unless, di ba? O yung sinasabi mo na inoperan ka, eh, pero maliit yung offer sa'yo. Eh ngayon, mas malaki ito, 25 million, di ba? Eh, pero ako hindi ako naniniwala na inoperan siya ni Mike Defensor at ni Mark Uleta.
1: Pinakita nga ni Baligod yung litrato niya. May dalang maleta, mga maleta. Sabi ni Baligod, anong di ka kasama sa maleta? Yan ang litrato.
0: Oh, yeah.
1: Pinakita ni Baligod. Mula naman kay Ma'am Mercy Fernandez, Narciso, watching po always. Good morning po, Ma'am Carmen at Sir James.
0: Parang hindi kaya kamag-anak yan ng kaibigan ko na taga Sambuanga na si Analisa Narciso.
1: Baka po, Ma'am Mercy.
0: Gusto ko nga puntahan dahil matagal na kaming hindi nakikita.
1: Mula naman kay Ma'am Shirley Uyang, mga MPA lang ang boboto sa babaitang Monteveros na yan.
0: May mga kritiko, si Vince Dison, ang sabi, bakit daw tila inutil ka sa pagkasira ng bagong repair na EDSA? Eh sinabi mo, ang gagamitin mo nga naman dyan, first class na asfalto na hindi agad-agad mapupuknat. O eh bakit sa isang ulan lang, di ba? Ito lang EDSA, ito lang ngayon lang inulan eh, di ba? Ba't bumigay ang asfalto? O, ngayon, nagtuturo-turo ka na.
1: Namura pa nga niya, sa galit niya. Mula naman po kay si Romeo Ochoa, bakit hindi ilapit sa local government ang kaso para tulungan ng biktima o kaya sa Tulpo Brothers?
0: Basa ka ng basa eh. Wala eh.
1: Mula naman kay... Wala pa po kayo. Sige. Mula naman po kay... Ma'am Evangeline De Zaliza, good day, Tita Carmen and Kuya James. Bakit wala akong nakikinig sa DepEd Secretary na si Anggara tungkol sa mga karasang nangyayari sa mga paaralan? No na, Anggara, dapat pagbuhulin kayo ng ICC. Mula naman kay Sir Bernard Marcelino, good morning po, Tita Carmen and Don Pepo, flood control scandal is the name of the game. Mula kay Sir Romeo Sunga, sayang itong si Anggara, pag pera talaga ang nangusap, tahimik ang mga ito. Sana, ano, bumuha.